0: Pila ka mga adlaw human nananghit si LeBron James sa Los Angeles Lakers nga bubalhin siya og team sa sunod season sa National Basketball Association kon NBA sa wala paghihapon klaro kon asa ang sunod niya nga destinasyon. Kon buot hunaunaon daw nilubog hinoon kini. Nimbaguhay lang ang agent sa 41 News nga superstar nga si Rich Paul ibutyag sa ESPN nga niabot na sa 27 ka teams ang ningpadayag og interest nga makuha sa kanhi four-time MVP. Ang tanan, matod ni Paul, iyan ang gihinabi. Gipasabot ni Paul nga dili sayon, labi na sa habig ni James ang pagbuhi og desisyon. Kabahin nga maong isyo, gumikan kay daghan nga mga punto ang angayang konsiderahon. Sa sayo pa, napulo pa lang ka teams ang nasigutang. Kabahin sa posible nga balhinan ni James, og kinimo ang Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, New York Knicks, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Boston Celtics o San Antonio Spurs. Sa labing ulhing interview, ang labing unang gitoki ni Paul mao ang 76ers nga posibleng muilog sa number 1 nga puesto sa inilugay kang James human nakuha nini pinagi sa trade si Jaylen Brown gikan sa Boston Celtics. Matod ni Paul nga nakabintaha sab ang 76ers gumikan kay ubay-ubay sa mga personahe sa front office nini ang suod ni James. Iklaro ni Paul nga buktog si James lang ang makabuhi o pinal nga desisyon kabahin niini nga maong nga issue.
1: Handos balita, handos balita, balita, balitang sports. Handos balita, handos balita, balita.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
4: Papalit sa mga butika.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sub si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Hmm. Gainom kong D3 Bio, Sir JP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pag-take ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir JP. Hmm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
5: Wow.
6: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
5: Oh.
6: Kung ang imong small intestine, Sir JP, kampiyon og dili irritated.
5: Hmm.
6: Dako jong katabang sa imong absorption og patyon po ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
5: O dili ra mauna, Dok. Hmm. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
6: Tinuod.
5: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
6: Dili yun.
5: Dili matrap ang gas. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
6: Yaw,
5: pero
6: ano?
5: Dili kaya ni plain D3.
6: Correct. Ako, Sir JP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
5: Ah, syempre. Correct.
6: Nga naman, daghan man kang ipasulong load nga mga bad cholesterol. So, ang maka-neutralize radyon aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
5: man
6: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
5: Uh-huh.
6: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir JP.
5: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa jud na naay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
6: Ingon ana ang D3 Bio, Sir JP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka.
5: Oh.
6: Kay combine na siya.
5: Siyempre.
6: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Ha. Kalas kayo na.
5: Kalas, kalas
6: mas maayo jud palit na lang kadritso og D3 Bio.
5: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality sa imong BCO nga giinom.
6: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Manang bintaha ra jud, Sir JP, kung naka D3 Bio ka.
5: Bintaha.
6: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio. bayo.
5: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay.
6: Mm.
5: Nasa breast milk ang lauric acid, pero kani adto pa to. Karong dako na ka, wala na.
6: Nya, karon moinom na lang kag di tribayo.
5: Of course,
6: may monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
5: Gusto pod nako na ang di tribayo over plain D3 nganuman. Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
6: Kung
5: imong gipangkaon, mapud ni imong tighiwa. Tigdabok aron makaon na to.
6: Murag yung kusina.
5: Oo, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
6: Wow.
5: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imuhang glucose.
6: Yes.
5: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo.
6: Mumubo
5: ang imong blood sugar.
6: Correct.
5: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar ug isulod siya sa selula.
6: Yes.
5: Mao nay rason nga nung gusto jud nako magditribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
6: So kita mo kung unsa gid kanindot ang D3bio, i-compare mo sa plain D3. D3bio na sila, Sir GP. Dili na siya mabankrap ang imong pancreas.
5: Dili ka magka-diabetes.
6: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3bio ka.
5: Kana. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
1: D3bio.
4: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health News. Handos Malita. Handos Malita. Malita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kaya na mo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na to sa Ayo Sabon Beauty Shop. Abag o sabon nga pabagwapas, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pabagwapa nga daily sug sa panit, magkapaputi, magkapahumok o magkapahami sa panit. Ado na po kini oil nga nagdala o vitamin L and collagen o mga nutrients nga mawi mo paputi o mapahami sa mga kutis naturally. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyongan, mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. Eper Motors, simulalo, nagbaligya sa mga barato, pulidusikanhan ng mga motors sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HG o Yamaha. Karon, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mong Kemco, Hero Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligyo sab sila sa mga brand new kisikanahan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himalalod, naimutang diha sa National Highway, Barangay Mabaid, Himalalod, dahil sa crossing Balaas, Gipanagyo, Gdamala, nila ni Eper Garopel o Gina Garopel. Oban silang anak kasi Doidoy sa pares nila kasi Bing. Samtang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, mao sila si Janjan, J.V. Luel Tope, Virgil o Bird. Alang sa barato kulido ng mga motorsiklo, Eper Motors malalo ng tubag niya na mga kahandos.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:19.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa itong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: nagpapiling silang maayong higala o nagpadayan sa ilang maayong pinag-uban isip magkapareha sa ilang mga proyekto. Wala usap siya mahatag og dugang kasayuran kabayan sa hinugdan sa paghunong ni Alice sa pagpanguyab. At pasalamat usap si Sophia sa padayon nga suporta og pagsalik hailang nadawat gikan sa ilang mga tigal suporta. Gikan sa lawak balitaan sa 98.3 FM Story Chortiasan. Sibiyanan nga mga titutan sa mga labas o kinood nga mga balita matagkaroon og unya. Kinisi at Center 8 Handus Jess Reporting.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
2: Daghang salamat, Hando 78, Jessica kami kaliyo sa mga balitang showbiz. Okay, sa itong laing bahin sa itong balita. Ipasinunggan sila si Jerry Corozales o Maris Racal, isip labing maayong nga aktor o aktris sa Kasiyam nga Entertainment Editor's Choice Award. Ato ko na, balik ko na. Ikopil itong baba. Ato ko sabon, Kasiyam nga Entertainment Editor's Choice Awards the edits. Kinala mag sulteg English dili gahion ha. Paghimo niya ito nga Domingo sa gabi, Hulyo 5 sa Pasay City. Atul sa awards night, si Jericho giatagan og Best Actor Award. Butang nga diag, it's basto nga para mga twangi at twangi. Bulahan ni sulti og English, twangi. Dili ko na ito nga slang. Tinga naman ako mas slang, minaro ko na. Alang sa pelikulang Quezon, samtang si Maris, nakadawat sa Best Actress Award.
3: This is Amapola Broadcasting System.
2: Sunshine.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Higit angoy. Ako nagisumbayan. At tungod kay, sige mag-iyon si Madam Rebongang nga. Bisa nalukapa ka man, barog pa rin sunahan. Kaya ganong, mabarog magka pa rin sunahan nga nalukapa man. Sa taba yung pagpadayon sa munahan, doon ay rasyon o katarungan. Abo na nga rasyon katarungan nga, kamo ka ba yung anong nalukapa ka man, barog pa rin sunahan, aron imong hikitan ang binuhat nga sama kang adan. Sa tanan nga na pandol, bangon lang kung saba man ang palibot, pasagdi ang kasaba o ginumdumi kung kinsagyod ka. Matod pa ni Rakal, nga emosyonal usab samta nagsulti sa entablado. Ginumduman nga naglambigit ang aktris sa kontrobersiya niya itong 2024, may kalabutan sa iya nga niaging relasyon uban sa aktor nga si Anthony Jennings. Uban nga mamidaog sa Daedes, gipilo sab nga ang pelikulang Quezon isip Best Picture samtang si Gerald Tarog gideklarang best director. Lakip uban sa mga nadaog mao ang ano yung mga midaog nga uban ha? Timan eh kay kanang uban di kay sa ulo. Kanang uban lain ba? Nay uban nga na si mo ulo na puy uban nga kanang lain. Okay. Ito to nga lain nga og sa ilong ko patong nga kanang ano nagmalain man. Nanay meaning ng lain po dito sa Ilonggo. Sige, muna yung mga lain nga mga abidaog. Best Supporting Actor, Rico Blanco, Manila's Finest, o Well Asley, Barboys, After School. Best Supporting Actress, Rochelle Pangilinan, Child Number 82. Best Screenplay, Gerald Tarog, o Rudy Vera, Quezon. Best Cinematography, Moises MMZ, sa Salvage Land. Best Editing, Benjamin Gonzalez Tolentino sa Sunshine. Best Sound, Roy Santos o Neil Jokno sa Manila's Finest. Best Visual Effects, San Telmo Studio 10, Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Best Musical Score, Frederick Sandoval o Emerson Tigson sa Manila's Finest. Best Theme Song, Sandalan, Manila's Finest. Ang Daedes nga giorganisa sa Society of the Philippines Entertainment Editors Conspade usa ka tinuig nga awarding ceremony nga nagpasidungog sa mga talagsaong kontrobersyon kon kontro na may naon imbes nga kontribisyon na kontro hantod pa ingon sa kontra kontribusyon sa industriya sa pelikulang Pilipina. Nagya mga bay ha, congratulations sa mga midaog o sa mga midaog, congratulations gyapon kay at least gihimo ang tanan para nga makabut ba ang kalampusan. Kay bahalag na pildita, kapas sa kaimportante nga ato yung nabuhat ang tanan. Bulahan pagkapilde, mayon dito nga, ako nang at least napilde man ko, apan akong gibuhat ang tanan. Kontra sa napilde ka mga bay maghandus nga, kanaba nga kulang ka sa practice, kulang ka diha sa mga kanaba nga preparasyon. Kaya gamay rin dyan. Puntos na rin yung gilagasan. Maka yung ka matar. O wara ko magligoy-ligoy. Wara ko magtinapulan. Daog ang tako. Amo na. Ginipa to nga sama sa eleksyon mga bag makandus nga daghang napildi sa kumpiyansa. Tungkol kaya naglaom ilang kontra. Muna, o sa may pananglitan sa usa ka panultiyon na na. Sama sa usa ka unggoy mga bay nga nagkumpayot sa kahoy sa diha nga mikusog uhiop ang hangin nagbagyo ako pot siya nangupot siya mayo sa sanga wa jud mahulog apan sa diha nga milurang ang bagyo milurang ang hangin niya hinay na kayang hangin niya paminaw sa unggoy mura maghihapo hapo hap ang yang agtang ubok-ubok okay. Resulta nakatulog siya aw di nahulog. Ito ang ato ang Balitang Showbiz.
2: Balitang Showbiz.

0: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8 imedya.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Mga bay, kato mga tagnag, yatod ka na to sa Bus Abloy, Bol ka na sing siyap. Pubulkit sa ligid o mu-align siya ta sino nga mga motorsiklo na imutang diha sa May National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Bol ka na sing siyap. Gipan nag-iog inumala, nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maray Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Sige mga bay, good morning ha sa tanan nga naminaw karon, tanan nga mga tayasanon, pinanguluan diyan nila ni Mayor Ben Roberto o Vice Mayor Nonong Roberto, kauban sa tanan nga mga SB members nga pinanguluan diyan ni SB Glevin Gabati atong silingan mga bay magandos. Unya sa tanan-tanan nga naminaw karon nga mga department heads sa LGU Tayasan, good morning. Pinanguluan diyan nila ni HRMO to o Peso Manager Chris Mer Ramirez o Municipal Executive Private Secretary Ayan Villarin. Hala, good morning niya mga bay o mga kandos kaya itong atormanon nga handos balita. Dungan kini nga madunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan usap kita sa Tibo Kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o isab sa ito nga website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Sige mga bay, good morning ha sa tanan-tanan nga naminaw karon sa itong paraguban sa itong tulumanon. Handos balita at ang ideko ha sa itong tulumanon karong nga gabi eh. Mga lama sa kagahapon. Kung doon naman mga lama, hala, ipadala na itong basahon mga higala. Klase-klaseng lama sa kinabuhi. Naitabu man na gahapon at lawa, hala, ipadala. Okay. Basta kagahapon man na. Ipadala. Niya ay magkabalaga. Ha, ka na nga, pwede mag-alias ra. Para dili mahibalog, masayo di mo silingan na imuha din ang kaagi mga higala. Ang importante, ngayon mo kaagi, natagag pagtulunan og di og kana ngalahan pud mo nga ang inyo nga ngalan inyo pahibalo di ato pud na basahon kay inyo mo na katugod dinhi og ini pud gitago aw katugod ba pud ninyo amana importante nga magkabadala mo og mga kaagi mga bay para tumabasa niya kana pud inyo makaagi maghatag nag pagtulunan sa tong mga sukin tig paminawan. Okay, ato sa mga pahibalo.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Sige mga bay ha, kanunay nagpahibalo si Congressman MMAY kabalin sa ito magkaigsunan ng mga dunay mga katarak, mga katauhan dito sa unang distrito. Ilabin niya gudri sa Tayasan ha. Alalakaw mo dito ha sa kanang gitawag o kanang facility ba diya, kanang health facility diya sa Libertad para nga makapalista mo. Niya katupong nga daan ang nalista. Ayun na mo kato dito kay kada bulan magpadala man si Congressman MMAY dito sila nga kato nga mo opera sa mga katarata. Niya, alang sa dugang impormasyon ka sayuran mga bagbaghandos, kabahin ng pahibalo ni Congressman MMAY, dere sa Tayasan, doula lang ha, sa Tayasan, doula lang at tumaptikon nga care coordinator nga si Bus Dibu Hinoo. Kadalungsod naman ay care coordinator nga si Congressman EY. Muna ay panuulan ninyo ha. Nga si kana kay atos po sa Tayasan, doon ay Tayasan care coordinator si Bus Dibu Hinoo. Diya sa yung una, ana, sa malalod, ana, tanan nga mga lungsod, naman na si ganang care coordinator, alam mo na ay panuula para nga maupo yung makatabang ninyo nga dali mga malista dito sa healthcare facility diya sa La Libertad.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Sige lang kabay, tanan-tanan ha. Namin na karong good morning. Natong hatangan pagtagad kini mga pagtimbaya mga bay. Okay, salamat ha. Maayong pagtimbaya ni... Asa ba kini nga? Dira. Pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe. Nga naminaw karon ini nga tak na ni nga kabuntagon. Okay, matupato ni Ma'am Alma Escarpe. Good morning, Byron eh. Una ni mo. Ni Ma'am Iba, DJ Maria Bungangira, Luleska, ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet ni Dainisi, ni Julio, Jumar Libit, Amir Sultan, Jana, Cyril, Carl, Gian Carlo, o sa tanan na lang. Naminaw gika ni Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay, good morning din ni mo, Ma'am Alma Escarpe, sa barangay Matuog, o maayong pagpangapi. Samtang good morning sab ni Boss Digoy Herodias. Boss Digoy Herodias dia samak tuhau. Good morning sab ni Boss Dindoy Abrensili Vlog. Good morning. Ni nila ni Ma'am Edlin o Boss Rodrigo Sabanal dia sa Boulevard. Aba yung kapagawin dia. Sab ni Ma'am Mercy o Sir Edwin Sabanal dia sa Mato. Good morning, good morning. O maayong pagpamina mga bay mga kahandos. Okay, ado na pala yung pagtimaya. Atong hatagan o pagtagad. Okay. Sir, good morning. Mamali kunta ko pabalo sa radyo nga aruna kitay Kalahi Assembly karong Bernes dihangyo pagtambong tanang katauhan sa bago ilabi na ang mga organizations Bago Farmers Association, Saksak Farmers Association, Porpes, Senior, Walang Gutom o guban pang sa Bernes alas 9 sa buntag sa barangay Bago Gem. Salamat. Okay, money pahibalo gi-forward sa tumaptikon diha nga Handos 38 Buyax Labiu Karinal dia sa Bago Farm School Star Radio. Okay, Sir Buyax, atong idol, atong nga idolo, nga maestro, nga reporter, mga amigo, kanunay nga bisan siyang kabisi, aban kanunay nga milabiyog, o kanunay nga mitabiyog. Sa may kalainan, Sir Buyax, kanang labiyog o tabiyog? Nadyo na kalainan, Sir Buyax, mulabiyog ka o mutabiyog? At ang sumunay ha, di ka na ni Sir Buyax, yapong gi-forward nga doon ay pahibalo mga bay o mga kandos. Okay, matupan niya. At ang sumunay ha, kaya para maklaro, kaya naglagubuto rin diha. Diha sa Bago Farm School Star Radio sa Barangay Bago. Sir, good morning. Mamalihog unta ko, pabalo sa radio. Nga doon na kita'y Kalahi Assembly. Karong Biyernes, yang iyo pagtambong tanan nga katauhan sa Bago, ilabi na ang mga organisasyon sa Bago, asama sa Bago Farmers Association, Saksak Farmers, dayon Purpose, Senior, Walang Gutom, o kaban pang dia sa Biyernes, alas 9 sa buntag sa Barangay Bago Gem Lyceum. Salamat. Okay? Mahinaw tahang katong nga ipang mention. O niya, kamo pong tanan nga makatauhan dia, napil mamog asosasyon o wala, tambong mo kay inunang katungod nga mahibalog masayod kung unsa gimiting nga gimitingan dia sa Kalahi umitingan. Abot na to umitingan kay wa pa man mag-meeting. Kay mo tanga gimitingan human ha. Unya kanang usay mitingan unya kanang assembly man kanang assembly man panagtapok manas tanang katawhan dia sa Bago. Mura nga anak mo ha. Unya sa Bago para masayod mo og duna pud mo yung mga mulo yango-ngo indio po nang mabadangat panahon sa assembly ha. Sige. Ano to sa lain? Lain nga mga pagtimbaya, mga bay o mga kahandos. Kanyut lang ha. Lantara to rin. Ito nga mga higala nga mga suking tigpaminawan, mga bay o mga kahandos sa itong tulumanon. Lantara to doon na bay mga pagtimbaya ha kay aron nga makatimbaya sila mga bay o mga kahandos. Sige, akong gilanta rin sa itong pag-live sa itong account sa Facebook page, ang Star Radio Tayasan, wala man. Basig niya sa Ronnie Librado sila ni comment. Kaya ito naman ni Daghan na ba itong gisiran ini mga bay maghandos sa maong pag-live na ito. Kadyot lang ha. Kay dinay din comment sa itong kwan. May comment sa itong kaugalingon ng account mga bay maghandos. Okay, diya lagi. Diya lagi ng comment lagi rin sa itong account. Okay, gika ni Junrel Longhai Kapunay Redoble. Morning bye Minaw Minimo. Okay bye Junrel. Good morning. May pagpaminaw diha sa kagawasan giulngan unsa man pagmahal pag higugma sa mong asawa duna na bay kagawasan. O di ba ganun na gibilanggo siya mga bukton. Niya, doon na pala ipagtimbaya. Lagi ka ni Ginelita Matiyo. Ay Brad, mayong nga buntag ni mo. Diha, then great ko sa pamilya Baguio, pamilya Pirulino. Thanks Brad. Okay, good morning ni mo Brad. O may pagwina Brad. Niningatag na nininga kabuntagon. Okay, sa tanan-tanan hangin, namin na karong good morning, good mga bayog, mga kandos. Niya, salamat po nito sa minuton nga pagbisita kagabi ni Kapitan Neil Del Hero, kaba ni Mamatoy, diya sa mga area, gisusi diya mga dalan. Salamat ka ha? Salamat diya nga sa Barangay Bato o sa tanan po nga kooperasyon sa itong mga silingan diyan napita. Sige sa tanan-tanan ha, nga naminaw karoon ha. Good morning, yung tanan mga bay o mga kahandos sa itong mga sukin timpaminawan. Kamu ay mong mataha diya, ay mong makuli. Hala, timbaya, timbaya mo. Kayo ng mga pagtimbaya, ato ginuhataga pagtagad, basta kayo maabot lang dire. Huwag kini ma'am lintog dang, huwag yun ay undang-undang pamayinaw ha. Yung sab po diya, ni Ma'am Christy Taub Del Monte, huwag niya po na undang-undang pamayinaw sa matuog. Okay, sa tanang-tanang ganang minaw niya. Pay balupod, gikan sa kumilek tayasan mga bayag maghandos. Ang balik normal na, gilang operasyon mga bayag maghandos ha. Balik normal na sila. Gikan sa Lunes, ngadto sa adlaw nga Bernice mga bay ug maghandos sila operasyon dayong alas 8 ngadto sa alas 5 antak na sa gahapon. Kay do naman to sila kamanduan god ang kabahin nga energy conservation nga mo duty sila Martes ngadto sa Sabado. Karon balik normal na ang ilang operasyon mga bay ug maghandos. Okay, wala na ba? Wala na ba itong nga hisgutan pa? Oras sa Pilipinas, alas 8:40.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Maukad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan pinanguluhan sa ato mabtikon nga station manager nga mausibus ayan Haniel Hato oban sa atong teknisyan nga usa-usab kadidje nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw may buntag pag-usab ganatong tanan at ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa aming panglawas o kumaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Rebo Ngangira sa morning pasada.
2: Handos Balita. Handos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter nga pinangluhan ni Handos 38 Buyag Slabio Karinal. Kini ang inyong tigbalita Handos 98 Byron ni Bay Librado. Magbilin sa sakapanultiun nga naganayon mga kahandos. Bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Handos sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:43.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 500.
1: Ako si Bacoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500!
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiin o mga palakit. Pagkadungog na ako sa DTX 500, akong gindubol dos o nakapsul sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
4: Mabalik sa mga butika.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didri Mayo, hello, hello, hello! Oh, sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw. Sa tanan na itong mga suking nga mga tigbalamatin ng atong programa, welcome ni atong tulumanong kasayuran sa maayo ka panglawas. Of course, kauban ganunay. Doc Hans Lim Manolo, mga higala sa inyo mga simian. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. Asa man nabot itong pagsibya karon, Visayas ug Mindanao. Sa tanan na ito, nga mga solid, nga mga kaliti X, ug mga kalitri bayo, oy, nainom na ba? Hopefully ha, nga nainom na, na tumar na ang DTX 500. Ang D3 Bayo na inom na. And hopefully nga naamo ka nun na is kapiskay kabaskog sa panglawas. Lahirag yun no, ang lawas ko na ay herbal, na ay supplements nga ginainom kadaan lang. Kondisyon ang lawas. Itong mga gibatyag na ito kaniadto is tawhay-tawhay na. Inga na, kanindot mga higala. Kung na ay DTX 500 na ay D3 Bayo kadaan lang. Oh, nakakapi na ba? Tara, kapita. Di ba galimda na DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee? Available mga higala sa mga leading ng mga drugstore sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
6: Anyway, diba kalimta na ang atong alkaline base nga vitamin C, ang atong Mighty C of course. Mani vitamin C nga pugong sa edad. Oh, labi na yun kung mag-iedad na. Eh, mas maayo nga na ay alkaline base nga vitamin C. So, pag Mighty C kadaan lang, 1 capsule a day or 2 capsule a day. Na kung tabang nas pagpahugot sa panit, pag pahamis sa panit at the same time, nindot na siya mga higalang makapa-firm sa ito ang mga skin, no? Nindot ang atong pamanit bisa magkaedad ta. At the same time, mga higalaligo ng atong bukog. Yan. Ang alkaline base ka vitamin C, ang Mighty C, mga higala na as mga butika. Anyways, guta na ito ron kadali, mga higala. Kining pag-inom na ito, bitaw. Sa mga tamis ka mga ilim nun. Isgutan na ito ron ang pag-inom number 1 sa soft drinks. Or either kaning mga color drinks bitaw. Mga tamis ka mga ilim nun. Ang tamis, kung ano siya, kanang naanis ay kapalit, no? Tamis. ang ilim nun mga higala nga na ay kapalit mga higala o nga problema sa tuang panglawas. Labi na yun no, kung hilig yun na ginom mong tamis ng mga ilim nun, eh delikado kay mga higala. Ika nga, the sweet killer. Ang tamis. Actually, ang uban, mag-inom mong mga tamis ng mga ilim nun, na ay effect nga makawalas kapoy. No? Ang uban, matauhay. No? Ang uban, ma-energize kung mo inom mong tamis mga higala. Pero na po'y mga tao nga pilion nila to mga tamis nga mga ilim nun, pero mga zero calories. You know what mga higala, na agya po ni siya'y bad effect bisan gihapon og zero calories ni siya, diba? Ano ama na, so pili lang kaon sa imuhang imnon. Yan. So possible nga maghatag ka na to og energy kung mainom tag tamis tungod sa iyang sugar content. Very refreshing, no? Makawala sa uhaw. Onya, labi na bugnaw. At the same time, makawala sa kakapoy. Ang zero calorie variant, option na siya para sa magbawas og timbang. No? Pero, unsa may possible nga maangko na to mga higala, aning sobra katamaan sa pag-inom sa tamis. Number one, kung soft drinks, taas kay gasukal. Grabe kataas ang sugar content. Mag-cause kini siya obesity o type 2 diabetes. Yan. Makadaot kini sa tungipon tungod kay acidic kining tamis. Labi na ginang soft drinks. Ang sugar, mga higala, maka-apekto sa atong liver health. Makadaod sa itong atay. Pwede nga mag-cause kinig fatty liver. Take note ha. Maghiling taginom mong mga tamis ng mga ilim nun. Taas ang risk na makabaton ng heart disease o high blood pressure and even diabetes. Magini number one, mga higala ka ng diabetes. Ang science nagsulti mga higala nga ang regular o kanunay nga pag-inom sa soft drinks or even ang mga zero calorie nga mga ilim nun na tamis na ay connection sa mga chronic diseases sama sa diabetes, obesity o metabolic syndrome, even cardiovascular diseases or even cardiovascular issues. So pahinom-dom kanunay, no? Ang sobra-sobra, what I mean sobra-sobra mga higala, siguro mga butan na to alos kada adlaw na ay soft drinks, no? Mukaon na ay soft drinks or either bisag once a day kada adlaw na ay soft drinks, dili na na siya healthy nga habit. Dili na siya healthy nga habit kagong adlaw-adlaw na to pag-inom. Malay delikado kay mga higala. So malay mga pahinom-dom, mas maayo pag yun mga higala, mas nindot yung kaayo nga mas hinginom tag tubig kaysa hinginom tag tamis ng mga ilim nun. No. Natural mga higala, walay calories, walay sugar ang tubig, so very healthy sa salawas. Or kuan, mas maayo ka na mga fruit kuan, fruit juices, mga fruit infused water juices nga gikan yun sa luga sa prutas, mas labing maayo. Mag-juice bakag watermelon dira, mag-juice bakag apple, mag-juice bakag pinya, okay na kaysa kanto mga colored drinks. So in moderation, number one ang mga soft drinks or even kanto mga zero calorie nga mga ilim nun. Ayoban, usahay mahimo mang guna tong laso na okay rani kay zero kwani, zero calorie inom rata pwede rani, which is naapod siya bad effect kang mahatag yapon sa lawas. So di ba galimtan? Ah, di ba galimtan? Mag DTX 500 na binagid to mga hilig kayo kaon og tamis og hilig og gilom og tamis ng mga ilim nun. O katong sobra-sobra ng rice na to. No? Sobra-sobra ang atong carbohydrates. In a long run, nagka-diabetes na ta. Di pagalimtan yun mag-DTX 500. Ang uban, wala pa yung mga maintenance. Siguro wala pa na diagnose. Ang tulidagan ka ayo mga tao ron ang may diabetes pero wala na diagnose. Mga pre-diabetic, daghan ka ayo ron mga higala. The age 30, 40. Diabetic na lang sila pero wala lang sila kabalo kay wala pa yung mga sintomas. O gasaka na ba? No, gasobra na sa borderline ng ilahang sugar. Siguro mabatyagan na nila kung mo grabe-grabe na ginsag ayo, ayaw madiagnose, ayaw magkamatikod. So karon kung kita, kabalo man kita sa itong gaugalingon, na binagyan din ato mga listeners ron, kabalo man kita sa itong gaugalingon nga hilig tang tamiis, sobra-sobra nga itong mga kaon nga carbohydrates, taas o calories ang itong mga pagkaon, eh for sure magka-diabetic yun na. So kita mismo kabalo mga higala, mintras wala pa ta nag-maintain, wala pa ta nanambal sa sakit nga diabetes, pag inom na og DTX 500 bago pa ulahi ang tanan na madiagnose ka. Oh, before too late mga higala nga madiagnose ka nga na kay diabetes, pag inom na sa DTX 500 kada adlaw. Pwede na ito ng himuong maintenance kada adlaw, supplements kada adlaw. Ang pag-inom sa DTX 500. Unsaon pag-inom? Pwede ka luha or katulo sa usa kada adlaw. Kada humanong kaon or wala pa'y kaon. Nyako na ay vitamin C mas labing maayo. Mas patsada o mas nindot ang iyang effect. Mas paspas ang iyang effect. Kung sabayan na to sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Paano kung kuan hilig o rice? Pero parehara gihapon ni, no? Wala na kay gainom og soft drinks pero ang rice sobra-sobra. Gani ka ng pan mga higala, tinapay? Tinapay versus rice? Unsa mas maayo? Unsa mas maayo kung na kay diabetes? Tinapay or rice, no? So ato ning taganong pagtagad mga higala. Sobra-sobra. Yes. Ang rice na to, labi na white rice, kung sobra-sobra yun ang imong rice kada adlaw, mahimog gihapon ang glucose sa lawas, turn to sugar gihapon na. Even tinapay, you know, kung ang tinapay nga imong ginakaon white bread, white flour, the same gihapon ang effect sa white rice. Gawas lang siguro kung ang atong rice, unpolished rice, brown rice, pwede na. Or mais. Mas lesser ang iyang bad effects in terms of diabetes. Kung tinapay po, kung gawas lang siguro kung ang tinapay na to nga ginakaon is kato mga wet bread, o kana nga mga tinapay, brown bread kaysa white bread. O. Actually, ang usa ka cup nga rice, mga higala na equivalent sa 200 calories. O. Onya, ang usa ka cup nga rice, mga higalas, ang iyahang katumbas nga kuan, nga tinapay, duha ka slice nga white bread. Kung may isgotag carbs o calories. Ang 1 cup of rice equivalent sa 200 calories. Ang usa ka slice nga white bread, na white bread ha, I'm talking with white bread and white rice. 80 to 100 calories ang iyahang equivalent ana.
1: So kung adun lang taon mga higala, mas ubos-ubos o calories ang sliced bread nga tinapay kumpara sa usa ka cup nga rice. Pero depende sa klase sa tinapay nga itong ginagaon. Kung tinapay mga higala, ang kuan ang isgutan na binagyod ko na agad diabetes or either magpaniwang ka, pwede mas malabing maay nga whole wheat bread nga tinapay ang pilion kaysa white bread. Kay ang whole wheat bread mas taas siya og fiber unya dali ka mabusog nga makataba mga higala sa digestion. Dali ka mabusog sa wheat bread, sa whole wheat bread kaysa white bread. Ang mga disadvantage sa white bread mga higala, mas giproseso siya og ayo. Mula nga kulang-kulang na gid yan nutrients niya. Dali siya nga ma-digest. Muna mas dali kang gutmon. Mas dali kang gutomon kumukaon kag white bread, no? Dugay ka mabusog, dali kang gutomon. Muna yung problema sa white bread. No? Mas taas iyahang glycemic index. Mas dali nga mo taas ang atong blood sugar. Delikado para sa may mga diabetes. Kung naa kay diabetes, mas maayo nga whole grain bread or brown rice ang mas the best nga kanon kaysa white rice or sa white bread. Likayan ang sobrang nga carbohydrates. Sabayan kanunay mga higala sa maayo nga protina o gulay ang atong mga pagkaon. Then, di pa galimtan, mag DTX 500 giyod. Ha? Mag DTX 500 giyod para maprotektahan nato atong lawas sa makalilisang o makadaot mga higala nga effect. Aning gitawag nga diabetes. DTX 500 known as the super antioxidant herbal capsule. Pirti kataas mga higala antioxidants. And also, gitawag usab ni siya mga higala og the diabetes killer. Ang diabetes iyahang pugngan. Ang diabetes iyahang kontrolon. Ang sugar mga higala iyahang kontrolon. Muli herbal mga higala nga na best kaayo na amang gonsay ang palaya leaves. Na sumala sa mga pagtuon ni even Department of Health nag-recognize nga ang ampalaya leaves may good effect in terms of diabetes. Kaya niyang pakunhoron ang sugar sa ampalaya leaves nga hulosama sa pagpakunhod sa mga tabletas nga ginainom nato sa may mga diabetes. Almost the same ang iyang effect mga higala sa mga tabletas. Muna mag DTX 500 all natural ha, herbal na siya, walang halong kimikal. Oh, all natural mga higala, herbal na siya nga nindot og patsyada kaayo in terms of diabetes, even hypertension. Kung na may high blood, mag DTX 500 mo og mag Mighty C kada adlaw. Sa mga nangutan na sir, asa ta ka avail ana sa to mga users na ani mga higala sa pinakaduol. O adto aninyo ni sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. Adto dayon ha. Pangitaan din mga higala nga to ang gibantog na gayod nga klase sa herbal nga pagkontra sa diabetes o high blood. DTX 500. Kauban mga higala ang Mighty C kada adlaw.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
4: Ila tong score gani?
7: 470.
4: Tiko 2
7: sa gabi, 2 sa
4: adlaw. Ila na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa
2: naayo na ako.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Hi ma'am. Unsa pangalan ma'am?
9: Lourdes Pantay. 51. Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney. Ang 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po wala pa mo ko kabalong ang kidney gid akong kuan sakit na pag-abot sa pag CT scan. Akong kidney hubang. Nalatingala ang doktor nga Ang uban, matuki. Hubag na gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom, limpyo.
10: So, unsa may nakaayo, ma'am?
9: DTX.
10: DTX, nga medyo na wala-wala na.
9: Oo. Napag-operahan ako, wala yun ko nag... It, sabi sa hospital ko, inuman ang gapong ko GTX. O kung nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gapong ko nag-inom sa ilang ginisita, GTX, sa ganda ko na palit na lang sa mga GTX gapong.
10: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Camille Uy, ang clinical alternative?
9: Naghanan mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX inyong... Baliton, inyong imintin kay kolesterol sa ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-opera, DTX yung akong imintin o ilain.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
13: Gina Ser Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
14: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
13: Kuan Ser, kanang nakoy high blood, niya, dalira ko kayong malipong, niya, dalira ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga... Dipliyo ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
14: Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
13: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
14: Kadadlaw diyo kagainom?
13: Oo.
14: Pila nakakabulan nga gainom?
13: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
14: 3 years.
13: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
14: So sa'yo mong na-observaran, katong wala kagainom, magkaroon nga gainom ka?
13: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon itong laba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, anang bangon ko, tuntag sa'yo, siguro kung kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon itong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo paminaw.
14: So, wala mo ginatumaron?
13: Oo, ditribayo, kapi sa buntag. DTS, copy me.
14: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga nang lantaw ron, naminaw ka rin?
13: Oo. Gamit sila ng DTX o Ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
15: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radyo, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawas mo. Tising niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawas ng tao.
11: DTX 500, mabali sa mga butika. Extend Food Superman.
16: Ako sa Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin niyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
11: Extend Food Superman for Men.
17: Extend the food Superman for men.
18: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
17: Extend the food Superman for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako di ay si Gani, Alontaga, nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, puwerteng lisura sa akong pamatig. Magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Inya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay may Mighty C Alkaline Vitamin C. Ako kitumar tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom na wala nag-yud ang perme nga pag-atake sa buwang allergy. Salamat nga doon ay Mighty C Alkaline Vitamin C.
17: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
20: Pag Mighty C para aron mo.
6: Mag Mighty C kada adlaw. Ay, di ba galimta na ang alkaline base? Nga vitamin C, mga higalang ato, ang Mighty C. Wala sa mga nagkaidal nila. Aron nga magbabilin kanunay nga kita, himsog. Ligo ng lawas at the same time, mga higala. Inside and outside sa tuang lawas, eh, healthy. Hamis pa imong pamanit. Batanon pag-ili muhang pamanit. At the same time, ligon pag-ili mong lawas. Mag-Mighty C ka na adlaw. Ah, mga nanay, yung tatay. Available, usbon ako na sa pinakaduol nga mga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. At to na yun, ha, sa pinakaduol mga butika o pharmacy dira sa inyong mga lugar. Oy, kanto mga lalaki dira ang nga naay problema sa ilahang prostate. Hubag, 50 anyos na, kanunay ka nga, sige, ihi. Binigyan sa gabi yung mga higala. Kalima ka, unom ka nga mangihi. Nausahay, maglisod kang pangihi. Hinay kaayo ang imong ihi. Ginagmay ang ihi, putol-putol. Murag kanunay nga puno ang imuhang pantog. Ha? Onya, experience kang panlakit sa imuhang puson, singit, sa imong hawak. Ug mismo sa imong kinatawo na ipagpanakit. Na, basin ka na mga higala paghubag ka na sa prostate. Pag D3 bio ka na adlaw. Ang D3 bio na kunigtabang tungod kay ang D3 bio na ani si anti-inflammatory effect. Nakuntabang mga higala ang MCT nga naa sa D3 bio. Gapugong kini sa ato ang prostate nga dili mo hubag. Tungod kay ang D3 bio ga control mga higala sa pag-usab sa male hormone sa mga nagkaedad nga mga lalaki. Aron malikaya ng mga fibrosis, nga mo'y usa sa mga rason nga nung muhubag ang ato ang prostate pag D3 bio kadaan lang. Ang lauric acid nga naa sa D3 bio nakuntabang ingon nga antimicrobial nga mo patay og kagaw nga usaw-usab sa mga causes sa gitawag nga prostate problem. Bag D3 bio kadaan daw naa sa mga butika sa inyong mga lugar. Labi ng ganito mga gausab-usab na nanay changes sa inyong pagpangihi pag D3 bio. Ang atong DTX Beauty Soap, ang sabon mga higala nga makapawalas bugas-bugas, katol-katol sa panit, mga skin diseases, skin rashes. At the same time, ang sabon nga doon ay whitening effect paggamit mo sa DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya. Oy, hinay na ang performance ni Manoy sa panahon sa labing-labing ni Mrs. Pag-extend herbal capsule, ha? Naas mga butika. Then, at the same time, sa mga mahiligon ng kape dira, ganahan mong kape nga walay asukal, herbal nga coffee nga walay sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee, ha? Kana, muna'y pinakanindot nga herbal nga coffee karon nga naas butika. At the same time, DTX Coffee Mix naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko mga higala ka itong oras limited kayo. Mapon na gubonon uban gaya punta, the same nga oras, ha? Oh, the same nga oras, the same nga simian. Sige,

0: mabibili sa mga butika.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 9:14.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
6: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
7: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome ug maayong adlaw kanatong tanan. Ania na pod kita sa 5 ka minuto na pod sa atong panag-uban-uban mga ka dragon fruit. Karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pod ato ang topic na isgutan dok no. 5 ka minuto okay sa programa. Yes, Doc.
8: Yes, welcome. And of course, mga suking tigpaminaw, welcome sa kamong mga suking tigpaminaw Bisaya sa Gaminaw. Maayong adlaw usab ka Dragon Mel. Maayong adlaw usab sa mga listeners natong kanunay na kasunod sa ato ang programa sa nagkadaya nilang mga soking sibihanan. Ano na sab, ang ato sab nga higala o gobo sa kanginan, galan nyo nga nagsubaybay kanunay sa pagpagkabana sa may panglawas from San Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Ni asab mga soking tigpoy na nagpahigayon o mga produkto nga napaka-epektibo sa manining Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, o ang Dragon Fruit Gold mga soking tigpoy na, and of course good for a mood enhancer mga soken tigpam now. Kini siya nindot kayo sa pag-fight sa mga free radicals, no? Ang ato sa mga fruto. Take good muna ini. Mag one capsule 3 times a day, 2 times a day, 1 hour after meal, ha? Pwede nyo ipagsabay mga soken tigpam now. Ang ato sa mga Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Kanaigala mo ini, pinakanindot kayo, ha? Alang usam sa inyo nga panglawas. Doon natin daily supplementation. Ma-prevent na to ang ato sa mga panglawas, no? Nga maayong lawas mga soken tigpam now. Ang mga produkto na to napaka-epektibo, napaka-garantisado. Walang side effect mga sokin tigpaminaw. Wala igala ang pinakanindot kayo. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga isoon na to nga gibawalan na sa ilang mga sokin doctors pag inoos pa publikong kape. Kaya gumikan sa pagtaas usab sa ilang sugar. Mao kani ang pinakanindot kayo. Ang naghambin igala og insulin plant, no? Mao kini siya ang kape nga walang palpitasyon. Way kabuhi nga mahitabo igala pag ikaw makainom sa Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Walang labad sa ulo. O na igala ang naanini. Muna nga, mulibel lang yun, igala mga sokin tigpaminaw, ang atong usab nga sugar. Muna ang pinakanindot kayo. Ang atong usab nga Dragon Massage Oil with Chubake, doon ay Tuloka Sense, mapagpilian ninyo nini mga sokin tigpaminaw. Pili lang mo sa Tuloka Sense, doon ay Sampagita, ilang-ilang lavender og, kana siya nga klase sa haplas. For varicose veins, rheumatism, arthritis, gamit mo nanay tatay matagabi, pamassage mo. Gamit mo ang Dragon Massage, napakahumot o napaka-epektibo ang kainit o ang kahalang. Manotsuho tigala sa inyohang panit nga tuosab sa inyohang kaunuran kaugatan. O na siya ang disenyo sa tuosab nga half plus mga soken tigpaminaw. Ay mong kalimot usab mga busing, ha? Doon natin hard max stream coffee for men. Mga soken tigpaminaw, one cup lamang ang gamitin ninyo. Hard ang simula, max ang sarap. Pag ikaw naka-hard max stream with all kinds of ginseng, ha? Muna igala ang ato usap ng lamiang kapi para usap sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ano yung usap ang Dragon Body Oil mga soken tigpaminaw? Ay, mukalimot kalimot na, kanindot punos pamaol, ha? Ang ato usap ng Dr. Punji Soap, ay mukalimot. Ang Dr. Punji Soap, nindot kayo sa doon ay mga minor skin disease. Gamit mo niya na, kanindot kayo, ha? Ang namoy, mga bunye, mga up-up, mga sugat na yung gumaling mga soken tigpaminaw. Dako kay katabang kaabag usab ang Dr. Punji Soap ug ang ato usab nga Sky Skin Glow. Pagsabay gyud na ninyo mga soken tigpaminaw, kung gusto nga mohamis sa inyong pamanit, aping og entero kalawasan higala, like a cutis artista ang resulta. Kanina gyud ang klase sabon nga mapalit ninyo sa nagari butika ug farmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga soken tigpaminaw sa ato usab nga panglawas. Angay atong palig-onon atong dasigon ang atong panglawas. aron nga nindot ang performance sa ato usab nga pagpromo sa matag adlaw. Donatay daily supplementation halos ang ato usab mga panglawas nakulangan sa antay kinini ang insakto nga prevention sa ato usab nga panglawas. Ha, hindi ta mataptan aning mga virus, di ba? Ah, mga anti-inflammatory mukunod mga sokit tikpain usap mga ito ang panimbang ato ginasyang monitoron kanunay wala nga ay mo kalimot ang atong produkto napaka-epektibo, kompleto na sa vitamins, kompleto na sa nutrient ingredients ni asa ato ang produkto mga sokit tikpain ay mo kalimot sa atong produkto nga mapalitin nyo sa nagkanyang butika o farmasya Visayas o Mindanao. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Basta dragon ang tumaron. Sigurado lawas ni mo baguhon.
7: Yes mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon fruit, panahon na para sulayaan ang pinakabago o agugdugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng o tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika Visayas uga Mindanao.
0: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na ka star, sikat.
10: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
11: Ako galing si Rodrigo Limatapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong bitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
12: DTX 500, mabali sa mga butika.
13: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi! Trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kinakag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami, kidriya. Tisted na naman nga pamilya, kamu, kidriya, ang ginainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riang bulong.
12: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix, mabasa butika.
16: Mga pena ta. Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
17: Wow! Ako si Nora Suniga, 64, Bon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
18: Yes.
17: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba?
18: Yes.
17: Maayo gudi ay ni siya. Kay panington mo ko. Kinanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
18: Mm-hmm.
17: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
18: Salamat kayo.
17: Tinuod yun na.
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
19: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
20: White Nights Dumaguete Pension House
19: offers you the best in...
21: This is Amapola Broadcasting System.
19: in town, try

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Australia, Tamparo, Niao, Limanggit, 76. Kada adlaw gyud ako dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
2: Ah, gamit po dahil kaan ang ato ang produkto. Dabila ko na ang Dragon Massage Oil.
1: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
2: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
1: Ganun na yung mumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
3: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effects. So, yun, thank you.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
2: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo nang...

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Adong paminaw ng testimonya sa kaibig Ibo sa Vitron Tablet.
3: Pangalan og kumpletong address.
4: Daday Briones Talakulabang Agunoy Davao Vitron. Ito yung Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
3: Naggamit ka sa Vitron tablet?
4: Oo, Vitron. Kung di ko ka to, inom ko anak. Nauyon na sa kanya. Isa po, kanang kanang kanang kanon, mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mahayo po, kadali ka kang baka, inundong magkanang, umakumang sa kaitang mahimot.
3: Limtanon, keka. Pero, pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
4: Maulian din ya.
2: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumian ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood chad. Ipalit yung liyan na muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako ba na sa inong sa lana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee. Kung non-capsule o UA. Salamat kayo, Ate Arlene, sa imong programa. Kay naghatag din na lang mong tabang.

0: Kung gibi lang kitabang ang imong produkto sa nan.
1: Mang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
3: White Nights Dumaguete Pension House
2: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand. Brand,
7: Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.

0: Performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
2: Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: Ditribayo!
3: Ang galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Ditribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. Ditribayo at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus.
8: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko, gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
11: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-hard, Mama. Extreme na.
12: Minsay, pagpasalamat, giga ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Natong nga dapat. Natong tawagan.
13: Hello?
12: Hello? Pangalan o address?
2: Analisa ko din Tino. Talapta payaw sa mga sibugay. Ibu ang wala iskwaling kay akong panas. Hangap siya. Inikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
12: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw gianto sa niya ang gibating paghangap?
2: Isa kasi man na rato. Yung giparito na pag wala iskwaling. Mato na. Kuang good siya. Naulian. Ipiktibog siya ang wala iskwaling.
1: Wonder Iskwaling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karoon nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
13: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation. Nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka nako.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit. Go!

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, Live more.
7: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil. Well, kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo. Wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
8: Atong paminawon ang testimonya sa Vitron Syrup.
9: Si Jen masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Ibili na ko akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata mo, wala nila napakaunog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon naulian naman ang ilang lawas, hindi na ilang kaon, nagtulog, hindi na kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
8: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
10: Kita'y pangani mo, Nay?
11: Lucy Sardimio.
10: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
11: Matuong.
10: Bila edad ni mo?
11: Sa 28.
10: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
11: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
10: Ang imong bana.
11: Oo.
10: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
11: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
10: Nang hubag?
11: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na madyong hubaga sa iyang mga iyang
10: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
11: Nang hubag siya maayo.
10: Nahubag tanang
11: ikat. Kami yung inyong abot diri. Huwasta sa abot diri. Kuan?
10: Punuan sa paha?
11: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni yung sulayan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
10: ya karon okay na yung bana
11: okay na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
10: kailan
11: pa
10: kailan na idadad to
11: kuan 79
10: so sa mga naminaw karon ma munsay ka istorya ni mo
11: okay umugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di lang dyan siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
10: amigos ko pe ragino
12: salamat mga idol.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome ug maayong adlaw kanatong tanan. Aniya na pod kita sa 5 ka minuto na pod sa atong panag-uban-uban, mga ka-dragon fruit. Karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pod ato ang topic na isgutan, Dok, no? 5 ka minuto sa programa. Yes, Dok?
7: Yes, welcome. And of course, mga suking tigpaminaw, welcome sa mga suking tigpaminaw, Bisaya sa Gaminaw. Maing adlaw usab ka, Dragon Mel. Maing adlaw usab sa mga listeners nato ang kanunay nagasunod sa ato ang programa sa nagkadaya nilang mga soaking sibihanan. Ano na sab, ang ato sab nga higala o gobo sa kanginan. Galan nyo nga nagasubaybay kanunay sa pagpagkabana sa may panglawas from San Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Ni asab mga soaking tigpoy na nagpahigayon o mga produkto nga napaka-epektibo sa manining Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang Dragon Fruit Gold mga soaking tigpoy na, and of course, good for a mood enhancer mga soaking tigpoy now. Kini siya nindot kayo sa pag-fight sa mga free radicals, no? Ang ato sa mga produkto, take it mo nini, mag 1 capsule 3 times a day, 2 times a day, 1 hour after meal, ha? Pwede nyo ipagsabay mga soaking tigpaminaw. Ang ato sa mga Dragon Fruit

0: Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Kanaigal na, mo'y pinakanindot kayo ha. Alang usab sa inyo nga panglawas. Doon natin daily supplementation. Ma-prevent na to ang ato usab nga panglawas, no? Nga maayong lawas mga sokin, tigpaminaw. Ang mga produkto na to napaka-epektibo, napaka-garantisado. Walang side effect mga sokin, tigpaminaw. Mga naigal ang pinakanindot kayo. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga isoo na to nga gibawalan na sa ilang mga sokin doktors pag inoos pa publikong kape. Kaya gumikan sa pagtaas usab sa sugar. Mga kani ang pinakanindot kayo. Ang nakambin ni Gala o insulin plant. No? Mga kani siya ang kape nga walang palpitasyon. Huwag kabuhi nga mahitabo Gala pag ikaw makainom sa Dragon Herbal Coffee Mix. Ha? Walang labad sa ulo. O na Gala ang naanin eh. Muna nga, muliba lang dyan, tigala mga sokin, tigpaminaw, ang atong usab nga sugar. Muna ang pinakanindot kayo. Ang atong usab nga Dragon Massage Oil with Chubake, doon ay Tolocasense ang mapagpilian ninyo nini mga sokin, tigpaminaw. Pili lang mo sa Tolocasense, doon ay Sampaguita, ilang-ilang lavender og. Kana siya nga klase sa haplas. For varicose veins, rheumatism, arthritis. Gamit mo, nanay, tatay, matagabi, pamassage mo. Gamit mo ang Dragon Massage, napakahumot o napaka-epektibo ang kainit o ang kahalang. Manotsuho tigala sa inyohang panit nga tuusab sa inyohang kaunuran kaugatan. O na siya ang disenyo sa tuusab nga, half plus mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab, mga busing ha. Doon natin hard max drink coffee for men. Mga sokin, tigpaminaw, one cup lamang ang gamitin ninyo. Hard ang simula, max ang sarap. Pag ikaw naka-hard max stream with all kinds of ginseng, ha? Muna igala ang ato usap ng lamiang kapi para usap sa paglabi-labi ni Mr. and Mrs. Ano yung usap ang Dragon Body Oil, mga sokin, tigpaminaw? Ay mo kalimot na, anak. Kanindot punos pamaol, ha? Ang ato usap ng Dr. Punji Soap, ay mo kalimot. Ang Dr. Punji Soap, nindot kayo sa doon ay mga minor skin disease. Gamit mo ni anak. Kanindot kayo, ha? Ang namoy, mga buni, mga up-up, mga sugat na ayaw gumaling, mga sokin, tigpaminaw. Dako kay katabang kaabag usab ang Dr. Punji Soap ug ang to usab nga skin glow pagsabay gyud na ninyo mga sokin tigpaminaw kung gusto nga mohamis sa inyong pamanit aping og entero kalawasan higala like a cutis artista ang resulta kanina gyud ang klase sabon nga mapalit ninyo sa nagrebutika og farmasya Bisaya Soga Mindanao ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa ato usab nga panglawas angay atong palig-onon atong dasigon ang atong panglawas aron nga nindot ang performance sa ato usab nga pagpromos sa matag adlaw doon natay daily supplementation halos ang ato usab nga panglawas nakulangan sa antay kinini ang insakto nga prevention sa ato usab nga panglawas ha di ta mataptan aning mga virus di ba ha magini ka antay inflammatory mukunhon mga sokin tigpaminaw usab nga ato ang panimbang ato gina siyang monitoron kanunay ha mo na nga ay mo kalimot ang atong produkto napaka-epektibo kompleto na sa vitamins kompleto na sa nutrient ingredients niya sa ato ang produkto mga sokin tigpaminaw ay mo kalimot sa atong produkto nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o farmasya Bisayas o Mindanao basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading basta Dragon ang tumaron sigurado lawas nimo bag-uhon.
1: Yes mga suking tigpaminaw mga ka-dragon fruit panahon na para sulayan ang pinakabag-o agugdugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle pangitaan na sa inyohang suking mga butika Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: lang sa imong bahay na, ma'am.
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi TX500.
0: So unsa may tilde sa imong bana day, ma'am? Sa
1: kuan yung sakit, yung murag ni muminor ba og makatumar kita sa estate ani, ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate og tumar ani?
0: So wala pa ni siya ninom ana, unsa dayang gibati, ma'am?
1: Nang luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Nya dali siya magubo. Magdala-dala yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Ano, number one, yun ni ang kuan. May PC. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3 Bayo o DTX500.
2: DTX500 mabili sa mga butika. D3 Bayo mabibili sa mga butika. DTX500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
2: DTX500 mabili sa mga butika.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Agi.
8: Naunsa ka din, ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa ni mo para anak, ha?
7: Dili, uy. Gikan mang ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
7: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
8: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Dagana din ingredients ani, no?
8: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
8: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
7: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Paplate sa mga butika sa inyong lugar.
2: Kami nauntang testimonya kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops.
9: Nabilin Bungko kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drop, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoong. Abti kasi lahat nga time na kung silang gipainom, manginaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glamstick ang inyong mga anak.
2: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Ako si Merlinda Rubillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trebi Care. Kanang tulo ka product ni Ram Allen, paunay nakaayon sa akong balatian. Sa kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan mo na yung ayon sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit, high blood, diabetes. Mula na ako gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo, inom ko no nga. Wala pa yung kaon ng dance o UAID. Munang kisika na kong inom ka noon. Hantod ka ron. Hintog lang akong dawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na kanagamit to Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: yun. Sugod oo.
0: Oh. Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
1: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una day na yung
1: 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Bisa ka inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon wala na kay laigin.
1: Wala, Jod.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permaminti na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig.
1: Wala pa tuig kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
1: Matuog.
0: Barangay yung.
1: Barangay yung. Yes.
0: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
1: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga walkawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Iyon na ka, epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 11:22.
9: Morning pasada.
10: Now for requests and greetings.
9: Morning pasada.
10: Dinilang sa Star Radio.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake niya. Kaya hiyang man siya sa product, kanang okay ang gibati, kanang minus did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product o salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: apoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
11: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Huwag ka mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
13: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
15: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan og tuod man sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
16: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesinyo sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
17: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
18: Oh yeah! Let's get
19: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
17: Hard Max.
19: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
17: Mag Hard Max Extreme.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
6: Tama.
5: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended yun sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
6: uh-huh.
5: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
6: Tama.
5: Especially karon dok sa mabugnang panahon
6: okay.
5: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
6: yes.
5: sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men Dok. Nganong gibutang ni siya Dok ang usa sa mga ingredients ani Dok.
6: Tama.
5: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Dok.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
5: Yes.
6: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
5: Yes, Dok.
6: Mayong adlaw usab diha nimo.
5: Ano, yes, diba?
6: Dok. Ano, igala, mga suking tigpaminaw. Ati hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga soaking tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga soaking tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga soaking tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin dito ka Dragon Mel mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga soaking tigpaminaw alang sa sexual desire mga soaking niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga soaking tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga soaking tigpaminaw kao ka Dragon Mel. Now ang ginseng mga soaking tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga soaking tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga soaking tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga soaking tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga soaking tigpaminaw no reduce to performance mga soaking tigpaminaw sa anxiety important consideration mga soaking tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soaking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit gud mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mao kana higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan. O insaktong solusyon.
5: Yes mga ka-Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction, mm-hmm, kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
6: Okay.
5: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
6: Okay.
5: Ang gina-encourage ta mo no, namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-oong ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
6: Okay.
5: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
6: Yes.
5: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
6: Tama.
5: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
6: okay,
5: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mm-hmm, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
9: Oh, kay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
8: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegals daw balaod, Choy.
9: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod ana di ay, Choy. O sige, imuna ning akong irgan. Mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
10: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
11: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta nagka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 12, 6.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Ora sa Star Radio, la una, impunto.
3: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Aloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Naapod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasya ay syrup. Unya, naapod na siya ay kinini ang capsule. Unay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning balakan. Di matukib, luto ko ng usa ka ginikanan. Nagang obligasyon, responsibilidad o katungdanan. Nagang obligasyon, responsibilidad o katungdanan, taas nga pasensya, pagpailob mo ay batunan. Labaw sa tanan ang tabang sa Ginoo mo ay atong saligan. Isip, usaman ako kaginikanan, agugma og pagmahal sa mga anak gikinahanglan. Tuod kay kita man gayod ang sumbanan, ihatag ta kanila ang mithi sa paghigog mga way katapusan. Ikan sa ilang pagkabata, ang pagmahal gayod ipatagamtam, sila usab tudloan sa maayong pamatasan, kinabuhi ang katarong ilang mapuyan, sa pagsubay niya sa insaktong dalan. Maski lisod ang kahimtang, maningkamot gayod aron mapaiskwila ang kabataan. Dili babag ang kapuberyon o kawadon. Noon ako kining challenge para mo irog ang kinabuhi ngadto sa pagkamauswag. Bisagunsa na lang ang pagabuhaton, trabaho, walay, gipili aron kwarta maangkon. Initugulan, giantos ang tanan, mahatag lang sa matag-usa ang gikinahanglan. Ang mga kahago, mabaliwala raman. Bisan ang pagsuway mo hampak o mag-uban-uban, positibong mubarog sa kalikon. Kaya ang Ginoo matinabangon o maluloyon, salamat na lang sa kahigayonan. Ginoo naghatag og dakong kaayuhan, luha og singot na suklian. Tungod kay ang mga anak sa eskwela, nakahuman nga mo'y pangandoy sa usa ka ginikanan. Alang ni kaninyong tanan sa Tudling sa mga Garay.

0: Oy, pintig ng puso. Alang to kanin yung tanan ng pinalanggang tigbamina. Atod kanin yung sa pinaka-the-best ng Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mangka mo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Juando Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparehas. Nanindot, Benny, atong Juando Herbal Oil ay... Tistingi kay suwaye ganyo ni gamit ipaepektibo kay ni Wonder Herbal Oil. Proven and tested na eh. Pastilan na ikaw ka magmahay. Kay perti nindutang ato ang produkto ng Wonder Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan kanang gipamaulan, gisakitag tiyan. Katong mga mabdos o diba ka sakit imong ipon. Pwede rin nabutang nga pa suksok ba. Wonder Herbal Oil. Paminawa oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Herbal Oil.
1: Una sa paila-ila ma'am, imong address dayon unsay imong nasinati sa paggamit sa Wonder Herbal Oil.
2: Ako si Arlene Amimita Tomi na adiri sa Pangiipil sa Bonga Sibugay Province. Akong ika testimony sa Wonder Oil ma'am katong kana bitong kabuhion ko ako ibutang sa ininit dayon katupo nasamad ko na kuan ko sa bato. Akong gibot na wala ka hubag dahil dalira po na ayaw ang iyang samad.
1: Mm-hmm. Kadong nasamad ka ma'am nga nabangga ka sa bato, mga pila dahil ito ni mo kaadlong ginamit sa ito ang Wonder Herbal Oil?
2: Anang hapon ko na kuan sa bato pagkaog ma'am, wala na may sakit dahil yun ma'am, wala dyan siya kasakit.
1: Wala po ni hubag?
2: Wala ka hubag ma'am.
0: Una na, ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Vite, ha? Kalimot ka ito na buwig baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis daw guban pa. Gamit na sa produkto ng Wonder Animal Vite. Oni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhik mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy, mana. Gamit ka ang Wonder Animal Vite.
3: Ako na si Kwanser, Danilo Makabinlar, dan so ya kong dagna sir dire sa poblasyon Lantapan.
0: Mhm.
3: Kaning bahay kabahin ni sa kwan sir sa Animal Vita.
4: Mhm. Sige, salty Amy, unsa ka epektibo kanang Animal Vita diya sa imo ang mga alagang hayop?
3: Unang una di ay mekaposan nga nagamit aning Animal Vita. Ta ako raning kasinatian nga nagamit ko sukad nagbuhi kog manok, baboy ug kanding.
0: Mhm.
3: Nakita ginago sir nga murag maayo ang epekto kay ang akong baboy dali ra ni dako gani sa tulo ka bulan ni abot na siya og 115 kilos sa upat ka bulan.
4: 115 kilos dako na kayo.
3: Oo, upat ka bulan lang na tapos ang akong kanding nakapalit ko dito sa Purok Dosi sa Kulasihan na gamay kaayo sir murag imo og matumbag ani nga halos dali nakabakot tungod sa kaniwang.
4: Unya, gipagamitan din mo Animal Vita.
3: Oo, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Kalos ginaw sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa ko ang kanding kay medyo nibukad nagiging lawas.
4: Dali ra kayo kabusok?
3: Oo, dali ra. Dahil yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Dahil hantod nga nakaanak siya, makabuk.
4: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ragyod?
3: Animal Vita ragyod sir, kay itistingan lagi na ko bago unos agid siya ka-epektibo. Dako ang itikto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan, digpaminaw Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas. Naibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Wonder Banaba Plus. Proven ang testimony, paminawa o testimonya. Nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Lisi ka hula, sir. Taga Paradise. Ramon
4: Mansay-say, Jambungan, Lissor. Okay, so Domi, kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus?
5: Akong ika-disimuli yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoon, naging ko kayo. Kay, gipa-admit ako ni doktor. Mm-hmm. Karon akong gipa-ultrasound. Ingingo na ang doktor nga naada ko na bugol-bugol sa iyang matris.
0: Mm-hmm.
5: Kuwam ko na siya, sir. Kining upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Mm-hmm. Nakuyawan na kayo sa akong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus.
0: Mm-hmm.
5: Ikaw, ako ka na testing. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga resita sa doktor. Isuko ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor.
0: Mm-hmm.
5: Kung wag mo tuman, alam kong ipalit ang Wonder Banaba Plus. ang bitron. Ang wala ba na maplas yun, may importante. May akong duwaga istab ang akong ipalit. Ang asawa, sir, karoon sa Diyos, naulian din, sir. Huwagin ko'y lain nga kuhan. Maurang ito iyang naayuhan. Ang wala ba na maplas, primero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa, inom. Sunod sa duwag kadlaw, iingon na akong asawa nga. May lang, matayang undang mga akong dugo. Ha?
0: Ikaw nana ganindot ang atong produktong Juan Derbana Baplas. So, di ba? I'm listening to the program, watching your live, Kuya Cardo de Soy. Salamat kaayo. Shout out ko nilang Rick Mirali, din Joyla Tumbiga, Ray Soliera, Loverboy Kai Kai Stabugon. Request kog song Baliling. Salamat pagbasa para Mami Sulat, Barangay Udlot, Bugo City, Cebu. Garay ko diya sa Mintal, Davao City, si Igay Ilihio, nagpagaray si Marilyn from Compostela, Davao de Oro. Asa ta makapalit anang Verticure, Kuya Kai, sa Parmasyag Butika na ha. Pagaray ko tanang taga Siwahon, Dos Cadiz, Negros Occidental. Garay Sur Family, salamat sa pagbasa, Kuya. Pagaray sa Barangay Inasagan, Aurora, Sambuanga del Sur. Ako mga kaparintiyan, Kamatsu Family, Alinsog Family, Prieto Family, Ogdasog Family, nagpagaray Amor Kamatsu. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganapitong inyong anak, bago na tao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron Drops ang atong gamiton. Imaunay pinaka-the best ng vitamins sa mga bata ng bagong na tao, taman 1-year-old.
6: Ako dahil si Emilialan ma'am, taga Dalongdong, wakin mas siya si Dangan sa Bangga de Norte. Kani ginoong kuan, vitro, tukad nga, nakainom ning bata, wala man po siya magkasakit-sakit. Yun. Atong wala pa na siya kagamit o vitro, pagsunod yun ni siya gaon. Kani siya good, sayo ni siya ni Bia o Totoy, 3 months pa lang siya, wala na siya gadidi. Dayo, di-applyan lagi na mo o vitro, sa amu amayo raman yun siya sa bata. Garon, mukaon naman siya, epektibo yun siya.
0: Nana ganindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ato ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gyapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
4: Ma'am, mangutana ko anang kuan, kalabot anang Vitron Syrup. Mo na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata?
7: Oh, nagkumbulsyon siya sir. Makumbulsyon siya og alauna. Mabalik siya og kumbulsyon alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Di ko katulog.
4: Kanya imong, gipatuman ni mo anang Vitron Syrup?
7: Oh, balik na po ko. So, inom na po siya karon sir. Okay na ba po sir?
4: Okay na kayo ang iyahang lawas.
7: Tulog, yung pagkaon, kaya pong pagkaon, niya pang una-una. O, naramangan niya siya dito, sir. O, patkatawid na po siya, gayaw-yaw.
4: Sige. Kinsa ganin eh?
7: Evangeline. Gumo, sir. Ako ang address na adri ko karon sa Grandfield Sanito, Bugay.
0: Ingonana, ganindot, mga pinalagang digpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, kay epektibo kay natong produkto ng Vitron Syrup, mga pinalangan, digpag na. Vitron Tablet po. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit og Vitron Tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa kung saan lang hunahuna ni mo, gamit og Vitron Tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron Tablet, yun ang atong gamiton, mga pinalangan, digpag na. Epektibo ni, Vitron Tablet, testingin ka ni. Paminawa o testimonya na gamit sa produkto Vitron Tablet.
8: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga nasakit, nga dili siya ganaan mukaon, dili siya makatulog. Nga, tungod sa Vitron Tablet, makatulog na siya. Akong bana nga, gikan sa ospital, na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw, niya, ayo gani kay nakapalit ni Vitron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakatindog-tindog na siya, unya, makalakaw-lakaw na siya, unya, ganahan na kay siya mukaon, tapos, ganahan na po kay siya matulog, mauna nga, magpasalamat yun niya sa Vitron Tablet, sir.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Wala may wonder animal vita dris na bunturan. Ngita mita ng aggravate dris na bunturan. Wala yun. Kaya mo gamit po biyana kung sa mong kahayupan. Naamang God, na bunturan. Nakanitay tindahan niya. Manuta Store o EGE Aggravate. Naputay tindahan niya sa na bunturan. Itlang ko dias daligan Valencia Burgo family, Mera Bueno family, Ablanida family, ngantungan utanang Villanueva family sinayawan. Great Ning Villanueva San Martin Malay-Balay. Great Midris Jensen naminaw sa imuha si Bundi Changli from Richard Tisara ng Champaka. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Kuya Cardo, mangita lang kong textmate nga girl, 25 to 30. Gusto na ako, single ma'am, isang anak. Oh, Alvin Dainis Pagadian, 09, 0997, 00449232. Garay ta na may gala dari sa langsang tanang Tikmon family. Uba family, Bakungko family, Gaspar family, nagpagaray Leonera Alvarado sa langsang Libak Sultan Kudarat. Ang panahon dili masabdan, muinit mo ulan, ya moinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan. Ang resulta subaw, ikaw masubawan, ba? O nang naagid mi gi create nga products para nga dipinsahan kag gikan nang subaw, ubo ug hilanat. Naayod kanang Wonder C Plus. Gituyo ginagbuhat ng Wonder C Plus para mag-inom ta. Apil ko kay ga inom ko Wonder C Plus adlaw-adlaw dib, no? Mao na ako ang vitamin C kanang Wonder C Plus. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa may po kayo ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di gud po ingon nga, di gud masubawan. Pero, dili kayo ko maigo ba? Di kayo ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanuna yung Wonder C Plus. Nindot mong gudo siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na Wonder C Plus nga drops, available na mapalit na siya. Napod ay Wonder C Plus nga syrup, available na po, mapalit na po, no? Napod ay Wonder C Plus nga capsule, available na po, napalit naman. Kanang Wonder C Plus capsule mo nang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Wan magyod, kanang, magiday, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource, gita, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon, dalaw-adlaw, rich in vitamin C lang, unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gyud o vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha rin yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha rin yun na, kana inyong gipaniod doon, i-check doon na ninyo, no, kana inyong hanggi kuan, kana inyong hanggi, gipanihapon, huwag naban ay vitamin C, di ba, wa? So, unsa pagkakuha ng vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamay taligsik, subawan, dahin ka, magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kag inom og Wonder C+. Apil lang inyong anak, kanang bagong na tao ba? Wonder C+, nga drops. Pag toto 12 years old, Wonder C Plus nga syrup, no? 13 anyos pataas, Wonder C Plus nga capsule. Oh! Una'y pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Pero kung nakay almuranas o di ba kakulon problem, kana po nga to ang Wonder Himo Aid. Okay, mamanay atong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang, kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na gina ni mo gamitan o Wonder Himo Aid, pero grabe na kaayo, ayaw na pugisalig sa Wonder Himo Aid. Ay, ato na po nagdoktor, para ang doktor na yung magdesisyon ng unsao na, ha? Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himo Aid niya, na po kay kulon problem, pwede po ng Wonder Himo Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang sana dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kag kasuko, pati nimo dali a kayo nga kanang muinit imong uba, kay taas kay ka og blood pressure. Maka kaon gani ka kanang gahuboy-huboy nga humba, wana. Aksyon nagungot imong tangkogo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot, kanang aksyon na og kanang gahi. Ang imong tangkugo ba niya, mura na kag una-una, kung gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Wonder Cardio Care para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Plito gina, mga pinalanggang tigpamina. Kanya, katong-atong mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O, kay murag coffee is life naman yun sa halos na mga tao. Murag, siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina katong kulbaan o katong magpalpitit, parehar man no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kana bitong desire nga magkape labi na bugnang panahon, labi na sa bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako Kagi magigkuan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mao man ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder? Pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee? Balik po kong kape ay. Mao nang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon, nindot kinakayo siya kaya naman, dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, ano yan nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisag herbal siya, dili siya lang to. Ano advantage niya? Ha? Kuya Cardo, kadaadlaw ko naminaw sa imong programa, Adok Cabana sa Barangay Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Kahit lang ko sa kumbana, Tuto Taganas, o sa mga igsoon, Tanan, o kang Mama Yanita Taganas, Nalin Taganas, Rowena Taganas. From Siokon, pag-greet po ko Tanan Naminaw sa mga nindot mong tulumanon. Tudling sa mga garay, salamat Kuya Kai. Shout out ko sa kumang igagaw Tanan diya sa Pagatpatan. Tapitan City, silang Patirna de la Serna, Consisa de la Serna, Teresita de la Serna. Lorenzo de la Serna, nagpagaray Adila, Anastasio, Sagalas, Dipolog City. Salamat. Garay ko niya sa Pagadian, mga Tura family. Sila si Norma, si John Burst, di ay ni salamat sa pagbasa. Garay ko ni Lawi Martinez, siging paminaw sa imong programa. Nagpagaray Kimberly Akyatan, Tagasyukon, Sambuanga del Norte. Ato ang hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Juan Karanga Ganiwan taga Puroknoy Bisitio Tawagon Kibudtungan Carmen North Kuta Bato paglaom ug kinabuhi. Mao ni ang title sa balak atong hatagan og pagtagad. Atong paglakaw nining kalibutan. Dili malikayan ang mga kalisdanan. Usahay lisod, usahay masakitan, aron makat-on o mahimong ligon. Ayaw kawadis paglaom sa kasing-kasing. Ang Ginoo kanunay nagabantay o nagaduminar. Bisan pa o ngit-ngit ang imong agianan. Maabot ang adlaw nga mubalik ang kalibay. Ang matagluha nga imong gipagawas. Adunay katuyuan nga nindot ang putli. Pagsalig lang o gayaw hunong sa pagpaningkamot. Ang kadaugan, igagasa kanimo sa kadugayan. Hinumdumi nga dili ka nag-inusara. Naay mga tao nga anda magtabang kanimo. Ibarog ang imong damgo og pangandoy. Para sa kaugmaon nga hayag og mataho. Sa katapusan...
9: This is Amapola Broadcasting System.
0: Kamagdanag...

0: kaya lang to kanina yung tanan. Ando na koy? Ricardo Villaron timoingon ng Dios atong alagaran binagis tinuray ng pagservisyo siya mga katao.
1: Bayang pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alauna, 32.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos nabughat na asmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil.

0: Higala ko mas tagmayang adlaw Miyerkules ka na atong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ni atong tuluman nun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. July 8, 2026. Laing sa watampon o sabang atong paghahatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Manuel. Buenos días by Manuel, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, non-scorn coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
0: Husband ko, standby Manuel, alang sa imong suwat. Ini siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

kami sa Gilanon. Natapos akong anak ang ihang pag-eskwela ate. Humaniini, nakatrabaho siya sa usa ka call center sa Cebu City ug alang kanako. Malipayan ko nga nakita ang kalampusan sa akong anak. Hangtod sa kaadlaw, nakurata na lamang ko nga may pauli si Bonbon nga dun ay kaubang babae. Iya kong giignan nga iya ko nang hinigugma. Okay lagi ulit tao. Ug naana siya sa saktong edad kay nana siya trabaho, wala ko'y mahimo pa ate. Gipasagdan ko na lamang ang akong anak. Tuod man, yang gisuro yung iyang hinigugma sa among lugar. 1 week gid silang may bakasyon. Gipangutana ko siya kung naana ba siya plano nga magminyo. Apan mitubag si Bonbon nga ayha na kuno. Kumakatigom na siya. Tuod man sa pagpanglabay sa mga buwan, atul usab nga nakabaton og bakasyon si Bonbon, may pauli na usab siya ate. Apan nakalitan ko tungod kay naana pod siya kauban nga babae. Apan lahi kini sa una niyang gida. Nasayra na ko nga bag-o niya kining hinigugma. Napansin na ko sa yaha nga mas lambing ug mas caring siya nini iyang bag-ong gidala karon. Lahi sa una niyang gidas balay. Iya kining gi-introduce ka nako. Siya si Lovely. Makaingon ko nga lahi si Lovely sa babae nga una niyang gidala. Mutabang siya kanako sa kusina. Dili siya gatago sa kwarto. Manghugas usab siya plato. Manilihig og dili lang si Bonbon ang iyang ginaatiman ko dili. Akip usab ako ate. Sa tinuod lang, gaan kaayo akong buot ngadto kaniya. Respetado siya ug matinahoron nga rikan ako. Maayo siya makisama ate. Sama sa una, 1 week usab sila. Apan higayon na miingon ang akong anak nga ibili niya si Lovely's balay. Mubalik siya sa Cebu. Nakalitan ko kung anong ibili niya si Lovely. Nahuna-huna ko nga tingali, kini na ang babae nga iyang pangasawon. Tungod kay iya namang giyong gibilin sa among balay. Good man, nibalik ang akong anak sa Cebu. Kami na lang ni Lovely ang naibilin ate. Sa sinugdan awkward kaayo ka na ako nga ikauban ko si Lovely's balay. Pila na katuig nga naginusara ko ate. Nga kalit lang nga, doon ako ikauban sa balay ate. Sa tinuod lang, kinahanglan kong mag-adjust. Yun ako na nako ang akong anak. Mahinungdan nga, giatiman ko si Lovely sulod sa company malay isip akong anak. Buutan siya ate. Halata sa iyang panagway ang pagka-inosente. Kugihan ng pagkabata. Sama sa kong giingon, kabalo mo respeto ug matinahuron. Sa hinay-hinay naging komportable ko sa iyang presensya. Kanunay limpyo ang balay, gani maayo siyang muluto. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga swerte ang akong anak kang Lovely. Nahon-nahon ako ate siguro, kung patanon usab ako sama kang Bonbon, dili imposible nga mahulog usab. Akong pagbati ngadto kaniya. Siguro kung wala lang sila relasyon sa akong anak, basin tudluan ko akong kaugalingon nga may gugma pag-usap. Tungod sa akong pangidaron, nahuna-huna ako nga kung magbinyo na si Bonbon, mag-unsa na lamang ko. Kinahanglan na tingali na ako, ate. Nga makabaton. Ug kapika sa kinabuhi kay hapit na ko mag-50. Sa pagpanglabay sa mga bulan, o sa kahigayon ni Ana, natingala ko nga wa pa man magtikaw-tikaw sa kusina. Nga sagad, buntag pa sayo, galuto na si Lovely. Sa kong pagmata, andam na ang pagkaon, busag ipangita na ako siya. Wala siya sa sala, ugwa usab siya sa gawa sa balay. Ako siyang gituktok sa iyang kwarto, ate. Ate, nakita na ako nga, nagbukot siya sa habol, nagkurog ang iyang tingog, matod niya. Gihilantan ko na siya. Paghikap na ako sa iyang tiil, sobra kabugnaw. Ug sobra kainit,
ang iyang agdang. Gitakigan siya pag-ayo ate. Busa ako siyang gigakos ug nagita akong tambal para kaniya. Apanambot ba ate, wa ko tuyo ah. Pagkataod-taod, nahuwasan si Lovely. Nakapahuway siya. Namalik sa akong handurawan ang pagakos ko nga to kaniya. Mutuo kag sa dili, 25 katuig na. Sukad nga wa ko makagakos og babae. 22 years old pa ko sa dihang nabalo ate. Ug tungod sa akong anak, wa na ko'y plano nga magminyo. Apan wa ko tuyo ah. Murag mi bati ko gugma nga to kang Lovely. Apan gitago ko kinisulod sa akong kasing-kasing tungod kay girespeto ko ang akong anak. Dili ko angay mo bati o gugma nga to kaniya. Hangtod sa kay gayon ni Ana, ako nakitaan si Lovely nga sobra ang singot. Tungod sa sobrang pagpanglimpyo sa balay, gusto ko siyang sultihan nga mapahuway una. Apan ate, milikay ko nga to kaniya. Kaysa matagkaroon ug unya, makita na ko siya. Makita usab na ko ang panagway sa akong asawa. Mahinumdum ko sa akong kapikas. Manglimpyo sa balay, maatiman ka na ko. Ate, ambot ba na higugma ko nga to kang Lovely? Matag mo po uli ang akong anak, din ako tuyoon nga magselos. Murabag ko si una akong kasing-kasing. Apan pilit ko kining ginalabanan ate. Gitudluan ako akong kaugalingon nga layuan si Lovely. Hangtod sa kaadlaw, kalit lang siyang mihilak. Samtang nakipag-istorya ka na ako. Matod niya, gusto niyang magpakatutuo. Nakurat ko sa niyang, misulti siya ka na ako. Nawa na siya may gugma sa akong anak. Nakunoy laing binuhat na naghatag niya kalipay. Mitanaw siya ka na ako ate. Humigak ko siya. Matod niya wa niya tuyo ah. Ma-develop gari ka na ako. Hamot ba ate? Wa na ako natago ang akong gibati nga doon niya. Dili na mo ang ngayong angkunon nga pareho may gibati sa usag-usa. Apan-amo ng kasing-kasing ang istorya ate. Sa sinugdanan, gitago na mo among relasyon. Kung kami lang duha, puno sa kamalipayon. Di ko masabdan akong kaugalingon. Apan matag mapauli ang akong anak. Ipakita na mo ang normal lang. Aban deep inside, sakitan ko. Di na ko ma-imagine nga magtapad sila sa akong anak. Magplano sa ilahang umaabot. Hangtod nga nakiksulti ka na ako si Lovely. Gusto niyang prangkahan si Bonbon. Kinahanglanan niyang mamili. Ug ako iyang piliyon, ate. Naglibog ko sa angayan kong pagabuhaton. Unsa ang mas akong ipalabi? Ang akong pagmahal ngadto kang Lovely? O ang akong pagmahal ngadto sa akong anak? Sa tinuod lang na sayod ko, ate. Mayubos ka na ko ang akong anak. Ug ako masayod. Mapasaylo ba ko niya kung iyang masayran ang kamatuuran? Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Manuel.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hiyan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa, Tia Erlyn, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.

0: Healthy Arlene Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Manuel, sa imo papadangat imo swatan pa ning atong tulumanon sa sensually at yung Arlene Halaway. Kanang kung atong tanawon 47 years old si Manuel. Gibilin sa iyang anak iyang hindi gugma. Iya na in love hinoon siya. Ang babae na in love po sa iya ha. Listen bang kayo sa usa ka balay nga duha lang ang nagpuyo. Mura mag duol gyud kay sa temptation. But anyway, atong solbaron ang problema ni Manuel. Kao ba nato DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Asa na nato mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang ato URP Professor Capjun Jun di Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Marag ampay kanini ang topic.
1: Grabe na yung gasmile na si Cap.
0: Gasmile na si Cap na ang magkabalo na yung kung nagdula na yung unahuna.
2: Kaya ay pag Manuel.
0: Kaya ay ni Manuel. Anyways, yes, DJ Nobs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Manuel, unsay imong buhaton?
1: Kung ako siguro si Manuel, kinahanglan niyang i-heart-to-heart kihang anak, si Bonbon.
0: Correct.
1: Nga, iasutian nga...
0: Tao lamang siya.
1: Pero nga nung mga good gibilin? Ani mama, una-una, lagi? Before kumakuan. Kanang, nga nung gibilin ni Bonbon ang iyang uyab?
0: Akong nasabdan ka, Bonbon, gisiniguro na niya ba?
1: Pero knowing nga iyang papa, di pa nga nakatiguang musukol pa.
0: Di, ang buti pa sa buot, murag, nagtungo si Bonbon, ngayon papa harmless.
1: Molage. Pero imagine, dili pa bigyan na inga nakatigulang ang kuan.
0: 47
1: years old. So 47 yung murag, let's say 25 ang iyang uyab. So, kuan pagid kayo, no? Pero kanang murag dool kay sa temptation, good ba?
0: O niya, kanang na-appreciate ba yung kabuutan?
1: Yes, buutan.
0: Respeto.
1: Kumbaga, wife material. Gani, yes. Kakakita ni Manuel sa babae.
2: Manintal, yun.
0: Nga. Kasi manintal.
1: Kakakita ni Manuel sa babae nga, murag iyang asawa ba sa una? So,
0: correct. O niya, imagine ha, naka-focus for 25 years, naka-focus yes. Yung life sa iyang anak, ang
1: yes.
0: Bonbon.
1: Yes.
0: Huwag ganit siya nagunaw nag-minyo kaya naka-focus yung kinabuhi kang Bonbon.
1: So, that's why nga sa ako, ano, ang buhato ni Manuel, ngayon story ako si Bonbon nga.
0: Lalaki sa lalaki.
1: O, lalaki sa lalaki nga. Pasaylo ako na, wala na ako gituyo, no? Wala gituyo nga, murag na naka-develop siya feelings, pero dili niya intention nga mo ay mahitabo.
0: Kaya, no? Bisag kinsa naman siguro andaman kapagkaon.
1: Diba?
0: Pag matani mo na na'y pagkaon.
1: Yeah, pagin magluya ang mga lalaki, no? The way to a man's heart is through his stomach.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: So, murang dali iragin siguro siya na kuan ba? Murang nawili siya sa uyab
0: ni Bonbon. Naman siguro. Pero katambayhan ako, magtago rin na siyang kwarto sa puton siguro siya. Wag
1: siyempre.
0: Siya,
1: oh, diba? Siyempre.
2: Dili tanan ay ako bisag ko sa punaka.
1: So ako si Manuel ni dapat yun yang ikuan. Sorry ako si Bonbon kay sa unang dyan sa babae kay ang babae ga plano na ba ya
0: okay, nga mag-confess. Dili na kaya sa babae
2: nga
0: itago kay
1: una-una ang babae gyud ang unang ni confess ba ya ka Manuel nga yes. Nakagusto na siya. So imbis si Manuel ba ya nga tago na siya muli kay na siya unta niya.
0: Dili actually kalabi tong ma-sense nimo nga ang tawo nakagusto nimo niya. Tuod kay nahalok maglikay murag ka challenge ka.
1: Yes,
0: ka-notice
1: yes.
0: Ka. O ka lang maglikay-likay bitaw nga. Naka-sense na ka nga, nakagusto ni mo. Pero mulikay ni mo. Pero kaka-challenge nyo
2: noon
0: ang babae. Pero kaduha na ako naging... kaduha na sa ganag mauba.
1: Muna, kinahanglan unha ni Manuel, no? O storya si Bonbon. Kay if, para na ko, ma'am, no? If ang babae ang una makakonfess kang Bonbon, murag, ang mahulog nga, mag-assume si Bonbon nga murag, giilog sa akong papa, ang akong uyab. So,
0: correct.
1: Lain kaayo. So, kinahanglan niya, istorya ang kipalangga, biya kay ni iyang anak.
0: Yes.
1: So, for sure, no? Para na ko, murag, wala gini future ang ilang relasyon ni Kuani, kana abitang, kaninga bayha.
0: Si Lovely.
1: Oh, si Lovely.
0: Si pangalan pa ng Lovely.
1: Lovely na.
0: Niya. So, di ba, initamag ni mo love?
1: Ah, oh, di ba?
0: Para mo sa malay. Ginoon ko ang pangal, Lovely,
1: Lovely.
0: Pag yun.
1: Oh, so, natang, love, mga una. Uy!
0: Ano ang pangalan si Karing? Or ang pangalan si Kanang, dili bitaw niya. Kalabaya, love, ali na.
1: Oh. Di ba, sweet ka ayo.
0: Mura na yun, noon magkamo.
1: Mura yung endearment, no? Yes. Magtawag ka, love.
0: Oh, ali na. Love, paliw ko sa kungkuhan. O, di ba?
2: Ito pa masatol sa kunlangga. Alangga?
1: Hindi naman ang ngalan. Endearment na lang. Na.
0: Pero ang ngalan mo, yes, Lovely.
1: Yes, so mura yung pang endearment.
0: Yes.
1: Kumbaga.
0: So, tawag ni mo, love, ali na. Nagunsa ka. Aroy. Lahirag yun.
1: O, mura duol yun sa kuan.
0: Naduhara mo sa balay. Agoy.
1: Pero weird sa dike. Mura talagsaon ka ni. Talagsaon ka ni inga ni nga ka nang ibili ni mo yung uyam niya knowing nga imong papa ranadira niya. Imong papa, may tagi imong papa senior citizen na kasi ka na confident ka.
2: Unless ka pareha sa ko
3: kuha, no?
1: Adi ay.
0: Para sa mga harmless.
1: Harmless kay ka.
0: Wagi ko. Walay delikado.
2: Wala, safety ka.
0: Safety ka.
1: So, na kinahanglan dyan sa ni Manuel una yung anak nga. Kanabang, iaging, kanabik, kinasing-kasing, tinood man po, nga, wala niya damhang, nga, murag na siya mabati kang
0: lovely.
1: Actually,
0: masabta na to ang gibati ni Manuel. True. Imagine ha, for 25 years, wala na siya nahigugma pagbalik o niya. Here comes na, babae, kauban niyo sa balay o niya.
1: Gatiman pa.
0: Pagmatanin mo na na ipagkaon.
2: Siguro, ng bayahan.
0: Wala man naka-mention.
1: Wala na mention.
0: Decente ba ang babae?
1: Siguro si Manuel nakuan gyud siya murag gimingaw siya sa kanang sitwasyon niya na ay o na ay gatiman sa iya.
2: Ni spark gid siguro pagkakos dito pa.
1: Gila bo ka gilantan man.
0: Takigon oi.
2: Dili na pagkakos ta uli an iaw.
0: Gitakigan. Gitakigan. O sa'y buhato ni mo kung doon ay tao, takigan. Di ba imong gakson para ma-
1: yes, para makalma. Gamay,
0: o makalma.
2: Along, katong gibuhati mo sa ka-office mate ni mo, nga katong na takigan.
1: O, si Balong na sa...
2: Imong nag-offer ka nga i-gakos ni mo para mawala ang takig, bawal dahil na sa long, ha?
1: Bawal. Ng corona.
2: Kamu din sa opisina taran bawal. Ako ra ang uturay.
1: Ay, di ay.
2: Very harmless man ko.
0: Ay, di ay.
2: Long,
0: okay.
2: Tingala ko nga, after ato, sige nag... Mato na pika si Balong. Pagkitaon din mo.
1: Murag si Balong na saan ang maawayan o guyab, anikap. Pero bitaw mo na siya, Manuel. Kinanglan ni mo suryahan si Bonbon. Kay, kanabang, for sure, si Bonbon, masabta na niya. Kay, knowing close, manggood kayo sila. Grabe mo ka-close eh, mo ang anak. So, for sure, si Bonbon, dili po niya i-assume nga ikaw nag-una-una or ikaw, karang imo ng intention nga mahitabo.
0: So, yeah, masabtan yun siya, lalaki ba siya?
1: Kinanglan ni mo siyang istoryahan kay Aron, dili ka maunan sa babae. Kay once ang babae manggod.
0: Naka-decide na rin ba ang babae?
1: Sakit kayo na para kang Bonbon. Imagine nga, di, wala ko nakagusto ni mo sa imong papa na, huy!
0: Hindi secure ka na ako. Uyab diri, kay kabalo ko nga harmless ka.
1: Oh, yeah. Di
0: kabalo
1: ba?
0: Ko nga di ka, may gugmas ko.
2: Kabalo si Bonbon niya, nga mahan mo yung mabantay.
1: Oh, lagi. Yeah. Pero saan taman, ang babae may una nakagusto.
0: Pariho sila.
1: Oh, hindi confess lang yun ang babae.
0: Tingali, mas,
1: ay, nako.
0: Mas okay ang amahan kaysa anak.
1: Okay, ma'am, dili gyud siya imposible kaysa labi sige kuyog.
0: Correct.
1: O kaysa malayo gyud ang love kay long distance relationship niya. Kanina imong kauban kada adlaw mo yung makita pag mata. And also, dili ta ka basol nga nung murag naka-develop sila feelings. Pero mo lagi, sayop man gyud gyapon siya. Sayop gyud siya. So kinahanglan gyud imong i-confess
0: mo nga. Heart to heart gyud yang anak.
1: Oh, dili so, pwede nga musugot ra kang ang babayi mo na yang desisyon nga kuan kay. Dili gyud pwede nga kanang na karami itong magdayon yun ilang relasyon. Dili sad yun pwede. Kinanglan yun niyang i-confess na sa kang Bonbon.
0: Lisod, oy, kay yung anak na nahitabo nila sa yung papa doon na nahitabo. Lisod, muna ang babae
2: na pinitabo. Saan ba yung nahitabo? Mura gula pa. Nakos-nakos pa lang.
0: Naan na.
2: Ay, pastilas. Manuel!
0: Mabitang ingon siya nga lahi ang yung kalipay.
1: Oh, kalipay. No, malipayon sila kung sila na duha. Sulod sa balay.
0: Kanyang mag-uban na anak yung anak sakita na kay siya. Diba? Affected na kay siya.
1: Mura na ginilkater ang iyang kasing-kasing.
0: Sige, iwan ang time.
1: Sige.
0: Cup Jun, bira.
2: Stila, no? Ginuktok yung kubao sa niya.
0: Ah, naginuktok ka kaya sa, ako at si Manuel.
2: Naman ko nahitabo na.
1: Well, that's why.
2: Pero actually, kini nga sulatampo. O sana po ka kining sulatampo nga nagpabatuod.
0: Nga?
2: Nga kining mga babae gudi ay maugi mag-una-una sa mga laki.
0: Danasad.
2: Kamu bitaw, Gelsa. Maayo ra din mo mo kuhan sa mga lalaki.
0: Oo, oh, makwinta.
2: Makwinta. Pero klaro kayo. Klaro kayo, ha? Eva, layuan mo ako.
0: Ah, Eva. Kunya kar otokso layuan mo ako yun anak lugar.
1: By Eva yung karon.
2: Si Bonbon manggod. Night trust gisalig. Pero ikaw grabe pud kang bayana ka.
0: Ang ano man, sabi na ka sa babae.
2: Imagine ang amahan sa imong uyab mo imong.
0: Og nganong imo man laging gibilin?
1: Mo.
0: Og ako si Bonbon, nganong gibilin man ako akong
1: true.
0: Uyab nga.
1: Dapat sila magkuyog, dili kay magkuyog
2: ang,
1: sa papa.
2: Ang point niya, kanang na nakasala gani ka nga akong amahan ang gabantay si mo.
0: Dili oy.
2: Unsa ra ba ka akong sa laing tawo ka gibilin? Di ba? Masaligan.
0: Nganong
2: kining mga babae gyud lagi dan?
0: Dili oy.
2: Gusto niya ay gidan. Pero kita boys, ay na magtuwa nang nai ka ng...
0: Sa?
2: Sos pastilan mo. Hindi manoon tanan, pero ako din ay kumutuwa ng mga...
0: Mga?
1: Tama.
2: Pasalig sa mga bahay ba nga?
1: Wow.
2: Ikaw ragyod, di ko babuhi kung wala ka, uh-huh. Ikaw akong kalipay.
1: Pero lagi.
0: Halaga, mo na yung mga linyahan sa mga babae?
1: Dili na sa lalaki, oy, sa lalaki na.
0: Murag di mao, di mao.
2: Dili, oy, tanawan eh, sa inyo'y tabo.
0: Pero, abi ni mo, Dejinovs, bisan kinsa ang nasa sitwasyon na lovely, ma-develop, kada adlaw sa makita.
1: Yes. Yeah. Karang bitong ilang treatment kay lagi, moro mag-inatimanay sa yung
2: tuwa ba? Lalaki, si Manuel, wala ba yung lalaki dili yung gidma maibog? Mm-hmm. Eh, lalaki man.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Maibog ina.
0: Mm-hmm.
2: Kaya simpre,
0: batang. So, sala ni lovely karon.
2: Pero ang point niya, si Manuel sa sugod, nagpugong pa.
0: Uh-huh.
2: Kaya niya gipunggan
0: yung kumulong. Kababay, di magit kapugong di ay.
1: Agod yan.
2: Diba, long?
1: Babay na sa isalaan.
2: Diba, Mr. Lim, ikaw, nag-text magit ka karun lang. Gibasa din ako yung text. Uh-huh. Ingon ni Mr. Lim ate, uh-huh. Ang normal daw na sa babae nga di kapugong.
1: Ay, di ay.
2: Yeah. Ang ingon pa din niya, nga ipaabot sa mga kalalakinan, uh-huh. Na kita nga mga lalaki daw, uh-huh. Kita ang mag-adjust.
1: Wow.
2: Kaya mga babae daw karong panahon na di nakapugong sa ilang ibang.
0: Ah, di ay.
2: Di na
1: patukan mo sa
2: tabi. Oh, grabe ng last niyang istorya niya.
0: Ang babae mo niyang kapugong.
2: I-mention pa kaada ako ng last niyang istorya. Dili, i-text. Dili na siguro ako i-mention nga naingon siya nga di pasaligan.
1: Alo.
0: Di pasaligan na mga babae. Sa bagay, doon ay punto. Abi ni mo doon ay punto de Genobs. Pwede mang di mo angkon si Kuan, si Manuel. May manag ka ng gabi nga na inibdan.
2: Akin ako ang advice si Muhammad Mila.
1: Nabahit ko sa nga istorya. Mamuot ka na.
2: Tano nga, boys.
0: Pwede na ba itago na lang sa
2: kasa? Tano nga, boys. Ang katawan na ito sa mga babae.
1: Kaya
2: kitawa kita eh. Kabanggaan na. Manuel, akong advice ni mo. 20, almost 25 years kay ampingan ni mo yung mga anak.
0: Uh-huh.
2: Okay. Umanggani, nakaiskot ka nga wala na ka nahigugman ni bisan kinsa. Uh-huh. Kaya gifocus ni mo yung mong kinabuhi. Kanto sa mga anak.
0: Uh-huh.
2: Nagubun lang sa usa ka babae.
0: Uh-huh.
2: Kanang, ang advice siguro na ko ni mo is i-heart to heart istorya ni mo ng bayhana.
0: Oh, dili yang
2: si anak. Lovely. Dili mong anak. Ayaw yun utugot niya pasakiti ang kasigkasi sa imong anak. Hindi ka mapasaylo.
0: Inya, gawa naman siya nahigugma sa anak. Dito naman
2: istorya ako ni mo si Lovely nga palangga. Mm-hmm. Kanang girespito mo na ako
0: lovely
2: na.
0: Lovely man
2: din.
0: Love.
2: Oh, love. Girespito na ako love na na-develop ka sa ako. Ah. Kaya di man kalikayan, kaya may itsura man ko.
0: Wow. Wow.
2: Di man kalikayan,
0: okay.
2: Expected ko na po na love na ma-develop ka kay ang kung sa kagwapo ang akong anak, nagikan mo na sa ako.
0: Pareho na ganyan yung
2: taste. Pero pasaylo ako, lovely, kanang dili na ako maako nga pasakitan akong anak.
0: Aha.
2: Itago na lang nato ni atong gibati.
1: Agoy, itago to anak.
2: Karaprakahan na lang yun si lovely kay...
0: Kanang tago-tago, mamurot na ba na?
1: Oh, so kung wala, so, kanang term ni Magkami, kung Bonbon is out, Manuel is in.
2: Itago na lang nato ni atong gibati.
0: Aha.
2: Ang importante nga, dili kita masapon. Oh, ano ba sa pon? Bro, de Manuel.
0: Di anak kanang, mo,
2: Playboy. Anak mangkod ni mo na.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kung dili pa lang anak ni mo, ang karelasyon na ng bayana.
0: So, meaning ikaw makibulag? Niya may umas si Lovely nga mas, ikaw man akong gipili.
2: Dili kit siya pwede, ate.
0: Mm-hmm.
2: Kaya anak mangkod ni Manuel.
0: Mm-hmm.
2: Akong advice mo, Manuela, dili kit siya pwede kay masakitan gini mong anak.
0: Dili ni mo atubangon ang kamatuuran ng anak. Bata pa man ka, pangitaglain. Ako na lang si Lovely.
2: Ikaw na lang mangitaglain, Manuel. Tagaan na ka, pwedeng dagana.
0: Ah, di ay.
2: Ayaw na lang.
0: Kanya mo anak si Lovely nga, di ko sa imong anak sa imo ko.
1: Impas.
2: Tago-tago, rata. Kay, lisod kayo, nakahimo gani si Lovely binuang sa imong anak. Nga batanon pa imong anak. Unsa na baka ikaw nga, hotdon lang imong kusog, anak.
0: Abi mo, si Lovely at first, gidaig niya buutan,
1: yes, maasahan sa balay.
0: Maasahan. In fact, katong gitakigan siya, dito na discover ni Manuel nga naibog na gitsa kay
1: yes, dato niya na-confirm.
0: Nga, na-confirm niya. Wa man to gituyo ni Kuan, ni Lovely nga.
1: Yes.
0: Nga takigan siya.
2: Kaya
0: and
2: niya,
0: ang
2: Manuel.
0: First move gid buhaton imong i-rescue, lisod pod. Sala dayeg bahay gugma.
2: Wala may sala gud taon sa gugma gud.
0: Okay.
2: Ang sala diya kay
0: okay, tago.
2: Ang sala diya kay ang tagiya na imong anak mong God. Muna nga bawal. Pinagtagpo kayo sa hindi tamang panahon.
0: Hindi pa man kasali ang anak.
2: Tanggap-tanggap sa kamatuoran lagi man.
0: Ako tanaw ani.
2: Kaya ang bottom line, ano yung sadaan ani kini mga babae man good nga.
1: Ano, para lang ko si Bonbon ang sala gyud kay nganong gibilin gyud niya.
0: Diya gyud sa iya nagagikan.
1: Siya gyud ang hinungdan.
2: Sadaan pud ang lalaki nga gibilin gani.
0: Kaya dapat niya gibilin. Imagine yung uyap.
2: Nalingkamot lang to. Nagtigong para sa kapila na good ang...
0: Maulagi. Pero ang point is, ganong imong gibiling, ganang imong papa di ha?
1: Yes, imong papa bata pa. Oh,
0: bata
1: pa. Makasukol pa.
0: May nagtigong na yung papa. 47 years old yung papa.
1: Yes.
0: My goodness.
1: So sayop yung nga ako ano. Sayop yung to.
0: And buutan ba yung papa? Sa yes. Ilaga 22, nabalo siya. Gikaya gid niya yung kinabuhi, pagbuhi sa yung anak.
1: Yes, nga wala gid siya nagminyo.
0: Single dad gid siya.
2: Ikaw po't palangga, manggod lovely. Ama na manggodunta ni mo na. Grabe po't ka di kakapugong si Mugibati.
0: Maulagi na ilang kasing-kasing nagkikuno ng istorya.
2: Grabe po't ka lovely. Uy. Hindi ka ba konsensya nga mag-ama man na sila nga. Suspastilan.
1: Dili sa lang may gugma pero sa iyo.
2: Imagine na, kung ka mo magdayo ni Manuel.
0: Right love.
2: Ang imong ex, tawgo ni mong anak.
1: Kala. So, pero definitely, murdigin ni Mayo nga, magrelasyon yun sila ni Lovely.
0: Hindi, paminaw na ako. Ang may tabo ani, was ang mahan, was anak.
1: Yes.
0: E standby, balik to man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervical. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na din.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit

0: Like insomnia, non-scorn coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, kan dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag kainom ko sa non-scorn coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata, o naayaw gradiyahang sambol-sambol o aktan na gradiyahang panglantaw o itiktido gradiyahang nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kaligtapan syempre ato sa Antibayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Rhea Halandoni, watching from Tandag City, nindot kayo inyo ang panag-uban sa programa. Natural og puno sa pagtulunan og pakatawa.
1: From Dingkoy from Thailand, hello po Ate Arlene, pa-shoutout po sa mga taga-Hingoang City watching here from Thailand.
0: Shoutout to Dominga Prisores Yari from Butong Quezon Bukidnon.
1: Good afternoon kaninyo watching from Kabaka, North Cotabato. Kadahapon gid ko maghulat sa inyong programa kay makapawala sa Kamingaw sa balay. Hilabi na kay layo akong mga anak. Mm-hmm. From Edita Villacampa.
0: Hi to Maximo Berondo from Pampanga Angeles.
1: Shout out sa akong tibuo pamilya diri sa Kabakan. Seryoso kay naminaw ng mga tao diri, walay tingganay. Focus mm-hmm. kay naminaw sa inyong mga tambag. From Florida, Liza Alfeche.
0: Jocelyn Hermosa watching sa Plaridella, Misamis Occidental. Salamat kay inyong programa na himong parte sa among udto matag adlaw.
1: From Don Don Makabuhay, maayong adlaw Ate Arlene. Shout out sa ko asawa nga sigig tawag nako gikan sa Panabo City aron lang papaminawon ko sa inyong live karon kay pareho daw sa among kaagi.
0: Maayong hapon Ate Arlene, De Genova and Cap June. Shout out sa mga riders. This among hub gahuat mi sa among mga i-deliver samtang naka loudspeaker ang inyong live. Bibo kayo ang tambayan from Ronaldo da Carlos.
1: Good afternoon, Ate Arlene, watching here from Dipolog City, makapahupay sa kakapoy sa trabaho inyong mga pulong. Maramig nakadawat ug libre nga psychological advice kada adlaw from Glenda Bukol.
0: From Cherry Ann Lumantas, hello Ate Arlene, ang mga panadero diri sa among bakery, sige katawa, kamulo nagmasa og tinapay tungod sa mga pasiaw ni Cap June. Dawal agi daw ilang duka aning orasa.
1: Maayong hapon Ate Arlene, shoutout sa mga taga-barangay Lapasan, Cagayan, de Oro City. Naminaw mi samtang nagtapak ug gid dere sa vulcanizing shop, banha ang compressor pero mas banha ang mga linyahan ni Cap June. From Benigno Makalaging.
0: Ate Arlene, kami mga boarders diri ga paminaw sa inyong programa, naglalist pud mi kung kinsay sakto sa inyong topic karon. From Nestor Mandabon,
1: hello po, ba shout out sa akong mga suki diri sa akong bilyaran nga ginahimo na nilang tambayan. Sila na may mangita sa inyong live kung maabot na ang alauna sa hapon. From Jovelyn Estorba,
0: shout out sa pamilya Casinilio diya sa Maramag Bukidnon. Seryoso kayo akong papa nagtanaw sa live. Gibilin din niya iyang gipanggabas nga kahoy sa gawas. From Jason Casinilio. Okay, Diginovs, unsa imo ang final nga ikatambag sa itong letter sender nga si Manuel karong panahuna?
1: Again, Manuel, para na ako kinahanglan ni mo i-heart to heart talk ng imong anak, no? Wala mang gi-miskan isa sa inyo, ha, nga kana bang nagdahom nga maing ani ang dangatan aning istorya, ha? Pero mulagi, wala yung miskan kinsa ang angay natong basulon. But anyway, kinahanglan ni mong istoryahan si Bonbon, no? Imo gid siyang prangkahan ba nga
0: wala mga siyang story?
1: No, mga siyang story, mga siya o ganang kibali si Bonbon ang iyahang ipadesisyon, no? Kanang kay unha niya si Lovely, kay kung mauna si Lovely, posible nga lahi ang pagdawat,
0: yes,
1: ni
0: Bonbon. Bonbon.
1: So siya may amahan, siya ang murag na responsibilidad nga kanang mo kuan sa kasing-kasing ni Bonbon ba nga anak, nakasala ko sa imo ingani ang nahitabo, pero wala na ko nituyuan, no? Ak kanang ako ning giistorya sa imo tungod kay ikaw akong palangga more than kang Lovely, kay for sure, no, magpakaamahan magini si Manuel kaysa sa unahon niya ihang kasing-kasing. So para nako si Manuel, kinahanglan niya sultihan si Bonbon, aron si Bonbon ang mag-decide kung unsa man ka iya kaning dawaton or iya man iala or kanang mukontra bagid siya. Then diha siya magbasi sa kung unsay desisyon ni Bonbon.
0: Pero kinahanglan subtle siguro, di pod ma-hurt si Lovely, kay ako nakita magbuotan nga bata, develop lang.
1: Yes, wala man puy sala gid si Lovely. Wala gi sala, miskan isa sila, no, si Bonbon.
0: Bakit sila kasal?
1: Oh, di sa kasal. Pero lagi, wala na expect si Bonbon nga may tabo ni, maski si Manuel, wala po inga ng intention. Si Lovely po, wala po inga ng intention.
0: Yes, okay, intention.
1: Murang biktima lang sila sa panahon.
2: Si Bonbon yung knife. Just like a knife.
1: Ikanta na po siya.
0: Madlog, yung kumasabot.
2: I'm so deeply wounded.
0: Kabalakagin ko pa sa mukanta na ni siya, oy.
1: Ay, naku. So, moto, no? Kanang weird talagsa on kinilhang istorya, no?
0: Yes.
1: So, munang lesson learned po ni Satanan niya na ay mga sama nila ba nga na ising kanang naiamahan nga balo na, niya, dili pa kayo kuan, ayaw ganyan bilin, no? Ayaw bilin yung
0: imagine,
1: mga huyab.
0: And, lagi di na ko masabtan nga nung gibati ni Bonbon ang ka-secure niya ko ibilin niya yung uyab dito silang balay.
1: Siguro nga na siya ka-feel secure siya yung pa.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Pa mapatawra po.
1: No.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Salamat kay sa inyo. And of course, sa kanunay kinahin yung DJ Nova de Marites, ang marinang bayan.
2: Okay. Ang atong URP professor, sige be, ipagawa sa imo ang
3: mga... Yes. Before ana ati, shout out sa mga panadiro. Anang mga magkusog magmasa ba kay. Sa atong survey day ati, kanang mga panadiro, mo'y kusog mo romansa.
2: Hala? Nga naman. Maay kay mo.
3: Masa. Boday na.
2: Gahapon ang mga gas boy
3: full tank.
2: Pero kaning maay kay mo masa.
3: Oh, mo na lami mo romansa, girls. Tip na sa inyo ha, kung mangitabog uyab,
2: may mukumot.
3: Oh, may mukumot panadiro, no? Lami kayo magpadako.
2: Oh,
3: magpadako pan. Dugay kumot, mudako
1: din pan. Makurat pa to sa mga yanin ni Kap. Pwede ito kasagang.
3: Bagong tip na.
2: Yeah. Okay.
3: Boys, girls, ada ko'y tip sa mga girls. Unsay kalainan, manggod? Di Genova. Unsay kalainan sa kanang babae nga dali, nga sigig pangaway sa ilang partner, og ang lalaki nga sigig paangaway sa ilang partner.
2: Di oy. Ang babae nga sigig pangaway, napasabot nga nahigugma pa na.
3: Oh, boys, ha? Okay na gina ngaway yun, tapaminti ka nahigugma na ay.
2: Kay nahigugma pa na. Okay na mangaway.
1: Wala na.
2: Ay, sorry ka na lang.
1: Goodbye.
2: Pero kung sige pagkagaway, asa man ka, ano yung mga, sige, yaw-yaw ni mo, love.
3: Pastila, no, na, sa kuwa, nagigapangaway ka rin ba?
1: Agoy. It's a sign.
2: Pero kipasagda na ikade, wala gita.
3: Gipasagda na po ko, girls, ha? Kasbalo na muna yung kapabindaw. Napay chance. Gipasagda na ko.
2: Pero kanang lalaki nga sige pangaway, wala yung buot. Nga nang tumpangan man yung mga asawa.
3: Diba? Ang lalaki nga gapangaway, wala na igugma sa ilang partner. No? Kupas ng gugma kay sige pangaway. Pero ang babae ka rin na sige pangaway,
1: na igugma pag yun na.
3: Gugmahan pa na silang partner. Boys, kabalo ta sa diferensya, boys. Mana nga dita, matingala, huwag sige awayon ta sa atong partner.
2: Hala, mo ba na? Murag di galing mao, wrong. Ang asawa nga,
3: dili, nisukot.
2: Ang asawa nga sige pangaway,
3: gugmahan,
2: wala mabalaka pa.
1: Yes.
2: Pero ang bana nga sige pangaway, way buon.
3: Okay, ha?
1: Nag-rigi ka naman.
3: Nga narana kasi, simple, boys.
1: Yun na.
2: Okay. Mira.
3: Sa sulatan po ni mo, Manuel, na atong na-studyohan ba? Gipasurvey yun nato ni sa URP. Nakita nato kini mga 40s above the eye. Karong nga henerasyon, mao'y mga
1: halinon.
3: Ngilngig day karong panahon na.
2: Mga 40s above.
3: Mo na nga Dan, ayaw ipailaila sa ako na mga 20s na mga kwan. Likay-likay na ta karon kuya. Sa mga 20s kay kita na yung target ani nila tanaw. Yati, no? Mo na yung kapulaan na ikaw. Anong...
1: Lingayon ng kekap.
2: Hi, kap. Pati-gani. Pati-gani sa katoy. Hi, kap. Ano gani?
3: Dili na ito matingala, boys, no? Nga kanyang mga kabats na ito, mga 40s above. Magbantay-bantay na ito kay dagan kay temptation sa atong pagidaron karon.
2: Di ay.
3: Kay klaro man yung suratan po, ultimo uyab sa atong anak. Di ay.
2: Agoy,
1: likayan yun, likayan.
3: Saan? Muna nga para na ako, Manuel, back to basic ta, kita nga mga lalaki.
2: Okay.
3: Ayaw angkon, ayaw pasapon.
1: Agoy, diyan.
3: Kaya pag mo angkon ka, pasapon ka sa imong anak,
2: disgusting.
3: Sigurado ko nga di na maulian ang sakit nga gibati sa imong anak.
2: Dobby,
3: ang pinakarabis ni mo imoon, istorya ni mong babae, nga palangga,
2: ayaw nagpabilin dire.
3: Kanang, ayaw ko sigtintala kay madala ko. Malaki lang ko, di na ako makontrol ako ang kaugalingon.
1: Kunya, desidido naman si Lovely nga makibulag na siya.
3: Pagkahoni mo ng babae, nga putlo na ito niyatong relasyon. Kaya di na ako makaya, pasakitan ako ng anak.
2: So, siya mismo ang makibulag?
3: Ikaw, Manuel, ikaw ang makibulag. Ayaw talunan ng uyab sa imong anak. Kay lalaki sa lalaki.
2: Sa ito pa, nasayop man siya, sagde na lang to pero di na mausabang sayop analog.
3: Ayun naging gusba na kay foul kayo na. Pero kung magkinaon sa gini kakapugong, back to basic lang yapon. Ayaw angkon o ayaw patapon. Para magunda.
2: O, time is up.
3: Sa gyapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
6: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay, pero sa sige

0: gamit yan ng eye drop, dili na magsigig pa nga tula kong mata. Sa iyan ay ninay na wala na sa ang iyang pula-pula sa kong mata. Trufo Bernaldez Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong hunahuna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, Nagahingoong City, Barangay 24, Corona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsabag ako gibatik. Noon niya, ay nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuanto ka dito sa butika, kay naata na daw. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibati dayo niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko ang Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Thomas de Genova and the Cap June. Thank you, Manuel. Sa imo pagpadangat ni Maswatan po. Ang ating tulungan sa sensor li Ate Arlina. Sabtan kita ako imong gibati. And true love na imong gibati. Para kang lovely. Pero murabag na isayop yun. Bisa kung saan natag-analyze, this is i-correct kay anak manggod nimo ang iyang hinigugma. Mayon ta og laing tao lang imong anak, gibili niya ang iyang hinigugma sa inyong balay para na siya'y ulian yun. Apan, maulag giwa nimo na pugngan, pero pwede nimong pugngan kung ikaw na mismo ang muingon, maglikay ka. Kang lovely. Tungod alang sa imong anak. Pwede nga, di na nimo sultihan imong anak. Pwede nga ililong na lang nimo ang tanan. Pwede sultihan nimo si Lovely nga putlo na nato ni. Tungod kay walay masakitan kung as early as now, putlo na ninyo inyong relasyon. Kung magdayon man, imong anak o si Lovely, at least di ka makonsensya kay ikaw mismo ang miputol sa iyong relasyon. Upon as much as possible, ipalayo na si Lovely. Ayaw itugot. Ingnay mong anak, dili na siya ibilin sa balay kay di ka comfortably. Ingon ana na ang pwede ni mong himuon, Manuel. Stand-by karong taon-taon. Alas itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi og sa akong experience, effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana og tibuok pamilya.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong NAS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, NAS Corn Coffee.
4: Nang dili magutiko ka bawas, ma'am? Pag dili ko

0: San Fernando.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Taniad to, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Taning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Nipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Ato Health Education's program ng Adlong Miyerkules. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Terlene, and welcome again sa ito ang Nan's Health Education's program.
0: Oh, siyempre, alas sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Okay, Ate Arlene and Doc John. Wa nagid ko dog atulo na kabulan na ako'y pikos unsa may akong buhaton silag sakit ang akong puson.
1: Okay mga kanans no, kumbaga yung pikos mga kanans no, usa kini siya.
0: Daghan kay pikos nga babae dok ay.
1: Usa kini siya nga kondisyon sa mga kababaihan lalo na kung nagkakaroon sila ng mga hormonal imbalance. So kumbaga ang pikos mga kanans nagkaroon ka ng bukol sa imuhang mattress. Dili lang isa kundi duwa or tatlo. Pwede siya sa imuhang wala, pwede pod sa imuhang tuo mga kanans.
0: Okay.
1: So ang main reason nga no nagkakaroon ng mga pikos mga kanans no or polycystic ovarian cyst mga kanans, ang mga inundadani is hormonal imbalance. Okay? Of course, dili pod mawala, no? Dili pod nato ikadinay tungod sa sobra ka-stress. Kay kabalo na karon mga kanans, ang mga kababaihan na to karon is competitive kayo sila mga kanans. Kaya nila makipagsabay sa mga kalalakihan. Pero maupo na mga kanans, no? In terms sa hormones sa mga kalalakihan o kababaihan, medyo naagi diferensya kumpara sa mga lalaki o sa babae. Kaya balo ang lalaki, mas taas ang ilang testosterone hormones, which is yung testosterone hormones, mga kanans, usa siya maghahatag o mas taas na endurance. Kung then mas taas siya na makatolerate siya sa, kumbaga tawag na to na stress. Kumpara sa mga kababaihan, mga kanans. Okay. Sa mga kababaihan, naapod sila yung hormones na para lang sa ilaha yung inatawag nato na estrogen hormones. Pero dili siya pareha sa testosterone hormones na kaya niya i-sustain. Kaya niya i-endure yung stress. Kumpara sa mga kababaihan na medyo dili kayo nila makaya ma-endure yung sobra-sobra na stress. So muna yung mga medyo nailang gamay na changes sa ilang mga hormones. Muna sa mga kababaihan, kung sa sobra-sobra po nila mga trabaho mga kanans, there is a possibility na pwede po siya na makakos o hormonal imbalance. So, isa na sa mga hinungdan mga kanans, no, yung overstress. Then, of course, mga kanans sa imuhang mga pagkaon po mga kanans.
0: Ayan.
1: Na dili kayo balance ang mga pagkaon. Dili nato malikayan sa ato ang matag-adlaw. Mas sa atong matag-adlaw tungod sa sobrang kabisi nato mas convenient ang mga pagkaon nato na permanente na lang ma-consume. Diba kumbaga yung mga instant lang
0: yes,
1: ba?
0: Yes, instant noodles. Kada mga basta kada mga pagkaon nga dali ra.
1: Yep, at lalo na mga kanans no na yung sa ang oras nato talaga sa ginalagas nato mga kanans. Muna sa early in the morning pa lang more on instant na siya. So ang mga vitamins o nutrients di rin magkakaroon ng kompromiso sa ato ang panglawas. Santon magkadugay, dili nato ikadinay, nagadaghan sa mga kababaihan, nagkakaroon ng mga hormonal imbalance, din ang uban, nagkaroon gid sila na dako ng mga komplikasyon. So sa maaning natawag nato ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, or nagkakaroon ng mga PCOS. Unsa ba ang mga posible epekto sa mga kababaihan kung anaakini sila sa mga problema sa ilahang panglawas? Of course, pwede siya hinungdan nga no dili sila makabuo og anak. Okay? Ang PCOS or nagkakaroon ng mga ovarian cysts or mga polycystic ovary makanans, makaresulta siya sa paghina sa pagpangitlog sa mga kababaihan. So meaning kasi kung muhina ang pagpangitlog sa mga kababaihan, daghan kaayo karon ng mga couples na struggle na dili sila makaanak. So usa ni sa mga hinungdan. So dok, unsa ba nato buhaton kay para kaya pa ba ni i-correct yung naay mga polycystic ovary, naay mga PCOS, kaya pa ba sila na mabuntis ang mga kababaihan? Okay mga kanans. Kay kini na sakit mga kanans is curable man siya mga kanans. It means mga kanans, kaya pa nato ni siya na ma-correct as long as ihatag nato yung mga nindot o maayo na mga pagkaon. Diba, tagaan nato o mga tambal or mga herbal para i-supply sa mga nawala na mga hormones sa iyahang panglawas. So meaning to say, naapay chance ang mga kababaihan na pwede sila na mabuntis bisan anaa sila'y ovarian cysts or anaa sila'y mga PCOS. Ubay-ubay na po ng mga pasyente anaa sila'y ovarian cyst, polycystic ovary, pero nabuntis sila mga kanans after nila sa pag-inom sa ato ang mga produkto.
0: Okay.
1: So usa sa ato mga produkto mga kanans na makatabang kanila, of course yung Cervicare Bran Herba Capsule. So take Cervicare Bran Herba Capsule, one capsule 3 times a day, good for 28 days ang pag-inom. Humatkaon ang pag-inom ani mga kanans. And then mas nindot po siya mga kanans kay para dili magiging agresibo, dili paspas mo dako ang bukol o dali mo kuyos ang mga bukol. Mas nindot na isabayan o Nance Herba Capsule. Okay, Nance Herba Capsule pwede imnan one capsule 3 times a day, good for 28 days. Sa 28 days, bombard yun ta mga kanans. Kinanglaman nato na i-correct, ihatag ang mga kakulangan sa iyang panglawas. Kinanglaman nato mapunggan yung pag pagiging agresibo or pag-enlarge sa bukol or sa iyang picos mga kanans. Moto, yung Nanserba capsule 3 times a day, then Cervicare 3 times a day. After 28 days mga kanans, diyan na din kita naantay mga adjustment. Kung makita nato na nindot maayo yung response sa iyang panglawas, pwede mo hatag na lamang kita for health support para ma-maintain ang iyang female hormones na kinahanglan, balance na siya mga kanans.
0: Ayan. Mayroon ang mga higalawa naman tayong oras sa itong Health Educations Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang ugma puhon sa mga taknag sa mga istasyon. Dok Chan?
2: Yes, at Arlene, mga kanans, dagang kayo salamat sa inyo ang pagpaminaw. Ginaot may nakatagabig mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Mega Man Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nance og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
6: Jane Puertes, 42, direya purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, las 2:53.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa. Ang muinat-inat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Bagong bag, mabinaw kanin yung mga kurimaw. Welcome na sa Dres Program Mas Kurimaw Balong Daguray. Hello! Kumusta? Huwag manginaot lang ta. Nga karo-adlawa may gala na amo sa Akadasig Kapiskay sa Panlawas. Adlaw karong Merkulis, July 8, 2026. Grabe lagi. Askang paspasa.

Mga kurimaw, o gatong unang lingaw-lingaw. Ah, atong unang lingaw-lingaw, Miguel, ha? Oh, murag mauna ni karon. Otso. Oga pabuta may galang duha. Hinog nung ikinigo. Ha? Aska hinog ka nagigayo ba? Murag si Remulia, hinog.

Dada, sige, padayo ang tayong mga buhok. Padayo ang tayong mga buhok. Padayo ang tayong mga buhok. Long akong atubag anang ngay mong digmo. Why pulos bolt anat. O gikan daw may galagang bing-bing sa buhok. Kumusta mga taga buhok? Og agong tubag analong anang imong digmo ang tubag anak kay ligid kay kinanglan kumpleto ang ligid para mo ligid o mo tay gitawag nagligid no kay magligigid mo gitawag nagligid kay mo lagi mo ligid. This is a home. Everybody is a home. Oh yeah. Kanta ba? Dito may gala sa mga tubag sa to ang digmo long akong tubag washing machine Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Kumpyo to. Ag tumaglong kay Hayhayan sa Sinina. Eric Gapon ng Sikatuna Street, Cebu. Kumusta man, Eric? Ang tubag balong kay Kaya Gasadaw. Kay dagantag mahimuog sa kangit-ngit nga wa na ipulos. Kay dili naman makita nga tuag. Trabahoon. Gikan daw kang Nero sa Cebu. Namag-apoy ang trabaho sa gabi, ibay. Oh, gabi ang trabaho. Ang kuyaw lang, o gabi ang trabaho ka na imbalmer. Manug-ab, gabi na si bay. Oh, manug-ab. O bay, magka-utot. Ag-tubag sa tigmo kay Hagdanan. Lito sa Balamban, Cebu. Kumusta mga taga-Balamban? Ang tubag kay pari nga nagmisa. Ondo sa Toledo. Kompyuto. Pyuter na do. Aso may Toledo do. O, Diyas na pula po, Cebu. Akong Migos Ponyong. O, aga, Imbalmer. Ayaw, nag-ilisin ang brief sa patay og nindot. Ang imo mahimo o lustrin mo imong ipasulo man ang patay. Og tubag sundang gikan daw kang Lito may galas Balamban og ang tubag napkin Lito sa Balamban Piotr kanarag yung napkin og pantyliner may gala mo'y ad sa TV nga dili ipakita gagamiton ang ads sa buhok, ah, grabe, ipakita yung buhok ba, sinaw-sinaw. Ang ads sa mga gala sa toothpaste, ipakita yung ngipon, sinaw-sinaw. Oh, ang sabon, ipakita yung panit, may gala. Yeah. Ang napkin, may gala, o panty liner. Unfair man kayo, di mo ipakita. Lae, mag-ipakita ba eh?

Ilan Cebu. Kumusta din ang Kristita? Lain pang tumag, Daya Per, Litos, Balambay, Computer! Muningon, may galag. Og ang Ero sa dato, Gadaya Per. Oh, ang Ero sa kwartahan, Gadaya Per. Ang Ero sa pobre,

Litos Balamban, mura ka itong postiso sa Litos, Canada. O gato nang haras kang anti-clear. Taga kaya postiso, buhay ang baba. Now, tumagdig mo kay Honsoy, ani tatay, Litos sa Balamban. Ang isang tatay, ito, natatay siya, no? O tatay Dulpo? Tatay Lario. Lalo tumagtig mo kay Palanao, kay wala kay mata, dili ka kita, kay Butaman. Roger sa San Remigio. Butangan ni, di kita. Uy, pero dirisa mo, bay? Taas-taas po ito siyang panahon ng limo sa terminal, bay? Manaka, bito ng mga bus, may galang mahonong sa terminal, sa bus stop. Manaka. Kay Buta lang, ikaw na siya. Ito isang adlaw, nakita na ko, ga-drive, huwag bultikap. Kapalit ng isang politik. Hello. Pantura nawala na may galas bus stop o sa terminal. Uy, nakitagboan na ka ito isang adlaw. Nag-drive multicam. Buta pa na. Lalo, tumagtig mo kay... karon og ugma kay wala siya, wala sad ko. O gikan daw kang Roger San Remigio, Cebu. Kumusta diha Roger San Remigio? Og napay tubag imutig mo lang kay taog yang lihok. Ondo gyapon ng Toledo City, Cebu. Yo, tour. Kumusta mga taga Toledo? Direta may gala sa tuang unang pasiyaw. Gikan daw kang Hana may galas Bohol. Kinis balong bakakon. Ha? Tamaak. Kumpiyansa kayo may gala. Yang cellphone nabilis lamisa, naligo siya. Ngilam to titikla kay ang sawa. Paggawas niya, long. Ah. Kinsa man ni nag-forward o nga babae nga nakapantira diri oh. Ay, kana day. Oh. Kana, ako nang ga-orderon day kay ganahan ko murag bagay kana nimo ba? Order si mong kabuang. Oh, naglabay na po siya picture niya nga wala naging panty, oh. Nahalawa man ka magsaba na unhan noon, taday. Nahali na hinoon. Palusot yun daw. Pareha na nga. Ang 10 commandments na himo ng 13. Ang ika-11. Ayaw pasapon. Ika-12 og masapon ayaw pag-angkon. Ika-13 og di siya mo to pabuang-buang dayon. Punit-punit nag-upos din mo. Di na maligog isa kasiman na mamunit nag-upos. Istoryaho ng bungas ng ka. Hello. Dalita may gala sa line pang Texas. Line pa tubag imutig mo long sa Kayan og Bugsay. Undo gyapon ng Toledo City, Cebu. Og tubag long yang una-una tao og una-una. Undo gyapon Toledo. Dinhi pagyod. Tubag na ko imutig mo kay tao og sa Kayan. Undo gyapon. Computer. Wap age po. Dayon na lang ang tubag tig mo kay balay og tao. Oho. Lain pang tubag. Tubag long kay Habol og Unlan. Ivy Herrero ng Bayawan City Negros. Yoter. Kumusta mga taga Bayawan Negros? Mayong pagpaminaw. Og tubag sa tig mo sir balong kay Tiguwang Gahonsoy. Ika ni Antonia sa Tumandok. Alegria, Cebu. Kumusta mga taga Tumandok? Alegria. Lang tubag kinatao or orga sa tao. Idroy ng Cebu. Pio, to. Si Tikla nga way alamag. Girape may gala. Imbestigar. Nasunod ko niya organ, Tikla. Sir? Nasunod ko niya organ.
grabe sab ng organ, sir. Uy, unsa may pagtuon imo aning ako. Mura raman tong silindron, sir. Bisag yung kilili, gani, sir, magliso, magani, ah. Lawag tubag, kinatang or organ. Kaysa lang, Idroy. Og, ang tubag, kaldero na, kay walay kaldero, wala po tao. At tao, malabugas. O tao, o kaldero, yung tubag. O niya, iya, apelido kay bugas.

Hello, ako tag-Anseling og Daspan Aida ng Bugof. Uy, mga taga-Bugo. Kumusta mo niya? Kumusta ko din ni Kuya Jesse Haiko og Ate Los Haiko. Ayun si Compound, yes, Bugo ha. Inga sila, kurimaw silang doa. Hello, may gapon. Miles from Bohol, akong answer, sapatos o chinilas. Kaya di magamit, Hugway Paris. Magamit to, ibunal yung bata, agahig ulo. Huwag sa mga banang, mga banang badlungon. Good afternoon, Malong. Martini from Bohol. Answer kay sapatos. Sapatos daw. Long ka tubag na ko, anang imong digmo. Kay, kanon og sudan. Long tubag kay damgo.

Aga akong tubag sa imo ang tigmo lo. Brake og accelerator. Gikan daw kang undo may gala sa tuburan. Kumusta mga taga tuburan computer? Wa ay pag-iapon ba? Long tubag, flashlight og battery. Computer. O sa una may gala ang flashlight kay napay battery no malubat imong palitan ilisan. Karon kay charge. Luoy na kayo mamaligya ay battery. Diba? O, bisag ka ng mga kuwan sa unang di battery. O, i-charge na lang. Diba? Doon na kayo panahon tiling doon ay gamit ang battery. Ba? Diba? Wala ka kayo pag-charge naman lang. Huwag na may ilis ay battery. O, cellphone, i-charge lang yapon. Kanang, unsa pa na, kana igniter. Oh, igniter may gala sa mga burner uban pa. Charge na lang yan. Huwag na magamit ang pusporog lighter. Huwag pusporog lighter. Ato na lang sila mabawi sa kuwan. O sa mga drugs. Alin nga po? Hindi man pwede. Long tubag na ko ng imong tigmo kay toothbrush o gipon. Kanga. Oh, ang ngipon yun may gala toothbrushan. Oh, magamit ng yapong ngipon. Ang ngipon bisagway. Ah, magamit ng yapong toothbrush bisagway ngipon. Pero ang ngipon di yun mapwede kway toothbrush. Na? Miss kay blue tooth, yellow tooth. Okay, palayon tamay gala. Diri sa tuang pagpanaguban, ikaduhang lingaw-lingaw, 7. Ayan. Pabuta may galang usa para makumplito kurimaw. Onya, akong tubaglong, anang tigmo ni mo. Kay, kanon og sudan. Murag maugin ni si Kuan, pagkain no. Hindi ka kaugway sudan. Sudan ni kaon, huwag kan. Pero mula na lang mag-litson ba eh.

Police o NPA. Oh, kuwa na po NPA may galaw, wala po trabaho ang police, di ba? Pero sagad masulbad, karo may gala, gumikal man sa CCTV yung iro. Huwag sa Marites. Huwag pulis, imong saligal, rami. Siligado na. Oh, mga kontrabando, bomba, shabu, o oh, iro, may magkakuha na naan yan. Huwag may iro, ha? Lusot, ay. Inigpong ko ng iro. Puman kang iro, ha? Ha? Long akong tubag sa imong tigmo. Kay.

Kumusta mga taga Bohol? Tao o kalendaryo, Kuya Balaong? Ito, no? Ang bantayan, isa tao, oras o kining pizza. Oh, oh halos ko na adlaw, goodbye. Ay, magiging nang mutanaw kita sa oras o kalendaryo. Oh, yawag. May pa mang oras o kalendaryo, tanahon pa mang. Akong tubaglong anang imuhang digmo litson na litson baboy og tuhogan o di ba kalitson og tuhogan og tuhogan rapi tuyog ko ni mali mura kabuang para itong litson kawali o ang kalha may gihikta ni tustubo gihitson mali klarong litson kawali. Long botones o guhalis ya pagyod tanod og at dagom ikan daw kang hani Cebu. Kumusta di Cebu hani? My honey, my love, so sweet.

Nagay. Pusil og bala. Yodor. Oy, kaninyang mga bala din, adugay na kayo. Ilisi na na. Ha? Ibasig na emergency mo, siyok na. Sigura mo aso. Ha? Bugok na. O, kanabi ito yung kinaraan bito nga ang bala ibulad. Di ganyan sa advisable ba? Siyempre, mainitan siya. O niya, dito ba yung sulod na palburagamay? Yan ay halo, na bakante. Paningtol ganyan siya. Ha? So, ang tubig mo atos pulbura mo bantok. O na, musiyok. Muna, maingon nga, mabugok. O, oh, katubi itong kinaraan nga isla nga ibuha ni mong bala sa adlaw. Adyaw ka. Ingala ka nga. Musiyok na na. Okay, padayon tamay galahan. Diyos ito ang pagpanagubahan. Akong tubaglong. Okay, tubag na ko anang tigmo ni mulong. Kay. Minsan eh. Prosecution of defense. Parehan na karon. Kuha ni BP Sara. Yang impeachment. Wadi gisi mo ito nga ba? Dora gini siya. Why ikatubag? Og? Sa man kay ikaduha na. Nala, sige, padayon. Tadiris ito ang pagpanaguban. Long tubag na ko kay Taco og Tisas Piotr. Oh, kung Taco po, di mo na tisasa, sige lang kakayot. Murag di kami gaman, sige lang kakayot.

0: ang isoy may gala sa Secure. Inis balong lisod kay pagkanon pukaon nga bata estudyante. Balong, mata na di, abango na di ha. Kay maligo pagka, mukaon pagka, mag-ilis pagka. Unsa isod anay, naasay chap.
1: Wow, ha. Bangon ko, liligo, kaon na yun.
0: Pag gumanyag ligo.
1: Ang pagkaon ay,
0: naslamisa.
1: Ha, pork chop gini ba? Laman ko ni chop. Burrito na ko eh.
0: Pag ukab niya may gala.
1: Wa man na ginay.
0: Kanang gabarog niya di ako sa lamisa, kanang ketchup. Muna sud ana. Good for the heart. Muna ingon. Ingon sila kay ang kuan ko na yung magka... Oh, ang nitsun ko na yung magka high blood may gala. Oh, pag sudaan nga nagka sayote kada kaon ni mo, di ba ka ma-high blood? Ingon sila, ang sayote, tambal ko na sa high blood. So, ay daw. Pamahaw, paniudto, panihapon. Pamahaw, paniudto, panihapon na sayote. Ano, ang tali ka ma-high blood? So, may ingon sila, ang baboy magka-high blood. Huwag mo ganyan, na-high blood ng baboy. Buang. So, ang high blood ng animal katong nasayod baka mo gahapon, giraffe. Ugon sa kataas yung dugo, mo po kataas yung liog.

0: Onsan eh. Sakyanan og driver. Gikan daw kang modi. Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Oh, umanang pamayo, no? May, June, July, August, May, June, July. Tawad-tawad pa kita human. Hurot-hurot sang kabaw, baka, kabadyo, kanbing. Sabi ng manok. Malong akong tubag, anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag, anak, balong kay. Okay, tubag na kolong sa imong tigmo. Pusporo og palito. Piotor. Wah, pagit gaya, pun ba? Ha? Dirito may galas, line pang pasiaw. Gikan daw may gala kang akulas sa bugo. Kinis balong nga ba ng tikla nga usa ka semana way uli-uli sa ila, nagmahay-mahay. Giyad to siya kugangan nga sinri silang balay. Oy balong, tay, nausa mong ka, wala naman kayo uli-uli dito. Nagmahay daw ka?
1: Kaysa may di magmahay, anak tayo, bisag ikaw naman tingali.
0: Ano man?
1: Ang katoy niyong iro ba? Kung puti.
0: Ano man?
1: Ipaalutan ni Tikla. Ibayad siya 450.
0: Oh.
1: Pag-ingon na ako nga ako'y magpaalot, kitagaan ako isang gatos.
0: Mo ba?
1: Oh. Unya, ang iro, basta magluya gani, dadunin sa veterinary, pa-check up na yun.
0: Unya,
1: ako, ingon ko nagluya ko. Ngayon akong Tikla nga, ipaadto ko no kusinter, kailangan ko no libre dito check up. Bago hindi magmahay, ano?
0: Bantay-bantay na yun. Kiba si Magkinilaw na. Oh, dabdaba na. Basta tunguan, mag-isi mga. Moron ay hayop, may galang imbis kikipatay na murag katawa, malipay, nag-isi. Iro. Diba? Lawagin ang ulo, ano ko nang mamagdabdab, mag-isi. Smiling face. Okay, padayon tamay gala doon sa tuwang pagpataguman. Og dito tamay gala sa tuwang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga salingan? Blood type nga gi-consider nga universal donor. Matod pa din he. Ang blood type may gala nga gi-consider nga universal donor. Mao kuno ang O negative.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibatig mo pa ng sahay, ang akong bitin mo, tata, di mo po gusto nga mag-minsin ko ka mga para sa hidlag nga gasalitan sa bukita kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo o mga testimony nga mga ayos sila kay hidlag sila. So, akong gi-prayat na sa bakakson o UN, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelian Nusad, agpuyo ko din sa Pulok Do, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Mega Man Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
2: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Mega Man Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Taning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabes, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Mega Man Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
3: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Balik tayo sa ligan.

0: O, si bala o may gala ang kumpiyansa kay naligo. Iyang cellphone, gibutas la misa. Paggawas niya, hawid ng tikla. Long. Ah. Kaysa man yung babae, nag-forward rin sa picture sa mga kapantira. Ay, kala, day. Ako nang gordiro, agordiro na ko ng apanti, day. Kay murag bagay na sa imo, day. Gihatag yun. Oh, naray mo sa ipon, oh. Nag-forward na po, gawa na gito sa apanti. Ay, kuy, naunhan ko. Nagsabaon ta ka ganina, day, para di ta maunhan. Nahali na di, ay. Hello, shit, you take. Katapos ang ibilin may gala sa Agurimao. Ayan. Eh, shit eh. Wala tayong oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag man na sa buhon. Samang oras o samang istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Mel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Rosely Nindulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mapalit sa mga butik.
1: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butik.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay og nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Testing ko og mga lain-laing tambal para maulian ko pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gyud alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
1: Dragon Fruit Plus.
7: Ako dahil si Rodaline Tora, taga Juan Cunigros, Mabini, Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Food. Lain ka kung paminaw sa kong lawas, turming couple, so kad nga nakainom na ko nga, sige na ako aning inom, bayan na kayo kong lawas, ganang din ako batyog kakapoy, ganang sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo, gana kayo ba sa kuan kay mawakakapoy, minom kong Dragon Food Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsik.
1: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
11: White Nights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
12: second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Happy birthday!
14: Uy! Thank you! Unsa man ni?
13: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na akong anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
14: Unsa day ni bebe abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
13: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
14: Tambal nga sabon?
13: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante, manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
14: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
13: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
14: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Ano ba yung special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
2: Hardmax.
3: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Hardmax Extreme na.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold!
3: Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
3: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold!

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:57.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
4: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
5: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw, and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud ni ini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kaig tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw, madungog ninyo, oh, mapapalit usab sa nagkadayang butika o parmasya. do lamang sa inyong mga lugar.
4: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
5: Mm-hmm.
4: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
5: Yes.
4: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
5: Okay.
4: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
5: Kun yes.
4: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag o makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
5: yes.
4: o kababainhan.
5: Mm-hmm.
4: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
5: Yes.
4: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
5: Okay.
4: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
6: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Iko, nagyos bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kaadlang, wala na ko ikuha-kuha dong. Kagdong na yung among laton, sudlanan sa bukas.
8: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
7: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong.
8: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
7: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
8: Mo ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
7: Maugyo dong Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagproteher niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
9: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
10: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
11: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio.
12: Atong oras sa Star Radio, 5 minutos man makalabing alas 4 na.
1: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
11: Manindot ng music.
1: It's Hapon-tastic.

check it is now 9 minutes down 4 o'clock in the afternoon. Maying hapon ka na itong tanan, my life would suck without you. By the Kelly Clarkson. Sa unjud pag pernia. Maraming hapon everybody. It's a good Wednesday afternoon, July 8, 2026. And hoping and praying sa uban ito ng mga kwan bito karon kaning lugar, no? Safe and sound. Kay matod pa nga na ay bagyo nga musud na pod sa Philippine Area of Responsibility. But I guess sud na siya. So kinahanglan na itong pagabantayan ng ito ang palibot sa matag karon o gunya. Itong bantayan kung unsay gikusgon sa hangin. And of course, ang uban pod kay nanay suspension sa klase. Kaya ugma ligi ko, no? Muna siya mga kastar na ito diya. So, ang pingtang tanan, dalang ampu ay morgan ay pinaka the best weapon nga atong mga salanta sa mga bagyo, no? Muabot. Ang pangalan daw sa bagyo kay Inday. So, medyo unsured kay si Inday man. Amping ha. So mga kaigsuunan diha karon. Anyway, sige. But so far for now sa atong weather update, mainiton ang kahapon na to karon diri sa lungsod sa Tayasan or diri sa Barangay Kabulutan, Tayasan. And of course nakita po nato gikan sa Ayungon padulong Tayasan. Hapsay ang ato ang palibot. Ang ato apod nga weather. Medyo na ganyan siya dagong pero natotally nga katong padung ulan. Ang napon na siya chance ang away ulan. Sa malagi gihapon ni siya sa gugma. Uy, paasa ka ayo. Ang bagyo na ipag-asa. Pero ang gugma, wala na dyan. Ano ba? Ano lang sa itong programang hapuntastic mga kastari. Sample lang to siya ha. For those nga na ay mga hugot lines, pick up lines diha. Ay mo kaulaw sa pag-send ni ano sa itong official text line. Or pwede tawag po mo sa 0969-484-5454. And then sa Globe Sir 956-664-7734. Yeah, mag uban-uban ta. Hangtod alas 6 sa kagabi. Aning programa mga ka-stars. So, uban-uban nilang ko ninyo. Kaya nag-live pod ko karon sa ako ang personal account that is in the logs. Para alas si Gigorna na tanay. Lang ha sa to ang Facebook live mo na akong purpose nga nag-live ko karon kay basig na mo ipang ipapadangat diha ang mga mensahe. Wala gitay problema niya na basta mag basta inyo ra nang i-comment diha. Ala sige di gid ko magduwa-duwa sa pagbasa ni ana. So again, until 6 in the evening ta. Stay tuned lagi mo dri lang sa Star Radio 98.3 FM. Kaya basta naka-star, sikat na sikat kita. Welcome sa tanan. Mapa tune in man karon, mapa radio or sa ato ang Facebook live. Welcome, welcome all. Na lang, feel at home. Sa mga baguhay nga nilantaw, sa mga baguhay nga naminaw. Thank you so much, guys, and I love you all.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix, mahumuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Kita balagosa.
3: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi DTX
3: 500. So unsa ba utility sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit, yung murag ni muminor ba makatumar kita sa kistet ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-istet og tumar ani.
3: Sa wala pa ni siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Yan dali siya magubo. Magdala na lang yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na.
0: D3
2: Bio o kanang
0: TX 500. TX
4: 500. Mabilis sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Mabibilis sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Mabilis sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: Magaling si Rodrigo Limtapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa unang ginampatiyag ko kung akong gitsugar, syerte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong inainom mo kung code DTX 500 para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500,
4: mabalis sa mga butika.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.

0: Charities Lawas, Tagabagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nans Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako. Ipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
1: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts og uban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
3: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Si Marcelina Balaba, taga Tuntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Wheel. O try na ko siya kayo. Nakalihok na siya ang kalot siya. Manakasalasan na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Wheel. Nawala, gudi. Hindi siya makaw. Hindi, mahalas sayang kamo. Ganyan, kabagan niya. O kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tibo, gid ang haplas ng Wonder Wheel.
3: Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
5: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ay o kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Yummy Emmy on air.
1: Alright mga ka-star, itong oras karon 38 minutos man magkalabing alas 4 na sa Kapuno. Nagkinimang maong oras ginato sa Shiva Essential Oil. Atong sakit ang kalawasan, tumarandayon og tambal, sulay og natural nga pamaagi pag pamasahe. Gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial and antioxidant. Topical antibiotic tutungod kay aduna kini lauric acid nga makakita sa kung makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas uban og masahe. So Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. And Shiva Essential Oil mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan, mapalit sa Tayasan Pharmacy og Ike's Pharmacy Tayasan. Usab kini mga oras mga kasar, ato paningi painungod sa Epers Benzel Motorcycle. Kung ka manang itawag sa kanang motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki and Haoji, bisita lang yun ninyo ang Epers Benzel Motorcycle ha, kay available sa kanila ang mga motor spare parts, mga pa brand new man at show second hand. And syempre na anak diyan na mutang sa may National Highway Barangay Mambaid Himalalod. Wala yung kapanin ganunumala kundi si Boss Eperad of course to Madam Gina Garupil. At upod niya ilakip sa pagpasalamat, panawad ka rin mong oras sa D3 Bio, ang D3 nga may visi, ang visi o nga may D3. Inabarisab ko na sa DTX Coffee Mix with ang palilib siya seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre, naka-detox ka pa. And thank you usab, syempre, sa Epers Buy and Sell Motorcycle again and again. O pasalamatan sa nato, mga ka-star, ang St. Judel Funeral Home. Lagi pa nag-iusap ka na ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Huwag na po na nimutang diya sa Maydakal Kalagkalag Ayungon. So, salamat sa mga nag-sponsor, everybody. And hello data ni Gerald Cadalin. Maying hapon, DJ. And to John Ray Acabal, hello, DJ. Again and again, it's me again. Salamat, John Ray. And to Ma'am Raina Jane, hello. Matun pa na, hello, Ma'am Ems. Yes, good afternoon, Ma'am. Salamat kayo sa pag-watch ni mo, Ma'am, ha. Dako na kayo na ako nagkalipay. And of course, to John Ray Acabal. Siyempre, naginit siya mga pa-pick-up lines. Way po as. Diba? Og matun pa niya nga... DJ pick up line from Kalikanan, Pamplona. Calculator ka ba? Yan. You know, managin siya pick up line. bakit mo naman yan nasabi, John Ray? Okay, matod pa ni John Ray nga. Kasi sa'yo palang solve na ako. Ala, ay, grabe siya.

Oh, lagi ni. Ay, nako. Kanilaging pick up. And syempre, napagin siya'y hugot lines. Basta na i-pick up lines, napunay hugot lines. Maniganahan ako sa usap viewer bitaw nga mo padangat yun yung pick up lines and hugot lines. Ang matad pa again ni Junre, hugot DJ, laming higugmaon ang batasan kaysa naong, pero laming sumbagon ang naong tungod pud na siya sa batas.

0: kana bitang ari lamang gyud ta sa kuan mo choose na lamang gitang higugmao nato ang tao nga nindot og batasan ay lang po nang okay yung naong niya batig batasan makaingon man pud lamang tang may pay wala oy. Choose the better good. Masabtan og kasabot ni mo oy. Okay lang pud anang dili ka kasabtan. Hi Alan, Sir Alan ko. Matod pa niya, hello DJ, Ma'am Ems, good day. God bless you always. God bless you too, sir. Dagan king salamat, sir, ha? All the way from Cebu City. Amping kanunay. Okay, and we have, kuan pa, pipila ka mga commercials nga atong palutson, guys. Before that, mo balik lang ta later sa ato ang programa, ha? Remote diha sa pag-tune in nagyapon dali lamang yapon sa Star Radio FM. So balik lang ta later, human lamang nining pipila ka mga pahinom doon. Padayon lang mo sa pag-drop sa inyong mga pick-up lines sa nugot lines, kaya taro po ng padayunon sa pagbasa later on. Stay tuned lang mo guys sa atong programang Hapon-tastic.
1: Essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva.
3: Shiva.
1: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
6: Ayu sabon beauty soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
7: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nans Liniment pati Nans Coffee, sa Nans Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sagit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso, pati sa putin, oo. Kabang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na-observe na ako sa nanscopy kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay mo inom ko kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa nans product.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
11: Isay pangani mo, Nay?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
12: Matuong.
11: Pila edad ni mo?
12: Sa 28.
11: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka, mura magmangisog siya. Ya dito mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di na kuno siya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na madyung hubaga sa iyang mga iyang
11: no sa mga yantil
12: nang hubag jug maayo
11: hubag tanan
12: gi kami inyo hu abot diri hu asta sa abot diri sa kuan
11: punuan sa paha
12: dapatay mi sa radyo nga naaday kanang amigos ko pe siya ni Incha sulayan na to gitu na mauju ni nakakuan niya dong hantod karon
11: ya karon okay na yung bata
12: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
11: pa di kuan
12: 79
11: so sa mga naminaw karon mamon sa ikay istorya ni mo
12: okay mugamit sila ini keng tambala kay mauju ni nakaayot sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon ya ang amigos ko pe moy nakaayot sa iya
11: amigos ko pe ray gino
13: salamat mga idol.
14: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa Pirar 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
16: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
17: Ang mga ito in retoso. Sa kagarangan o kami siyete. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong mapilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos siya, tanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso-on, di nasakit akong kilid. Na ayaw ang gagawaan yung produkto.
16: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
18: Fruit Plus.
19: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga dragon fruit. Gaya ang akong kilid mo yun isakit.
20: Okay,
19: gi-atake so ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini yung dragon fruit. Akong inom. Kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa dragon fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
18: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Emmy on air.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Siyempre, alam sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
5: 2!
3: 2 plus 2!
5: 4!
3: 4 plus 4!
5: 8!
3: 8 plus 8!
5: 16!
3: 5 plus 4!
5: 9!
3: 5 plus 5!
5: 10!

0: Smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Yummy Emmy, on air.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500,
3: mapalis sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badge size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500!
3: Mabalis sa mga butika.
0: Detribayo! Mabibilis sa mga butika.
5: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
7: Pag-iay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang ang liniment oil. Kay ang akong gibati, mangulungol ba? Pagkat na ako pagamit sa na, medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
0: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
8: Ako si Michelle Pilatori sa Daguhoy Sindangan.
9: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
8: Kaon ako alam mo ang ato. Gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo. Dali ako kay manubo. Dali ako kay mangitlog ang hinagan. Ngayon ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang patong na magulat pa man yung tigis sa kabulan ang hitopa. Ayan naman pang tuhakon kay nangit itlog na ko dahil ang inahan.
9: So, produktibo na yun tayo, ma'am. So, kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
8: Oo. Kung di kayo kausapan, din ang among mga hayupan, ma'am.
0: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
3: Ano ba'y special nga okasyon?
4: Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
5: Sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
9: Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuhan.
11: Call or text 0966-348-9336.
12: Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

0: ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.
1: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manlindot ng music!
2: Manlindot ng music!
1: It's Hapon-tastic!

0: kan amo ra jadi dagidot sir kay usa ka sase.
1: Asamay ginom nimo?
0: Amigos.
1: Amigos Coffee?
0: Oh, Amigos Coffee. Amo ra tumatunga kay kanang kunong iya pula tay kwarta.
1: Unsa man gibati nimo?
0: Ay, ikaloy sa Gino sa inyong produkto. Kung makainom ko, o kanang mabuntag.
1: Oo. Oh.
0: Mura yung gut mo, no niya iya po kong palihukon.
1: Ah, nga naman unsa man. Ikaw, pinag-edad mo, sir?
0: Ah, 78 na.
1: 78, lulo na rin eh. Lulo, Juan, ginagit na yung pangani mo?
0: Gaspar.
1: Lolo Gaspar, naun sa manday ka nung di ka galiyok, na-stroke ka or wala ra?
0: Wala ko yung nga nasok. Ang mga rata na nakainom ko niya, hindi tagahan mo kung kaloyan ng post, tabangan po ng tambal sa Ginoo, yun na nga niya.
1: Ah, panday na ka ng luya yung mong lawas?
0: Oo, oh, iya kong di, lang, mainom lang yung kabuntag. Ah, hindi ko tagon sa ako ang pares nga, mapahaw ka o nastima, siya po. Ah, mura po. Ganabang, wala na bigatagad sa akoan nga, pero ano ang pagpang, na ay among gikay, pero pagtagot mo, kaon na yun.
1: Kaon na yun, okay. Pero pag inam niyo mga amigos kopi, lagsik na.
0: Ay, kaloy asin mo, iwalagi kang patrabawon.
1: Patrabawon na. Imo nga sawa, blaitan.
0: Sa klan,
1: 76. 76, ikaw 78. Ah, kung mati pa. Na at least, so, alangin mo tatay Gaspar sa mga wapak at sulay na Amigos Coffee. Okay yun, sulayan?
0: Ay, okay yun. Kung gusto sa adagang kayong mga klan na among di pangitistingan, yung nana.
1: Ah.
0: Pero kahit di niya, nakuha ko siya na ba yung hindi isa ano na hindi magkan niya hindi magkan palihukin.
1: Nindot na.
0: Oh, nindot kayo. Yan yan, mas tupad niya ito ang pares. Na pwede na po magka-historya na gawin.
1: Ah, pa-historya na ito yung mong pares. Sige, isa yung pangalan yung pares.
0: Ano, Evangelio Invernos. Ako yata ga?
1: Ah, sige. Tanang, Evangelio, kamusta man?
2: Nagkong ni aning amigos kay dakarakan ni kayong kape nga na tilawan.
1: Ah.
2: Kay, pag-inom na mo, pagsugod doon na mong inom, wak mo katulog.
1: Amigos?
2: Agboy, kabuntan.
1: Kaya?
2: Ta, inom na po pagkabuntan.
1: Oh.
2: Ah, wakay kapoy, trabaho na gyan mo kay dakarakan ni kayong trabaho kay niya, may subaybay, dapangahoy.
1: Pero anak ka rin doon niya, di ka kapuyon.
2: Oo. Kaya tayo, sir, may balatian mo ko, sir.
1: O sa may balatian mo?
2: Oo, abot ko Manila. Abot ni Manila sa Pares.
1: Nagun sa mga doon, nagpatambal?
2: Oo, kay dili man sila kasarang doon sa Dumaguete.
1: O sa may, hala may balatian mo, hindi man masarangan.
2: Anin niya?
1: Anin niya, ah, okay. Dayon, di sa dira mo, di tagdugay ka matubi. Anin niya, di ka?
2: Unya, gawas pa na sa'yo na ang akong yung sakit. Anin niya, niya kanyang akong tulaan, naabot mo din ko sa opidik sa Manila.
1: Ano sa mga sakit mong tulaan?
2: Oo, ikslihan. Sus, nangakang aman sa'yo kanyang akong palikawang. Tingnan ko ba sa kita, dahil mo ang ang kundre, doktor sa medical center nga. Ang puno, kaneng ang akong punmaro, di na mo ka maugdugo.
1: Okay.
2: Sus, Maria Gibaybse, eh. Gabayad ko ba si Mel, pastilan. Ang pinsyan sa ko, Paris, God, nalun.
1: Nalun ang pinsyan sa Paris. Siya, pag-inom niyo, amigo, so na may naitabo.
2: Wala ko katulog lagi, pagkabuntag akong gi... Tiko sa bang kwan, inyang produkto.
1: Nga, yeah.
2: Wala itulog-tulog, sige trabaho, kay dagang kayo may mga kwan. Trabaho natin, pato,
1: oh.
2: Dansa. Mano, kamang ginaaburan ba? Niyan kay kanisya, gamay kay kitchen, nalun pagod.
1: Hmm.
2: Oh, mapalitaon ni ganito. So, ang marat mga tungaon doon, kaya out na lamang makainom po ko.
1: Nakaroon, okay na, makatulog na ka?
2: Oo, makatulog na ko.
1: Sulbad na, sulbad na ang dili katulog.
2: Oh, sulbad na. Niya, gaya nung po ko aneng, mulagin nga among maintenance na ako, mga pugo o kaneng Yakult, kay, para sa dugo na ko ba? Ang yeah, ako magpuko, niabot o, kuan, niabot o, imaklobin ako, niabot o 5.
1: Karon nga ginawag ang mikroskopi ni, saka na.
2: Mapakik up ako niya, kay mahal mo po ng bayad, ana.
1: Oh, good. Oh. Pero isa mo paminaw, okay na yung lawas.
2: Okay na, sila ko kumbra, sige miga, pangahoy, sige ka pangwaning akong pares, mga lalog din sa Tsangge.
1: Oh, pero katong dili ka makatulog, kaya na kay anemia, karon opawa na sa din, na ka maglipong-lipong.
2: Adili na, kay natubilan ako dugo. Ano kada kwampot sa Dumaguete, kada semana katubil ko.
1: Katubil ka na ikag dugo, oh.
2: Kumaabot kong Manila, kay sakit yung ako basawang, kay kaning ako na yung mga tulan. May gani, may mga anak ko, sir. Ibig 50-an taong ko. Kaya naurot nga ako. Yan 50,000, yung pension niya gilon. Karong gabayan pa, may mula miga pension.
1: Hmm.
2: Naurot sa doktor.
1: Naurot
2: sa doktor. Pero sa Dumagiteng.
1: Ah, pero pag inom niya mga amigos, copy na, okay-okay ang paminaw.
2: Okay na yun. Wala na ko ko ikasulte. Ako, ani, sir, ang napalit lang na ako patigos. Wala yun.
1: Sige, ah. Oh.
2: 78
1: naman eh. Ah, Moremin Diyo pa. Moremin Diyo pa.
2: Moremin Diyo pa. Moremin Diyo pa. Loya naman na. Siya dili na ni Loya. Kaya na kayo ng amigos. Buwan.
1: Diyos ko.
2: Dili na ni Loya. Kaya na kayo ng amigos. Noong sabi ka. Kaya maya. Tatakabok na rin itong mga oras po na mo. Siyem ka, nagtura mo na ikabok lang sa kabak.
1: Isa tayo nga ni mo?
2: Evangeline Bernos.
1: Evangeline Bernos niya sa...
2: Bernos, Tawi-Tawi, Bayawan.
1: Bernos, Tawi-Tawi, Bayawan. Doon rin nasa lungsod din niyo?
2: Oh, Berrial.
1: Berrial niya. Doon
2: na, doon.
1: Sige na ingat sa Tatay Juan. Kisa to'y pangansi mo, Tatay Gaspar na. Wat-wata na nga kayo mong patawag ko sa kong tao kay tagahanta mong kape, ha?
2: Uy, salamat, sir. So, salamat kayo. Gracias sa ginawa kaluyan po mo sa ginawa ninyo ang mga produkto.
1: Matagahanti ka, Juan lang. Pito lang ka, box. Buho na. Manawag sa kong tao niyo, ha?
2: Salamat.
1: Ah, salamat. Kaya basta tininakot doon yung testimonya, ha?
2: Uy, tinuod kayo, sir. Sag, kwan pa, ako ka ni-report ng bayawan kay gitaurang ko bago di mao. Nag-wild ko, kay naglain ako pag naminaw. Hapit ko mamatay.
1: Pero, karon
2: bayawan.
1: Okay naman ka.
2: Ah, okay na yun. Salamat sa Ginoo. Kaya, napasalamat mo ko ninyang naka-inom ko ni amigos.
1: Ah, okay. Ah, inom ka ng amigos. Okay na, son.
2: Oo, oh, okay na kayo. Ako ihatag sa kapare, sir.
1: Hi!
3: Oh. Sir!
1: Una tayo natin mo, 78?
3: 78!
1: Yeah, tinutong ingaw ni nanay nga mo, remedyo pa ka nga nag-amigos na?
3: Ah, siya mga gani nang gapanguhit-kuhit.
1: Ay, maroy!
3: Pero nang ni banda sa kuwang, nga siya pa nang gapanguhit-kuhit.
1: Kumatuwata lang, ha?
3: Oo.
1: Sige, tayo. Naray mo tawag, tayo. Ito'y pangari mo, Tatay Gaspar, no?
3: Oo, Gaspar Bernos.
1: Ya, sa Bayawan.
3: Bayawan, Villarreal, among barangay. Villarreal, dahil Bayawan City, Negros Oriental.
1: Iwang asawa, sa iba nga, Evangeline
3: Bernos.
1: Okay, sige. Dagan kayo, salamat, ha?
3: Salamat po kayo. Dagang salamat, sir. Na okay. Naka-wang ka.
1: Salamat.
3: Salamat. Sige sir, salamat yun.
4: Okay. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Castilla Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
5: Yes, dagdag salamat no sa maong testimonya gikan sa Bayawan. Wa na ilaing kapehang atong mga nanay, ang atong mga tatay nga aduna og aduna tay gi pamati sa panglawas. Maamigid na ang reality sa kinabuhi mga lords. Nga kung nagkaedad na Bayawan niya, ano gi daghang balatian. Daghana ang gipamati sa panglawas. Anang agay diri, agay dito. Agaray. Ngan si kuhan ba, mabilisa agaray. Uban sa aguroy.

0: Yang sa Amigos Coffee atong makauban atong masaligan kung aduna tayong mga gipamating balatian mga lods. Tara, padayon-padayon ta. Ganina atong nadunggan ang kaipiktibo sa Amigos Coffee this time mga idol. Garita sa pagpaminaw sa kaipiktibo sa Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito yung pangalan na ito, ma'am.
1: Hi, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. May kanakuha ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay... nindot nga kuan kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am bibalita nako bibatawagan ka kay usa kono ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule ma'am Melissa?
1: Okay sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani sir.
2: Okay, lumbar pain. Oh, sige naman.
1: Oo, sorry, kay last December, yun ni nako, sir, nako panggipa mati, bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ani sir, niyagi, tagaan lang ko, og ko, ang resita nga pain reliever, gipa-observahan na ko, og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So ako alang gi agwanta sir nya nagkuan lapod ko nag take sa ako alang gyapunto gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagka bati na ko nga naday Amigos Capsule nya naapod siya isang cup nga pwede pud siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Agari na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir, pasalamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako Sir Angel no.
2: So nawala ang pain ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
2: na. Usa ka blister pa.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gisugod na ako. Buntag og hapon akong inom sir, buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir na daghan diri nakauyon pod siya. So mao to nga hing kuan ko, hing try lang gyud pod ko.
2: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako sir no, mo share lang pug ko sir para pung maka ang uba pud nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, tin ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal da sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po ngali ka capsule sir again. Ala nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dakugid kayong tabang sir.
2: So normal na ang imong menstruation na ito, dili normal. Karon pag yes, inom yung Amigos Capsule na normal na sir.
1: Oo, kay since December sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako sir. So mao bitaw to nga.
2: Ang tuangay nagi magminupusal no.
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ko kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik ng Jersey. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry, gyod ko, sir. Ang reaction gyod ako niya, maugyod to'y ako ang kanang lingod na padong dere sa lubot.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak?
1: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, huwag ka ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuha na sadang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karo, yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam. Arita sa butang ka mga minyo. Kamusta, maka, kuha na. Modagayday na sa kang sapa.
1: Sir, ako ang answer nun experience kay nag-normalize na ka na nga po ang menstruation, sir. Nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko mura naman bagong dalaga ani. Mula po na po ang experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, ko anang kaning sa ato pa.
1: Budagayday na din, sir.
2: Dagay na ina, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kay kadung sa time kadung wala pa naguan sir, kadung napakoy di pa mati nga katong lumbar pain na ako, sir. Mobalibad gid ko sir kay kapoy man unya bali na gid ba yang sakita gid unya ko ano dry gid siya sir, honestly dry gid siya.
2: Dry gid siya. So karon nga naka Amigos capsule ma'am. Ni balik og kuan dagayday.
1: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir, na improvement unya lubricant food sir, honestly lang sa katong
2: nagprint
1: wow. Sir ba nila try lang gid nila sir
2: dila
1: ang kanang
2: nila tanang dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
1: Yes sir. Yes
2: sir. Sa mga sa mga advice ni moron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo gyud ang atong Amigos capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang din. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation. At the same time, ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun na akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos capsule.
2: Okay, ang
1: so,
2: ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagyod sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod, nga kanang buong. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe, gid ka sakit.
2: Okay. So, nagkagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Milisa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Daghan kayong salamat, ma'am.
1: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
0: Yes, daghan salamat, ma'am. Melissa, adunay lumbar pain or lower back pain mga higala. Balik po, no, ang ka-healthy or regular nga menstruation ni ma'am Melissa. Good po sa iyang edad, no, nga 49 years old na mga idol. Pero bisan pa man sa maong mga balatian, gipamati sa panglawas. Amigos capsule, adunay kaalibyuhan sa dili mga pedihan, no, sa mga wapakatry sa atong Amigos coffee. Ay dili mo mga pi mga lods. Dunay tay Amigos food supplement capsule. 12-in-1 na yan mga idol. Kompleto Ricados na yan. Dapoy bata daring sa baan yun ay. Yes, and by the way, mga ka-MRGBF, ha? Sa atong mga ka-Star Radio nga nagpaminaw. Aduna tay promo, mga idol. Yes, padaghanay sa empty blister sa Amigos Capsule. Ang atong promo, once again, padaghanay sa anti-blister sa Amigos Capsula. Ang atong mga papremyo, makadawat mo diya sa usag ka sakong bugas humay. Na ay makadawat sa... Napoy makadawat, no? Na 5 kilong bugas humay. Katong pinakadaghan nga nalikom nga anti-blister sa Amigos Capsula. At tugid ka makadawat sa usag ka sako. Sa katong mga di kay ingon nga daghan yo. Basta kay nasud sa kuta mga lods. Makadawat ka dihag 5 kilos nga bugas humay. Yes, sugdi na mga ka-MR GBFM o sa atong mga ka-star. Sugdi na ang paglikom sa empty blister sa Amigos Capsule. Amigos Capsule ha, basin ninyong likomon diha ang empty boxes sa Amigos Coffee. Ari sa ta mag-promo sa Amigos Capsule mga lods. Atong klaruhon kay basin iga... Igpas na sa empty blister, Amigos Coffee inyong ipasa niya. Yes, adua lang sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Available mapalit niya ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Arita o garita sa makahatag og katubagan. Kaalibyuhan sa balatian.
3: Ay, apo! Sakit na po kayo ang akong tuhod! Apilan nga kong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
4: Sige, nagyod kagreklamo, analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Molo.
3: Unsa man po na. Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
4: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal. Na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
3: Tinuod ba na? O siya may naanabi?
4: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mutawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
3: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na yung sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko tarong.
4: Mauna, lo. Tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang ko ginumlo, ha?
3: Salamat kayo, apo. Nibalik na giyod ang akong kuso.
5: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, that's right. Mapalit sa mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Wala tayong igong oras mga higala. Daghang salamat ug mayong gabi. Yes, sa tanan. Amigos, Amigos Coffee. Amigos Capsule na tayong mga higala.

0: na si Lenin Bulana, si Tangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita

0: May tisi si mana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kes may tisi. Piktibo jud kaayo.
1: May tisi ang alkaline. Ya vitamin C. Mapalit sa mga puti. May tisi.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw. Taga Mabolo, Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500. Mapali sa mga buti. GTX. Coffee mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mamasaka butiga.
4: Ako ay Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayo sa lawas!
7: Helen Babur. 55. Tagayungon ko.
8: Tagayungon
7: ko sa Dumaguete. Mm-hmm. Pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
8: Okay.
7: O deyon, lamay po ang katulog.
8: Karon?
7: Katung pagkatilaw.
8: Pagkatilaw
7: sila. Kanang kapsul o
1: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
9: Ako ni si Carmelo Tapos Mangyaw, nagpalis sa inyong product na nuts o buid o minamins oil o nasong coffee o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang practice mong good ko ma'am, gamit ko anak kay sabihin ko yung programa nga para kay siya, makayod yung sakit. O, kung ba na po na ko anay si sagit na tipo, gamit po si anay kay mag-ayong mangyaw, nalintin na good siya anong riyang yung product ni Ma'am Aileen. O, di na ganun mo pagpabulag anak. Sige rin yung Japanese. Dada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga. Naayaw din naman sa food.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Ulala.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Christy, sa bakong, sili ko kalakaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
5: Ilan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
4: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga, dili ko kalakaw, dayon, inyohang, as mo, sige na kong ihaplas, food sa ko ang tuhod.
3: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
10: Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuhan.
10: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio. Lasais, 58.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1!
5: 2!
3: 2 plus 2!
5: 4!
3: 4 plus 4!
5: 8!
3: 8 plus 8!
5: 16!
3: 5 plus 4!
5: 9!
3: 5 plus 5!
5: 10!
3: Isa ka sa shay lang, kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: mali sa mga
1: butik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga bakery bio.
3: Ako si Pili Kabog Nason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro. Nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Yes, oringog sa kumalang 74 kabuhi mahayag sa buwang ganito.
7: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa kan inom og Dragon Fruit.
6: Nagkakaayon ko tita ko dok, iko katulog, iko ka siya, iko ka tagawas, iko pangit.
7: Sadya na ko

0: Kasa sa dahil na kainom kape kon plot capsule o kape ni menindot lagi di mo paminaw.
1: Oh, salamat ko na yung mga produkto so
0: dok.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Testimonya sa Wonder Iswalin.
4: Kasi wala sa tamura ciptangan sa lawir ng Balfour City. Doon naman ko kayo sa tabi niya. Ingan ako. Then, sunray ang Wonder Screen kay hayahay yung lukasagon. And hindi po mo titik-titik ng kain. Wala po ng kakoy. Kaya amo na yung sulayan. May itiyan. Sulayan lang sa tawang Iswalin kay Miss Mokib ko, may kasi natin hindi ko sa Wonder Squalene kumahin mo. Lamig yun ang mga pamati.
3: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
6: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa taypaila itong kapangalan, no?
7: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala.
8: Pinagi sa Amigos Coffee. Dige, tagang salamat.
9: Okay, salamat kayo.
8: Kung kulang kaog sa kusukota, it could just be a matter of time na magigyan ang lawas. And what's even more alarming is ang developments sa lain-lain ng mga balatian.

0: Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Ako si Nora Suniga, 64, Bumpandan Habitat 4. Ang akong

0: gamit talaga kape o kaning kapsul. Oh. Ang ako dyan namatidan sa kape, mo painit ko sa changi.
1: Yes.
0: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
1: Salamat kayo.
0: Tinood yun na.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa Nance corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na hong usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:26.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Anyway, mga ka-DTX sa mga ka-D-tribayo. Hello! It's a happy day. O sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan na to ng mga suki ng mga tigbalamati o mga dili tigbalamati ng atong dulumanon. Ay, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Galaka-tune in karon. Asa man karon mga higala sa mga lugar. Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully nga na ang magkano na iskahimsog kabaskog sa panglawas. Layo sa mga sakit o balatia. Then of course, kumusta itong mga higala dari sa Mindanao? Ang itong mga higala sa Buanga del Norte, Misamis Occidental, ang itong mga higala sa Quijor, Negros Oriental, og sa uban pa nga mga lugar nga abot sa Tuambag Sibya. Mga nanay, mga tatay, naka-klinika DTX 500 na ba? Kalimti ayaw kanunay ang tatak DTX 500! Wow! Ang binakabadyada nga klase sa herbal, pangontra nato mga higala sa may mga high blood o may mga diabetes. Bukol-bukol, mga problema sa atay, kung naamoy problema sa inyong kolesterol nila, di pagkalimtan ang D3Bio. Kini nga itong mga products. Uy, nakakapi na ba? Kini nga itong mga products, mga higala. Available niya sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
5: By the way, di ay sa mga gusto mo joining atong programa, Alihog Gogsen ay badala sa inyo mga mensahe sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. May mga pangutana, may mga clarification regarding sa itong mga produkto. O then, of course, ato ang mga gihisgutan. Pwede mo nga makapadala sa inyo mga mensahe. Feel free, mga higala, nga ipangutana ang inyohang concern sa inyong mga balatian. Basin di ay nga ato ang matabangan, no, matagaan na itong bagdagad. Masulbad, no? Kung masulbad, di, thanks God, di ba? So, anyway, hisgutan na to ron, mga higala, kining mga sinyalis, nga ang atong lawas bitaw, kargado og oxidative stress. Kung ang atong lawas, kargado og oxidative stress, for sure, lawas kining masakiton. No. Ang oxidative stress, mga higala, quick facts lang niya. Ang free radicals, muna siya nagadamid sa ito mga cells. Sa ito ang DNA mismo, gadaon sila. Muna nga, musaka nga ito ang oxidative stress. Kini mga free radicals, kanang musulod sa itong lawas. Musulod sa itong lawas, ang mga waste product, ana, gasaka. Gasaka usap.
6: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nga ginahimo sa tong lawas. Kung sa salakyan pa na, kanang mga trambot, kanang aso. Mga residyo na diyo mga higala sa activities sa usa ka makina. Ang atong lawas di same, ana, na ay mga residyo, na ay mga toxin, na ay mga waste. Atong pagkaon, di ba? Kakaon ta, byproducts, ana, waste na ay waste material, nga which is kinahanglan na itong ipo, no, ipagawas. Ingana ang mahitabo sa lawas. Kining mga free radicals, muni sa gadaot, kung magstay ni sila, magstay ni siya, nagapundo, dapat mabalansi nga mapaubos na to ang oxidative stress atong lawas. Kaya kung musaka, sigig taas mga higala ang free radicals atong lawas, dali itang mutiguang. In short, daling madaot ang atong mga selula. Dali itang mutiguang, dali itang ubanon, magka skin wrinkles ta, magkulubot atong panit, magka arthritis ta, pigaw ng ato ang panunaw, tay abnormal growth mga higala sama sa cyst, tumor or cancer, tungod na siya sa pagsaka sa free radicals. Kay ginadaot niya ang ato ang mga selula o ato ang din DNA sa ato ang lawas. So, ibig sabihin, ginadaot niya mismo ang mga organo sa itong lawas. Now, telling signs of oxidative stress. Muna yung mga sinyalis. At least ma-aware na. Kani mga sinyalis, basi na ang taani. Eh kung na ang taani, it means nga gasaka ang oxidative stress. Fatigue. Kapoing lawas. Unexplained ba? Kana bisag wala kay gitrabaho. Kapoy imong lawas. Sag naarkas balay, kapoy. No? Memory loss. Or brain fog. Kanang dili kay ka maka-concentrate sa imuhang ginahuna-huna. Sahay, dali kay ka makalimot, no? Mga muscle pains, joint pains. Kana, sinyalis ka na nga gasaka ang oxidative stress atong lawas. Sakit ang ulo. O niya, dili taganahan og samok. Sensitive kita sa noise. O niya, dali. Is nato ang oxidation exposure. Aron nga, malimit po nato ang mga reactive oxygen species o antioxidants. Kinahanglan, ipamubo nato sa ang level sa oxidation. So, unsa may angay natong buhaton, likaya nato ning mga pagkaon na ay mga pagkaon nga gapasaka sa oxidative stress atong lawas. Kung sa maling mga pagkaon, number one, kani mga added sugar. Kumusta mga kaditex, mga kaditribayo? Basin sige gyapon na kaon, inom. Kaning inom yun. Sige ta inom, tamis ng mga ilim nun. Colored drinks, soft drinks, number one. Kana, ato na siyang likayan. Likayan na ito sa mga processed food. O, nagita kaon-kaon mga preska ng mga abot sa uma. O, nagit, no? Puros na mga processed food ang ginakaon na ito. Gapasaka kini sa oxidative stress. Huwag mo ni rason nga nung madaot ang mga cellula o mag-lead sa balatian. Processed food. Kana mga dilata. Sige, takaon. Kaon sa guro ta o mga preskong utanon o preskong prutas. Processed food ha, mga ready to eat ng mga pagkaon.

fast food. Oh. Sige, takaon fast food na. O, muna siya, likayan na to ni siya. Processed food, mga instant na mga bagaon. So, giproseso na siya na anasay daghan ng mga chemicals. So, kinahanglan nga, mukhaon yung nagpreska ng mga pagkaon. Abot sa uma. Oo. Karni, ha? O, limitahan na to. Ang stress pagkikita sa ato ang mga activities, buluhat to na to. Kunya, likaya na to ang infection o likaya na to nga magka-diabetes ta. O, magka-diabetes ta, likayan yun na to. Karon, muna yung pangutana, unsao na to pagpa-increase. Ang level sa antioxidant sa ato ang lawas. So, garanti na, no? Tungod sa ato ang sayop nga mga lifestyle, gasaka ang oxidative stress. Garanti na siya nga, gasaka yun na, naagyun na, gasaka ang oxidative stress. As long as buhi taling kalibutan na gaginhawa ta, gasaka ang oxidative stress. Dapat, ato ang ma-neutralize kini, pinaagi sa pagpa-increase sa antioxidant. Neutralizing the harmful na ang daghan ng antioxidants. O, kakaon, pangutana na kakaon, gakaon ba? Oh. Sino wala na tayo utan-utan dira, ha? Oh, sige na lang tag-isa. Hmm. Sige na lang tag-minantikaan nga mga pagkaon. Oh. Muna'y rason, nga nung ha, kalang atong lawas na ay ginabatyag. Pero kung ang ato ang lifestyle, strict na sa diet nga, simple food mga higala, oh, nga abot sa uma lang, no? Lauoy or either magsalad-salad ka, lapuan ng nanimo mga kangkong lira, oh, ang talong, ang okra, lapuan nimo na, lintimplahan, kanon, ah, okay, sabaw na yun isda, oh, or either sabaw utan, na mas labing maayo, ma-reduce na to ang gitawag nga free radicals. Kung dili gyud ta makakaon, mas maayo inom ta og herbal nga taas kaayo og antioxidants. Unsa man ni? Unsa man ning herbal na nga taas og kaayo og antioxidants? Kini nga ton DTX 500, muna siya'y kampiyon sa antioxidants. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw, makalikay ka na ito sa excessive accumulation sa mga free radicals na mao ang hinungdan sa pagtigulang sa itong mga organo. Mo'y hinungdan sa pagtigulang o pagkadaot sa ito ang mga organo na mag-lead sa pagbato ng balatian. Live longer. Kinahanglan tag-antioxidants. DTX 500 daily mga higala, kauban ang Mighty C for a healthier life. Ang Mighty C o DTX 500 kanang mag-inom taani o ga-inom ta kadaadlaw, mauni sila'y mga suplemento nga taas o antioxidants nga ga-control o ga-control o go-or ga-kontra sa free radical sa lawas. Muna'y ilahang trabaho. Ilahan ng i-neutralize ang free radical sa lawas. Aron nga muubos ang oxidative stress sa tuang lawas. Muna yung trabaho sa antioxidants. Muna nga nindot kaayo, patsada kaayo kung naantay imnon kadaadlaw. Bisan pa man, dili ta makakaon kaayo og mga pagkaon nga healthy ka, healthy nga mga pagkaon. Kailagi, dili pasok sa ato ang lifestyle ang gulay.

0: utan, ang simple nga mga pagkaon, mas maayo nga na atay imnon. O, inom na lang ta. O, inom na lang ta DTX 500 o Mighty C kadaan lang. Isabay ninyo na. Sa mga nangutan na unsaon pag inom, pwede buntag o gabi. Pag matas buntag, o, dayon pagkatulog, naka Mighty C ka o naka DTX 500. Lami pag yun limon tulog. Nindot sa diabetes, sa high blood, sa mga bukol-bukol sa atay. O, ayaw glangay ha? O, ayaw glangay mga higala. Adto dayon sa pinakaduol ng mga botika, pangita ang atuang Mighty C of DTX 500.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga Lipliot anam niya sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong distribayo.
3: Yung sa mong pag-inom ang kwan, ditribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausar niya. Ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw d'yo kag-inom? Oo. Pila nakakabulan nga ga-inom?
2: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka ga-inom, magkaroon na ga-inom ka?
2: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko ka-inom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, siguro kung kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ko paminaw.
3: So, wala mong ginatumaron?
2: Oo, oh, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
3: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga nang lantaw ron, naminaw ka
2: rin? Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kay na sa lawas.
1: DTX 500.
4: May buntag ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan ma'am?
5: Ay, ako si Lorna Turangi.
4: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai ma'am?
5: Ay ako nagagamit ko gyud sa una pa kining DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Namo man akong ginagamit gyud gihan sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiyan ug may akong inumon. Kanaman ko'y kanang liuma, laot na ko akong kuhon. Pagamit na ko ani, murag anang murag pamino kay mugaan man akong paglakaw.
1: DTX 500! Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Milita Gandalaw na ay Kedlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
7: Ang saan pangalan, sir?
8: John Ngang.
7: Nag-aasa ka, sir?
8: Aswagan.
7: Pila imong edad?
8: 71.
7: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
8: Mm. Imo naman po. Tungon siya akong langtan, sir. So, kimo na ko, midangok ko sa alternative medicine. Paras Diyos, wag nabig ko yun ang nagluya. Hindi pa rin ako sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Wala ko, paras Diyos, ang pagkaroon. Bakit ko yun ang naluya?
7: Unsa nga mga produkto ni sir?
8: Kaning dagunta, gisagahan ko doktor o Mighty C. Dayon, itribayo. Dayon pagkagabi, katong DTX 500. Paras Diyos, sige gap mo kong kimo.
7: Sige gap mo kong kimo.
8: Gani, nagkaroon gikan kong gilaboratory kay Ichados, ang kimo naman sa ko. Nakawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko. Nagkaroon, ikawalo na kong kimo ko sa Diyo na naman ko'y buhok.
7: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Melissa Cruz.

0: TC.
1: Papalit sa mga butika.
2: Pag may TC para
3: ay, bagmay TC ha. Bagmay TC mga higala, ng alkaline base nga vitamin C. Mo ni pinakapatsada nga klase sa vitamin C karon. Nga naa sa mga butika. Alkaline na ni siya. So for sure no sa mga acidic dira. Eh, very friendly kay ni sa inyohang tiyan. Ang May TC makatabang sa pagbaabtik, pagpabaskog sa mga tao nga naay mga balatian. Kinahanglan gyud tag vitamin C for fast recovery. Nimduman nato nga ang vitamin C. It is a healing nutrient. Nutrient siya nga nagadala og healing, nagadala og kaayuhan, nagadala og pag-ayo sa imuhang lawas. The healing nutrient
1: alkaline
3: is the vitamin C. Muna nga di pagalimtan, magmay TC kadaan law. Oh. Kadaan law magmay TC. Ha? Oh. Then of course, ang atong extend herbal capsule. Oy. Sa mga nangita ha, diri sa dipolog, oh. Asa ta ka-avail og extend herbal capsule for men. At tumo sa kuan mga higala sa Saber Smart Pharmacy. Available na ilahang extend. Saber Smart, available na. Oh, I think nausab sa GM Pharmacy. Apo na sila extend. Kung saan pag-inom ang extend, o kinahanglan, andam yuga. Kinahanglan matulog, matulog, I don't know kung matulog ba mo kung magkainom mo extend herbal capsule. Kay last ako na hinom duman, niinom ko extend, wala ko katulog. Katulog ko pag medyo okay na. Humana. Ang extend herbal capsule mga higala naas mga butika ha. Before bedtime, inom na ka. Mas maayo gani, no, nga ang pag-inom sa extend. Kanang wala kay, walay kaon, gutom ka, lindot siya og effect. Sipa og paka og effect, mga higala. Oh, mga 30 minutes before ang bedtime, inom na ka og extend. Oh, na, ulat-ulat lang ka. Oh, 30 minutes, ah. Dito na. Ingon lang ka sa imong asawa nga. Ga. Kanang, pukawa lang ko, ga, kung matulog na ta, ha? Pero, matalay ka na, ga. Kakipi-kipi. Oh, ha? Ga, pukawa lang ko, ga, kung matulog na ta. Basta naka-extend, amo na gina. Ang binagi mong asawa, medyo busy pa. O, ga. Pukawa ko gaha kung matulog na taga. Ang atong extend herbal capsule naas sa mga butika. Para nga kahit papano mga higala na binigyan sa mga may edad, eh, maka-perform gihapon ta. No? Mahatag na to ang kalipay and of course, malipay punta. Mumang gina. Ang pinaka unag yun nga maka kuana na maka benefits is ang mga lalaki sa bisan pa man nga may edad na eh malipay gihapon ta mo magini mo na gihatag nga kalipay is bana di ba mo na gihatag nga kalipay is bana so ang atong extend herbal capsule naas mga butika pwede na wala na siya wala na kuan kanang wala na problema mga higala no. May high blood ka, may diabetes ka, walay problema na siya. Magkaedad ka, walay problema. Gibong na, gani na siya. Para ginas mga nagkaedad. Bisan pa man nagkaedad, extended gihapon. Kay naka-extend herbal capsule. Naa sa mga pinakaduol nga botika sa inyo mga lugar. Ha? Sige. Then, ang atong DTX Beauty Soap, mga higala. O, sabon ni siya nga naa siya'y whitening effect nga sabon. At the same time, naa siya'y antimicrobial. Katong mga katul-katul sa panit nato dira. Mga skin problem. matabangan na siya sa paggamit sa DTX Beauty Soap. Yan. Bugas-bugas. Oh. Ayaw na mo si kibutang-butang drawn sa naan yung ibutang sa bugas-bugas. Madaot pa ng inyong naong. Gamit lang mo sabon nga DTX Beauty Soap. Mga alap-up. Ang uban daw, effective, no? Na ako'y nadunggan nga feedback na maayo ang DTX nga sabon na to sa kaspa. No? Kaspa ba? Balakubak? Kaspa bitaw? No? E kanang kaspa, iri sa fungal infection na. No? Parasite na, mga higalang, inundan na ng kaspa. Lindot daw siya nga gamiton. Daling mga tanggal ang kaspa. Isabon lang sa area nga naay kaspa, DTX Beauty Soap. Nas mga butika. Sa mga mahilig gunong kape, ha, di pagalimtan yun, ha. Mga penata. Kung sa ganito'y patsada kayo o ganang paborito kayo na ito nga kape, labinig yun sa mga nagkaedad na. Herbal nga coffee. Ganaan mo kape nga walay asukal, gamit mo og DTX Premium Coffee. Ha? Or either DTX Coffee Mix. Very healthy na siya nga kape. I know nga sa mga mahilig gunong kape, labinis mga may edad, kini ang pinakapatsada nga kape nga inyuhang gamiton. Herbal ni siya, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Muna'y kape nga patsadang i-maintain. Kay gatabang ni nga ang imong lawas, malayo sa balatian. Taas o antioxidants nga kape, ha? DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Nas mga butika. Anyway, sayon ra ka ay mga higala nga maka-avail mo sa itong mga products. Or sayon ra ka ayo nga makapalit mo sa itong mga products. Ang buhato ninyo, add to mo sa pinakaduol nga butika, ha? Na-adray DTX 500, na-adray D3 Bio na to, og Mighty C. Anyway, musay babay ko higala. Atong oras limitado kayo, mapon, the same nga oras, the same nga simyaan, mag-uban-uban nga punta. Ha? Programang kasayuran sa may bang lawas? Dog hands sa lima, nolo, mga higala nyo nakauban, musay babay, sing. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara, mga pelata!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience.

0: oras sa Star Radio, alas 8 in punto.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Sa lima na po kami nito sa ato ang...

0: programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Uban ni na pud mininyo mga suking tigpaminaw, uga welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban dinhi sa inyohang kinaham nga sibyaanan. Lain na pud nga topic no ato ang hisgutan karon Doc Alan para sa ato ang mga suking tigpaminaw Doc. Yes Doc.
1: And of course mga suking tigpaminaw, may adlaw ninyo tanan ha, may adlaw usab kada Dragon Mail, may adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas Bisaya sa Mindanao. May adlaw niyang tanan diha ni ana sab higala mga sokin tigpaminaw. Ang mga igsuon nga nagasunod kanunay. Ana sab niyo hang higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Og nagpahigayon mga sokin tigpaminaw kanang kadayang mga klase produkto para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas. Kita usab dapat mga sokin tigpaminaw dili angay nga makabaton sa nagkadayang sakit og balatian. Mapakgang usab nato dayon ang ato usab nga mga sakit no di ba? Mao kana ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Dragon Fruit Gold, dako kini og papel or tabang sa nagkadayang sakit o balatian. Sama pananglitan sa ato usab nga pagamahinay nga sirkulasyon sa ato dugo. Oh, dili level ang ato ang sugar ug ang kolesterol ug ang ato uric acid. Kanini sab ang ato usab nga ikatabang nga mao ang pagtake sa dalawang kapsula. Like a Dragon Fruit Gold, isa ka kapsul, o ang Dragon Fruit Plus, isa ka kapsul, pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tigong buntag o hapon, 1 hour after meal. Naman na higalang pinagrindot kayo, arlang usab sa daily supplementation. Ang ato usab nga lami ang kape, sama usab sa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga isun, tawalan. Mga sugat na yung gumaling, mga up-up, buni, dakog kay tabang para sa skin problem. Kaabag usab na to ang pagpahamis usab sa ato usab nga pamanit nga mao ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Intiro lawas mga sokin tigwa, pwede nyo gamitan yan eh. Alang usab sa pagpahamis sa inyong aping like cutis artisang resulta. Kanina yun ang gamita K-Skin Low Power Whitening Soap. Mao na igala basta tatak as St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado mga sokin tigwa paminaw nga mapalit ninyo sa nagandang butika o pormasya Bisaya sa Mindanao, doon lamang sa inyong mga lugar. Mao na igala ha. Basta ang ato ang produkto na napaka-epektibo garantisado og barato. Ay mo kalimot sa pipila ka minuto sa ato usab nga hatagag pagtagad. Ang ato usab nga panglawas kung asa ta nakulang, ha di ba? Mo na nga nakulangan man ta sa mga vitamins and minerals. Dako og papel ang atong produkto like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nakulangan man ta sa pagpaigo and also good a source of nutrients like unsa man ha? Manganese, potassium, mga sokin tikwana, iron man and other vitamins like vitamin B1, C, vitamin B6, vitamin B5, vitamin B2, vitamin B1 and vitamin B3 nga naa sa ato ang kapsula. Take daily, mga sokin tigpaminaw, 1 hour after meal sa Dragon Fruit o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. 650 and 700 milligram nga mapalit ninyo mga sokin tigpaminaw sa nagkaroon butika o pormasya Bisaya sa Mindanao. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado ang imong lawas, baskugon.
0: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na ka-star, sikat!
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
8: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Mga lama sa kagahapon.
8: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling sulit.

Maayong gabi, mga bay. Adlaw karong Miyerkules, pitsa utso ni mga bulan sa Hulyo, tuig 2026. Pero sa paghugna sa ito ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay sa ito makaigsulan karon nga namina o naglantaw sa ito nga tulumanon. Maayo, maayo, maayo, maayo, maayong gabi, kanatuntanan, mga bay. Sa ito makaigsulan diha, nga naglantaw na minaw, sama diha sa Barangay Ilaya, ana naglantaw na minaw, si Kunchihala, Yen-Yen Gornita Tutor Camerong. Bato-bato niya, maayong gabi diha, Digibay. Samtang, napilay naglantaw si Simer Isruklaw. Okay, pa-shout out Digibay from Bungay Bungay. Maayong gabi, Digi. Huwag na po diha si Mamaylin Bakhel. Mamaylin, maayong gabi diha ni mo Mamaylin. Huwag ni Mampa. Maayong gabi. Itong siguro nga atong kuhaon ito ang gilibre nga cellphone aron may pagkabasa. Ipadulo na ito sa itong daong mga bay. At ito sabun ha, may mga gabi diya nga ni Ma'am Yen-Yen Gornita Tutor Camerong, mabtikon nga kunsihala diya sa Barangay Ilaya. Matupan niya, may mga gabi diya Digibay, samtang ni Simer Esruklaw. Pasyout out Digibay from Bungay Bungay, mayong gabi Digibay. Samtang, matupato ni Ma'am Mylene Bakel, maayong gabi, bye. Shout out kusa ko ang mamapat nga solid listener. Salamat ya ni mo mamapat nga always kanunay ka nga naminaw sa tuwang atalamanon sa mga lama sa kagahapon. Salamat usab diha sa baptikon nga personnel sa DSWT Tayasan nga mao si Ma'am Mylene Bakel. Una pa lang pagtibaya atong hatagan pagtagan mga bay, mag-umi comment na diha si Neymar Luang Pabilyaran. Maayong gabi eh diha, sir. God bless Pinalubngan. Okay, may nga pagkawin diha sa Pinalubngan. Nga naminaw karun sa tuwang katulmanon. Samtang na po diha, nga naminaw po si Ma'am Maripas Castillo Gute. Pa-shout out by Day Aileen o Charis Rachel Morita Chinimar. Okay, may gabi na nimo Ma'am Maripas. Kung din yung kita timbaya, nga sila si Day Aileen o si Ma'am Charis Rachel, si Morita, oh, si Ma'am Morita, o si Ma'am Chinimar. Okay ha? Sa tanan-tanan nga naminaw karon, good evening o may gabi ka natuntanan. Diha sa Mansehe Bindoy, why undang ang pagpaminaw ni Ma'am Lentugdang? Samtang diha sa matuog, mayong pagpangapi ni Ma'am Alma Escarpe. Samtang nag-anto siyang beauty, si Ma'am Cristy Taob Del Monte. Dito sa kambahe sa mga Jukinto, o mga Francisco pamili, Martin pamili, maayong gabi din na pita. Pinanguluhan din nila ni Tio Isos Jukinto, kaoban ni Tia Elvin Jukinto, Madam Maria Bungangira, by Michael, by Bobards, by Jarell Dong Alpe, o isab ni Ma'am Jarlene Jukinto Francisco. At ang mga kumpari-kumari niya, maayong gabi eh. Isab mga bay, niya ni Day Ivy Tanaid o ni Inday Angelina Tanaid di Bagyo Duran. Good evening ha sa mga Duran o Tanaid pamili. Daghan pa namin natin mga higala ron. Ang basig nga mo, kuan nila sila mo, patim awang ilang ulo. Samtang ni Bus Digoy Herodias. Always kanunan namin na si Bus Digoy. Naglago ba ang star radio diya sa Barangay Magtuhaw? Insab ni by Hanley Samyon. Diya sa Matauta. By Hanley, maayo may gabi diyan dapita. O ni Bus Dindo Abrincilio Vlog. May gabi diya sa Magtuhaw. Okay ha. Sa tanan-tanan nga namin na karoon, maayo, maayong gabi igyod ka na itong tanan. O niya, sinugatan, kanatuntanan mga bay, naging musika gikanta sa Iwan ang Heaven Your Side. Mga

0: Ilo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong with sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butina. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa Osaka, Simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is

0: 9 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. Nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal. Sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5. Mabahin ko ati Sir Gadel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo nagahong kasakit sa akong tiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga pikaw sa mga tindahan sa RSV Lifeguard Marketing Incorporated.
3: Kung kulang tao sa pusokota, it could just be a matter of time na magliyang ingawas. And what's even more alarming is ang developments sa lain-lain ng mga balagyan.

0: iwan na sa laing kalibutan ang inyong inahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka, kay na diyan ang Endless Life Funeral Homes na andong tuyog kaninyo sa panahon, sa kagulano, sa masinabuton, ng pagkatiman o pamanagi. Endless Life Funeral Homes na amahimutang sa Tampokon ngayon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, magkontak sa numero 0826-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gitumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Ako si Limitita

0: Phoenix National Highway para ver about Islas Andecos Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-870-2912.
1: Pero para rompe cinta, para pagar un solo extensión, o para pandemia que tuvo una buga meto, dar un proyecto de capsulo, café, o gas, o yo diría yo, muy nada tanto con gas, tanto que no sama kami nama kung gamit ko mga produkto sa Dragon Fruit Chibatem, mayo kayo kung may nabuhi.
0: Kamu sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 MG na balit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga lamaros sa gas, ay brought you by at oras mga bay, 23 minutos na ang ilabay sa alas 8. Mga bay, mga tagna, ihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa puhod o kasukasukan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, ang nabukal mukulong magbag, wala unang tanan sa astasan, ang pinagamagamang gustin para nagpapusgan, kauban ang astasan na organic seaweed, mas taas ang santon purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, hindi sayang na makagastok para makaan purbay palawas, tungod ang astasan para tulang. Ang astasan, mapalit nere sa payasan sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy sa Yungon, mapalit nere sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
2: Mga lama sa kagapon.
0: Sige mga bay, atong hatay pagtagad mga pagtibay at mga bayhan sa mga suking tipinawan. Nga kung isa ko na minagyod mga bay na minadya, si bay Judy LD, na buhiya si Mama Ripas Castillo Gotin, and sub si Idol Nima Rio ang pamilyaran o si Mama Eileen Batil na minaw na naglantaw sa mga bay sa tulad ng manon. Napilang naglantaw si Saymar Esro Calyao o Clau na yon si Ma'am Lucia Yin Yan Gorita Tutor Camerong Gia sa Barangay Ilayang. Pagpah nga naglantaw minaw, maayo may gabi ibig kanatutan ng mga bay sa tulad ng manon ang mga lama sa kagahapon. Sige, ito lang nga kay nalangin na ta. Atong hatag ng pagtagal kininga Sugiranon, Nimara, uban sa tulad ng tulad ng
2: mga lama sa kagahapon.
0: There,
2: I brought you by.
0: Sa oras ng kagipitan, masusubok mo ang tunay na kaibigan. May gabi iba ribay, o sa tanang mga suking tigpaminaw, niinigin mong ilalag na kayong tulabanon sa radyo, nga mauang
2: mga lama sa kagahapon.
0: Ako di ay si Mara, o gusto ko nga ipaambit ang ako nakagi, nga ang tigkaroon buk at gihapon sa kundukhan. Sugat pa sa among pagsimila sa elementarya, ako o akong labing suod na higala, nga si Ana. Hindi na giyot magbulag, mag-uban sa klase, magdula sa resis, o magtinabangay sa mga assignment. Hangtong pagabot na mo sa high school, mas nilalong pag-iyot ang among panagkikalaay. Daghan ka

0: kalisan walay hinungdan, magtinabangay sa mga problema. Huwag magsinatanabisan unsa kalisod ang sitwasyon. Abigin na mo nga hangtod sa kanturan ng among panakitray. Pagabot na mo sa kolehiyo, nagkalahin niyo kurso. Apan, nagpabilin gihapon ng mga komunikasyon. Usa ka daw, ibaila ko ni Ana sa iyang bagong amigo na si Ryan. Puutan siya. Palabiro o dalira kayo nga matikamigo. Sa sige na mga kuyong, wala na ko mamatikdi, nga nahigong maradiay ko kariya. Sa wala daw ha, si Ryan, nagsugod usap o pagpagulab ka na ko. Nalipay kayo ko, o gidawat na ko siya. Apan wala ko kabalo na si Ana, dugay na usap niya ay nga doon na ipagbati kang Ryan. Wala niya kinasulti ka na ko, itawad kay nahadok siya nga madaot ang among panaghigalay. Sabihang, nahibaw siya nga kamina ni Ryan, kamit lang siya nga hindi palayo. Dili na siya, mutubag sa kong mga mensahe. Likay na ko niya sa eskulahan. Isulay na ko siya istorya aron masabtan ang tanan. Apan mas ipilit niya ang magpapahilom. Paglabay sa pagkakabulan, kabulan, nagsugod usap o kalisod ang akong relasyon kay Ryan. Kanunay na siya na walay uras, o murag na maguna, ang iyang pagtratawag ka na ko. Sa wala, nakibalo ko nga dili na siya, sigurado sa mong relasyon. Nagbulag mi. Sa dili pa matapos,
1: usa wala pa mahuman ang si Mister. Usa ka higayon, ay ko nga wala namo na istoryahi ang tanan sa sayo pa. Basin kung nagtirud-anay lang mi sa mga gibati, wala unta mi, mabut sa ingon ani nga kahimtang. Mas nasakitan ko sa pagkawala sa akong higala kaysa among panagbulag ni Ryan. Tungod kay sukad pa sa among pagkabata, siya ang akong kauban sa tanan. Pero ni Bay, mangayo unta ko og tambag. Angay ba naku nga paningkamutan nga mabalik ang among panaghigalaay ni Ana? Bisan dugay na ang among panag-away. Ug kung mubalik man si Ryan ug mangay og ikaduhang higayon, angay pa ba naku siyang dawaton o mas maayo nga akong pilion ang pag-ayo sa akong relasyon sa akong higala ug magsugod na lang ko pag-usab. Bayro ni Bay, sa dili pa ko ninyo tambagan. Palayog lang ko una.

0: higala at pagpaminawon ang testimonya sa nakasulay o nagagamit sa Asasan Herbal Capsule.
1: Ako diay si Rudy Cortez, nagkuya sa kapalong Davao del Norte, nakuya diba't isang lawas, nakusakit sa bato, testing ko ang mga lalang tambal para maulian ko, pero wala yan ibyo, matutawad mo ko sa radyo ni Asasan. Kung wala ko nagbuduha o sulay, kulay ipos sa ginoo, mga isang bulan akong ininom ang Asasan, naulian ko, inihihin ako, wala ni sakit, upaminaw na ko sa ang lawas, at ikapermitil ko dahil manuya, busa pa mong may mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Asasan, kaya naaji alibyo ko ang sa Asasan, huwag ang amartian.
2: Essential oil, whole healing, an Asian product, Shiva. Ang kahiwan sa lawas ay ang kalinaw sa una-una. Maunghong gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva.
4: Shiva.
2: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
5: Ayus! Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni ana! Ni ana! Pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
6: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
7: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangna buhol. Ang akong kasinatian sa NAMS capsule, daghan kong gumuhat sa malay, o hago ko mawala rasab, o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa NAMS liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat.

si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang

0: Dragon Cafe. Kay, dakan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Kaning high blood traitor nga balatian.

0: Urgent Care.
1: Natural o herbal nga sangkap nga mao imong pagkalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabinos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
2: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya...

0: Tud kana to sa Masi Pakusgan ug mas gipabitibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw na kabalaka kay anina sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud kamo nga makatumar. Ug ayaw hulata nga imong lawas mobigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis sa banpag nga mga balatian. Kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na bakamu sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee, aniya na. Gipilaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog, tilawid di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay mga bay, maing magabi ha sa itong makaigsunan karon nga naminaw sa itong katulumanon ang mga lama sa kagahapon. Hala, timbaya mo mga bay, pwede mo nga makatext o makatawag sa itong numero Smart 0969484545 o sa Globe 0956-664-7734. Sige, dito maglangay. Laing musika alang kaninyo mahigala nga gikanta ni Bryan Adams nga naguluhan Straight from the Heart.
1: Mga lamang.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredient sa ato ang hard max extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga soaking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o gadugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga soaking tigpaminaw and erectile improvement mga soaking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud ni ini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag o duga nga pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga soaking tigpaminaw o bandira o mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga soaking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga soaking tigpaminaw. Ang naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga soaking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga soaking tigpaminaw. And additional mga soaking tigpaminaw sa about sa treat, no, mga to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soaking nato nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soaking tigpaminaw, madako po siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no. Dako kay tabang mga soaking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ang mga soaking tigpaminaw di nagyot tinahanglan nga horny goat alone, ha, unsa pa kaha kakusok o kusgan man ang horny goat alone mas kusok mga soaking tigpaminaw kung inyo na nga gamiton ang usa sa sachet nasa 21 grams mga soaking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga soaking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga mamahatag og duga nga kusok kapasok kalikon labi na gyot sa sexual life mga soaking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bag-o na tong produkto mga soaking tigpaminaw madungog ninyo, oh, mapapalit usab sa nagkadayang butika og parmasya do lamang sa inyo.

0: mga lugar.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat, nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
0: Yes.
1: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
0: Okay.
1: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
0: Kun yes.
1: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag o makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
0: yes.
1: o kababainhan.
0: Mm-hmm.
1: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
0: Yes.
1: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
0: Okay.
1: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: At ang oras mga bay, 5 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga atag na, gihatod ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalanlaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madagong sa Star Radio Tayasa na ilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6.30 ang tag na sa gabi, Lunes hangtod Sabado ba ni Kuya Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual, Mualbual Pharmacy o SGN Pharmacy sa Bajan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Edchonchon Pharmacy o Sinovit Pharmacy, Senatilan Week Your Pharmacy, MPG Next Toro e Pharmacy o Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy sa Malabayok, Sinchud Pharmacy, sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dabanhog, Betoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa Magalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Laing musika alang kini niyo manghigala, naguluhan o hero.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: higala. Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Askasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko 62, senior o isa ko ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa diha wala pa ko nagtumaraan ng Askasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dalira ko ubon, ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Askasan, diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa Askasan, natin-aw na akong pananaw ug miligo na akong resistensya. Sa Askasan, wag kang tanan ang balatian.
2: Ang kahiwan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa

0: ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you
3: po. Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan. Dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba?
1: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway, saan mo kay mausap na inyong lawa, saan mo dili mo kapuyon, kana lag.
4: Ipabarato pa kini, Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Isay pangani mo, Nay?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
9: Matuog.
8: Bila edad ni mo?
9: 78.
8: So, isay pangani mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana.
9: Oo.
8: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
8: tuan. Noong sa mga yantil?
9: Noong hubag, siyong maayo.
8: Hubag tanang ikan.
9: Kaniyang inyo, huabot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
8: Punuan sa paha.
9: Nakapatay mi sa radyo, nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
8: Ya, karon, okay na yung bata. Okay
9: na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa, hinoon. Apan, dili
8: pa. Kailan na idadad to?
9: Kuan, 79.
8: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
9: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos. Akong bana nga, ng hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
8: Amigos ko, pe, ray gino.
10: Sadala, salamat mga idol.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon rakayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered. Kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.

Sagrado, ay, Ronnie Bay. At ang oras na nabay, 23 minutos na nilabay sa last 90 mga bike na magatag na. Iatog ka na ito sa Detribio Food Supplement. O siya natural, nga tayo viral, kung ang material na espesyalista. Emitibo nga mong patay sa mga viruses na matangkaso o mga mikrobiyo nga magkatahilan. Daghan pa ang binibisyo nga ana sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio datos na yung chantry glycerides nga mutabang sa kapalikunsa. Resistant ka sa labas, pangutra sa kakapoy o pagkasakit. Detex Kamex with ang palay lab stresses at sugar, sugar can extra powder. Detex Kamex, may kami ka na, nakalitox ka ba? Mga lama sa kagapon. Sige mga bay, at ang matag patagat kini nga mga patibay habang ikong basa at ang mga consumer ng nga nitibayan nga kagabion mga bay. Okay na, na si Mam Yin Yin Rory Tanotor Kamerong ang gabi na din si Bay ni Mamay Bakel, mga bay, shout out to sa kwa nga mga pat na sulit listener, samtang eh, Maripas Castillo Gupin shout out by Day Island of Charis Rachel Morita Chinimar ni Loma Ligato Kulem sa Idolmit na dayon sa pal ni Neymar Luang Pabiliran may gabi niya sir, God bless Pinalungan samtang ni Simer Isro Clau shout out din si Bay Pramboy Bungay may gabi din si okay, matapakitibay mga bay sa tuwang atumanon ang mga lama sa kagahapon. Ang ganda, agi ka ni Lady Gaga ang naguluhan of Always Remember Us This Way. Mga lama ako sa kagahapon. There was no sky burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bone Beautyser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga ragdili. Wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
5: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Kamu masulupon, tuhod, kaini taliwan na sa laing kalibutan ang inyong inahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka, kay nani na ang Endless Life Mineral Boost na andang utuyog kami niyo sa panahon sa kagulangon sama sina buton ng pagkatiman ug pamaagi. Endless Life Mineral Boost na ang himutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Mineral Boost. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, magkontak sa numero 0826-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipalagiya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Okay, lalimindi ako na ako nagpuyo sa Brookby, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay ibatay sa kung puto, bumindi akong sakit. Pag nagkumar ko ang yung care, na uliandid ko, umiye hapte akong kaminaw. Sabi na nga akong putin, nagkuan akong putin, nakinaw-sinaw, tungkol lang sa termicare. So, kaya na ay ko naggamit na naman. Kaya ganyan, salamat sa pandak ni ADR. Huwag kinauliandid ko. Thank you pa yung mga.

0: Alatu sa kagantang di pangayo ni Ma'am Alma Escarpe. Ya sa barangay Mato Bagay, Mama Mama. May nabihin mo Ma'am Alma Escarpe. Kato pa sa niya magratis mga bay. Ika ni Ma'am Alma Escarpe. Matumaya. Wadid na yung bayan unay. Ah, unay mo ni Ma'am Iba ni si Maria Bongira. Nulay ska ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet ni Day Nisi. Ni Julio Jumalibit. Amar Sultan Jana. Sir Carl Giancarlo. O sa tanan lang. Naminaw ika ni Alma Escarpe. Rekos kong song. Buhit ng palad. O salamat sa pagbasa. Kay matipag-ibaya ni Ma'am Alma Escarpe. Okay lang. Alita sa to ang tambag mga bay kay alatong tambagan ni atong higala karon. Ang si Mara. Kabahin siya problema. Sa hinikog nga o sa yagbiyab mga higala. Sige, alita sa tambag ni Mara.
1: By Ronnie Bay. Aliyo.
0: Kabay, hagin ang problema ni Mara, kabahin sa iyang hinibugma o sa higala. Kung diin, hindi si Mara doon sa higala, gikan sa elementary, high school, ngadto sa kolehiyo. Apan sa diyang pag-abot sa kolehiyo, ayun na yung pailaila kaniya, si Ana, nga amigo, nga mao si Ryan. Kung niya, wala nilang ha, nga kini si Ryan, ato kanilang kuyog-puyog nilang tulo, na higong madiay, ngadto kang Mara. Pabaglang nga, ginayagan si Mara sa iyang gibate ni Ryan, isugob, kung niya, wala po sila magdahong nga, si Ana, yun ang puhilong kapagbati, umihilong kapaghigugma, ngadto kang Ryan. Mga kabay, yung nga nahibalo si Ana nga doon na relasyon sila si Ryan o si Mara. Aw, kawan na nagpalayo na. May distansya na. Samtang distansya na si Ana, gato sa duha. Sila po si Ryan o si Mara. Agila po nga relasyon nagkalabo. Kaya nagkalubog, nagkaway klaro. Hanto ni sangkot sa panagbulag. Karang problema, pagkutanan niya bayan ni Bay. Ang sabi ko mga pamaagi, parang nga magkauli ay ang mga maayong relasyon sa kong higala. Upanangitan, upadayag, pagkita doon higayon si Ryan. Iyak ko magbalikon ko ng mga bay. Akong tambag, ganimo, Mara. At huwag kay panahon karon, nag-espila pamangka sa kolehiyo. Fokus lang una, sa pag-espila. Dahil nga, ayaw sa ugan na una. Sa kanakuya, kinagbulan naman mo ni Ryan, hala, para lang ka ng pasagalan. Dahil mabutra ang lalaki, na tinuro ay magpanggagumahal ka nimo. Kaya musabot ka nimo. Kaya kamahin po sa mga higala, makaimutan nga mo lang dito sa tinuro ng higala nimo, kaya nagpalayo man. Kaya kung tinuro ay pang higala siya, tinuro ay pang amiga nimo, andam siya musabot. Andam siya musabot, na mo nagkahilog man. Kung kalipay man nimo, nga nauyab si Ryan, di malipay siya, nga nagkauyab mo. Ito pa, managin ang patong sa oras sa kalasdanan, anak niyo ila, ang iyong mga tinuod na higala. Sa mga pagsulay, anak niyo may lagtim na higala. Muna nga, kaya hindi palayo mo sa kanimo, pasagdan lang siya kay hindi magusta ng panahon. Nga ang itong higala, kanunay na itong higala. Na may panahon nga, ang palayo na ito, ang itong higala. Ang muna ginayang patong, kanunay mga higala, nga nadaot sa relasyon, ang panagkuyab, nagkabingkil tungkol sa panagkuyab. Ang ayong panagkigala, nagkabingkil tungkol sa panagkuyab. Napuyuban nga, may panagkigala, nagkabingkil, naguba, pinagipon sa politika. Nagalalain ang rason, muna nga, ya pulos ginoo, mabot ang tinapanahon. Nga, ano na kitinood nga higala, o amigo, o amiga, nga tinuray nga musabot kanimo, o na po'y imong karelasyon, o hindi kukma, nga tinuray nga musabot usab kanimo. Apan sa pagkaroon at tambag, focus lang una sa imong pag-eskwila.
1: Mga lamang.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sika.
2: Ang programa nga magatulog dugang lingaw kabibo ning sayo sa kapuntangon pamukaw mano pamulabog di ka magmahay maski kulang pang imong tulog Dawbi, di ka ka mahulog
3: sabi ko Lindo listap
4: di stop
2: ania na ang pakurat sa kapuntangon kauban ni Bay Ray on air.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Si Tarzan pindang anak walang ama ina. Si Barok na may.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inda.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Mangon na kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata. Alag na kong mata, importante lang yun makabuka o

0: Pakita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos, sukirag yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapo na inyong igala sa kanginad. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa upo. Adlaw karon nga huibis, pizza nuibis. Bulan sa Hulyo, tuig 2020. Sa yes. Sa mga ka-birthday ng adlaw, happy happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Happy birthday! Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Or good night, pinaka-the best sa tong birthday. Abtikus ka na katong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gidkin nga gasa gikan sa tong labaw makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon kita.
1: Lami, hindi na siya.
0: Lami, ginang na mag-birthday kay siguradong makapanog-ab-abot sampon.

Okay, to rest 45 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagka dali aragid sa oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang to. Eh! Dali aragid tang maka... panugab ka na to, eh! Aragiyon, masikat nga. Tugab yun tayo ni Kaon, tugab yun. Okay, that's the important to your part in your stomach is very pasto. Ano saman? Very pasto processing. Okay, na tayo tawag rung puntaga. Murag usag gini ka pariner. Kung ano puntaan nilang mga English na binayabas. Ato ng entertainer ni Sir Mike. Ato na siya natagag may pagtaga. Kaya taas-taas mga itong oras. Okay, na tayo tawag. Speakers din niya. Ato na yung natagag may pagbunal.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 300001064-4491.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loans, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah! Let's get it on!
11: Hard Max!
10: Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
11: Hard Mama.
10: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Mama. Extreme na.
12: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
13: Kinsa ni ma'am?
14: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
13: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
14: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay lahanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
12: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin din mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
16: Ako experience siya ni Kolog. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya mao gimintain ako nang daghan ta in salamat sa nang ya mao nakapa kuwa sa mga ibang.
17: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: Kai Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kangidad, Pai Ray. Og na mo'y otang, Pai Ray. Og mo palit, Pai Ray. Ngun anak nagid kasimple ang atong kinabuhi og natay kwarta mo palit og way kwarta mangutang. Ayo lang kalibot sa pagbayad sa tindera. Para ang isi abot sa alingag-ngag. Basta lingag-gag risikotan, karisman ang ustay mo katawag yun, pagkalaparag ba-bagod. So, ato lang gini siyang sabton. You need to understand, manang ustay every morning. Because manang ustay is having a wide mouth. Okay, ito lang, 23 minutos suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa ato malulog lula na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Umangon na ta kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oras-oras na yun para mang mata, oras-oras na para ibuka ang ato mga dagko nga mga mata. Balag na kong matang importante lang yun makabuka. Dako na kayo ng gasa. Gikan sa atong labaw makagagaho. Kanang pagmata sa sayo sa Kabuntagon, Legion, dako kayo ng grasya o dako kayo ng regalo masikat sa atong kinabuhi nga makapadayon pata sa pagtrabaho, makapadayon pata sa pagsulbad sa mga problema, makapadayon pamusta na ninyong buluhaton o kung sa inyong mga plano, Legion, matuman kay nakamata pamad. Akar tas tong kapalanan karong bundaga paminaw pabati kay ato nang hiatag ura-urada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 Aris. Duna kay masugdan nga makatag og bag-ong inspirasyon. Swerte numero color 279 og green. Abril 20 ang Tudbayo 20 Taurus, ayaw din maha ang maabot nga oportunidad. Swerte numero color 268 o green. Mayo 21 ang Tudnyonyo 20 Ono Gemini, makadawat og minsahe nga dugay na nimong gihulat. Swerte numero color 157 o white. Onyo 22 ang Tudulyo 22 Cancer, masulbad ang problema, pinaagi sa maayong panagsabot. Swerte numero color 38 o yellow. Olyo 23 ang Tudagusto 22 Leo, ayaw tuguti nga ang garbo maoy makaguba sa inyong relasyon. Swerte numero color 619 o blue. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo, mamunga ang imong pagkugi. Swerte numero color 528 og orange. Og kadtong atong kapalaran karong buntaga. Or ang katunga sa tong kapalaran ang katunga at ang atangilan ninyo niyang taod-taod. Mare na punta sa the teacher and the pupils. Unay giyon ang maestra o ang estudyante. Kay walay maestra, wala po'y estudyante. O walay estudyante, wala po'y maestra. Ay dapat kumplito ginanduha. Nay estudyante, na po'y maestra. Nay maestra, na estudyante. Para ang maestra makaswildo, ang estudyante po'y makakaton. O, mauna siya. Agatong mga kapalaran, gatod ka natin sa Astasan Herbal Capsule. Mutambal sakit sa ulo, sakit sa tun kaso-kaso, andili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. At doon ay bukol-bukol o bago-bago, launa tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product, nagipakusgan kauban ang Astasan Tin Organic Seaweed. Mas tasog santun, pretty, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto. Para makaangkon og maayong panglawas, tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan na palit siyong masuking butika o tindahan. Yes, barangay Bago Tiasa, nabilabulo sa batong Astasan Herbal Capsule diya sa Panimalay ni Sir Boyak Slabiog Garinas. Sir Boyak, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong Kabuntagon diya, sir? How's your morning, sir? I know you're always happy, sir. Because of your beautiful wife. Okay ra gid ko pa isakto jud ka pay. Sa so, ako ang gwapang asawa, maong rason pa nga malipayon jud ko permit. Ah, mao lagi malipay sakto jud is virus, malipay gid sir boy ako. Kani sir boy ako bisag naa pa ni mga problema, kanang mga problema iyar nang katawad. Muhanga dinis sa langit. Duko siyota. Og mag orasyon. Ang problema wag tang dayon. Okay, sganaan nga magwapa ang puti. Umamis ang panit gamit ang Ayos Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Ado na avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, og mga nutrients nga maoy mo paputi, og mapamis sa imong kutis naturally. Ayos Sabon Beauty Soap, mapalit sa inyong masuking butika o tindahan. Sa ganaan din ang mugwapa, puputi, mga bisang panit. Gamit na mug Ayos Sabon Beauty Soap. Anong Ayos Sabon Beauty Soap na ada na sa X Pharmacy. Napo niya sa Tayasan Pharmacy. Visit lang mo para sa kabulan ninyo or sa katuig ninyong ginamit anong Ayos Sabon Beauty Soap. Yeah, ayaw po magbulan o ginit. Sigurado mong puti, good mo, muhamis. Kanan yung agtang akunot, muhamis. Kanan yung aping baga, munipis. Muna yung resulta sa Ayos Sabon Beauty Soap. Anak ragod. Nagingon nga. Basta sabon, isigutan. Powerful na siya. Okay, ito na. 38 minuto. Sumun makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadali araman sa oras. Dali raking adlaw. Dali rang bulan. Dali rang tuig. Dali rigid kaayo ang tuad. Ang atong birthday ba? Dali rin kaayo. Si Bayre, happy to mag-birthday. Birthday na to. Ano sa may birthday ni Mabay? Sa katuig, kausa naman ito mag-birthday. Rag next year pa man itong birthday po. Legion, layo. Paano o gamay? Igo patang ma. Saman ma. Makakwarta.
3: So that is the cleanliness, our lesson for today. Now you are so...
1: Okay, toras, alas 5. Trenta ni binigid sa kabuntagon. Standby sa Dagueta. Mamina na puntag pangkabuhayan showcase. Mabalik pa si Bayre karong taon-taon.
4: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
5: DTX 500 mapalis sa mga butika.
6: Kita Balagosa.
7: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
7: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
6: kuan ihang sakit ihan murag ni buminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
7: So wala pa di siya ninom ana unsa diyang gibati? Ma'am.
6: Yung luyahon siya.
7: Luyahon.
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
7: So, sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May isip. E3 Bayo o kanang TX 500.
5: TX 500. Mabalis sa mga butika. E3 Bayo. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
9: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
10: D3 Bio.
9: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Po si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit ang...
11: This is Amapola Broadcasting System.
10: You is a...

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
3: Biroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon, Purok ni Extension. O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi. Yes.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kus ganay?
1: 60.
0: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod oo.
0: Ano ni gamit mangga Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood.

0: Bad po niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay. Sa una day na
0: 180, 200.
1: Mo nay blood pressure ni mo.
0: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
1: Karon wala na kay lagi.
0: Wala jud.
1: Kanarang amigos coffee. So permanente na ka naginom, dugay-dugay na mga pila na ka tuig.
0: Wala pa tuig kay jutay ra man ang among kuan.
1: Jutay ra. Asa dapat din juha diri sa Tayasan nay?
0: Matuog.
1: Barangay ya.
0: Barangay oo.
1: Sa mga naminaw unsay ikasulti di mo nila nay?
0: Aw di mo gamit sila ani arong makabalo sila nga maayo sa lawas.
1: So maayo gyud ang amigos coffee. Imo jong na pamatud-an. Salamat mga idol.
2: Mga penata.
3: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.

0: on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ang inyong higala sa kangidad. Dinilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gyud. At ang oras, 52 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa itong malulog lula na nagtatay dudong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon na ta kay buntag na, hayag na kayo ang kalibutan. Kita na kaayo ang mga indot nga balay. Indot nga mga pananawon, kita na kayo. Kita na po kayo mga puti nga paa. So bangon dayon mo, mata dayon. Para kita magpaa ba? Paa nga. Paa nga. Gasinaw-sinaw. Okay, sa mga may ligod ng swertres, tanawa tutukin yung ticket kay Basi Nogosamos sa mga mananao. Sa atong resulta kagapong adlaw sa last dos sa hapon, 6-7-8. 6-7-8. Og sa last 5 sa hapon, 1-9-7, 1-9-7. Og sa alas 9 kagabi, 3-7-6, 3-7-6. Magandang itong swertres. Result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations! Kadtong maong swertres, giatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita, girbal nga barato, gipiktibo na, ani-ana sa ato mga butika, ang nabantong ugmas, gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man, wala pwede gidgang makatumar, ayaw hulata. Nga, ang imong lawas, mubigay, panalip di kanunay, pag-Dragon Fruit Plus, susbon ko, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idara na alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukog, tuhod, malutan o gang pagbato o arthritis, rayuma, guban pa tungon ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi de Alkaline Vitamin C, mupatinaw sa nahanap ni mong mata sa Alkasi. Protektado ka na sa pamanit, hamis, pagid ka. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ani anag, gipaila-ila ang pinakabag-o nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Adunay high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, telemedicine nyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dosi ka mga herbal ingredients, kininga kape, tambal kini, Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika o tindahan. Mamayang buntag din ni Ma'am Mel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na tamasikat kay buntag na. Bangon para sa kaugmaon. Okay, ito na 56 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Aray na tas itong kapalaran. Ito na nitiwas o hatag na itong kapalaran karambuntaga. Our destiny this morning. I need to continue to complete your destiny. Para makumpleto ang inyohang kaugmaon, paminaw, pamati, kay basig mo ni maghatag og kalampusan sa inyohang pangandoy.

0: Nah, sagi pangadak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra. Donay masoko og galit kanimo. Swerte numero color 741 og violet. October 24 hangtod November 22, Scorpio, likay ang pagsalig dayon sa mga saad. Swerte numero color 935 og green. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, mulampos ka tungod sa imong positibong panghuna-huna. Swerteng numero color 862 og brown. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, panahon na aron hatagan og bili ang imong kaugalingon. Swerteng numero color 147 og gold. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, ayaw pagdinako or ayaw pagdinalo. Swerteng numero color 395 og maroon. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, mulutaw ang imong pagka matinod anon. Swerteng numero color 286 og lavender. Maog kadtong atong kapalaran karong buntaga. Sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo naan, nakabalo na gid mo og sabon. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Gandong mong kapalaran gatod kita sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C o butambal o sab kini sa mga dagkalinlain nga masakit sama sa ilanat, high blood diabetes, taas o kolesterol. Aduna'y hubag-hubag o bukol-bukol. Awala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available lang itong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diya sa Badyan Butika, Santo Niño, Aligre, Jan Jan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. And Atilan Vicor Pharmacy, MPG Drugstore, Way Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Diya sa Dalagi Trade Pharmacy, Eds and Reds Pharmacy, Malabuyok, St. John Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Diya sa Tumandog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Marga. Mantalongon, Butika Marga. Diya sa Tumandog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Jack, Rishier Pharmacy. Og diya sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Bogeda, ang mga pharmacy ang available, ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasa, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Okay, taras, alas 6 impunto na sa Kabuntagon. Napopos na gina itong tulumaran pakurat sa Kabuntagon. Sa tanantalan na itong makigalaan ron. Nga naminaw sa Star Radio. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay Buntag na. Hinay-hinay nagkamang, paingon sa kusina. Tak ang natong madagkong kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom. Putay, tubig, inita, aron makainom og kape, si Dodong o si Inday. Anong kape, lami, mangina siya. Unag yun, nga good benefits, pag yun, lami na, good benefits, pag yun sa atong panglawas. Makapakusgan sa atong kasing-kasing, malikayan ang type B diabetes. Og matuman, pag yun ang inyong mga pangandoy, kinabuhi, so magkape na ta, ay nagduwa-duha. Unag yun, don't hesitate to drink coffee every morning. Because coffee, it's good benefits to your future. Future. Okay, sa itong balitang sports karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat sa pusod. Magbalitang sports na ta. 273 million US dollars, upat katuig. Mitchell, may permag bagong kontrata uban sa Cavaliers. Si NBA star Donovan Mitchell may permag upat katuig nga contract extension nga may balor og 273 million US dollars uban sa Cleveland Cavaliers. Usa kini kalaka nga lagmit makatabang pagbalik ni LeBron James sa Cleveland. Ang ahente ni Mitchell nga si Austin Brown mitug-an sa ESPN nga si Mitchell pwede na pauntang muhuwat sunod tuig og mudugang og laing tuig. nga 80 US dollars million sa iyang kontrata apan gusto nilang magpahigot or gusto ni ini nga magpahigot sa Cubs sa labing dali nga panahon. Ang labas nga kontrata sa 29 anyos nga si Mitchell naglangkob og player option alang sa 2030-2031 season. Si Mitchell nga nalandig sa Cubs ni adtong 2022 human gitrade sa Utah Jazz na mahayag human sila gisiruhan sa New York Knicks sa NBA Eastern Conference Finals ni adtong Mayo nga aduna pa siya wala mahuman nga trabaho nga mao ang padala og laing corona sa Cleveland. Magganda itong malitang sports karong buntag. Sus, nakuha kontrata ni mga NBA. Muna yun, kanilang mga Pinoy, nang ambisyon kitang modula sa NBA. Kaso, ikon pong huwag ka, itraining ka, or itistingan pa kagmai, badyo kang modula. Dago kay offer dito, kanang 273 million US dollars. Okay, magandakuha naman ng kwarta dari sa Pilipinas. Bisag di na ka mo trabaho, maglingkaw na lang katibok ni mong kinabuhi. Murag, di ka karot aling kortaha. Murag bilyo naman ni Diris Pilipinas. Mudula po na kayo tag-NBA na guway kay para maka bilyon punta. Ay, nakabintahan ng NBA player kay Legion nga bisag bangko ra ka dito, milyonaryo na ka. Diri sa PBA, bisag bangko ra ka, milyonaryo mag-iapon. Diri sa medyo morag apiki-apiki ra yun. Gatong mabalitang sports, gatot nga to sa Shibay Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran ni Dog Tambal. Sulayang natural nga pamagi, pagkumasay gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shibay Sinchal Oil, inimo sa virgin coconut oil, turmeric, extract, malunggay, leaf extract, ang maong mga sagol, adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna kun hyaluronic acid nga makita sa bisyo. Iaplas ng kinis apektado nga parte sa imong lawas sa banan og masay. Shiva Essential Oil ang aplas nga humot og effective. Shiva Essential Oil. Palit sa masuking butika og tindahan. Dinhi sa lungsod sa Tayasa na available atong Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy og Tayasan Pharmacy or Curie Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available ang atong Shibay Essential Oil diya sa Bit Sari Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tayasan, available sa batong Shibay Essential Oil diya sa Panimalay, Diserboyak, Labiog, Karinal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Nagmata na ka diya, sir. Kani Sir Boyax, sa'yo mangini siya mamata. Unay giyon, Sir Boyax, it's very early to wake up in the morning. And it's very early to go in his kitchen. Because Sir Boyax is very early to eat breakfast. sa'yo mangini mamahaw, Sir Boyax, kay kapalo naman ta nga, usama ni sa mga magtutudor sa Barangay Bago National High School. So sa'yo, diyo kang mamahaw kay siyempre, alas 7, klase na pa ya. Pero karong adlaw, suspendido ang klase masikat tungod aning itawag nga super typhoon lagi kaning bagyong Inday. Mga tagdagap dito niya itong bagyo rong puntaga. Para makabalo po ito ba? Ulig yun, sa mula kabalo, makabalo po. Sen ginagmay ragod, at least nga naagi na balad kaysa wagyod blanco. Murag, looy yung kayo. It's very pity. Pity-pity. Ang sama ng pity ba? Katong pity nga. Anong high blood kaya? Pity-pityhan. Maura na siya kay. Pareho na mag-transition. Pero lahi nag-spilling ang pity nga. Anong looy ba? Looy pity. Looy. Okay, super typhoon Inday. Ni Huyang ngadto sa typhoon category. Karong alas dos kadlawon, Hulyo 9, ni Huyang ngadtos typhoon kategori ang padayong gimonitors nga super typhoon Inday sod sa nasod. Magkadto atong weather update karong puntaga. Pasalamat ta masikat nga medyo ni Huyang ang gitawag nga super typhoon kategori. Og naa na lang sa typhoon kategori. Wala na'y super. Pasalamat na nga medyo ni Huyang. Kay sos, kaning bagyor-bagyor. Di gilalim. Unay giyon, matawa, masampit yun mo tanang santos, basta na'y bagyo. Basta mo na'y nakakuan si Pinoy, kay basta na'y kalamidad, gani nga, kuan, makasampit yun, kuan, Ginoo. Pero mawala gani, matay, wak may Ginoo. Oh, mauna diya. Unang kadadlaw, mag-ampo rin kita kanunay nga, wala rin yung mga katalagmad. Kay, sus, kaling bagyo. Unay giyon, kanay mong lagay, kopos giyon. Orang sus. Ayun, tag-ulan rin nga normal nga ulan niya. Ulan niya, dalapad yung hangin. Orang lupad, manjoy mong kaugmaon. Ayaw mo lupad ba ng kaugmaon, may nananay pako. Walay pako ang kaugmaon, pero delikado man ang madalas bagyo. Wak na kay kaugmaon. Ang imong kaugmaon, lupad ban padulong ni San Pedro. Okay, tara sa size 8 na gansa kabuntagon sa tanan-tanan itong makigala. Ano nga nabinaw sa Star Radio, may buntag kaninyong tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na kay sige, pitok-pitok. Sige, tikong-kong. Si Pairi din, sige, bangon-bangon, kamudya, gatikong-kong pa mo. Madayunan gani mo, nawa na. Ang ginawa, abot yun, bong-bong. Dia murag bangun na lagi. Okay, toras alasays ni binigid sa kabuntagon. Dia stayasan Urgel Bisayang Manok, bayong pagpabilang Joy Sorinyo dia, Jojo Sorinyo, Jessica Sorinyo, Fighting Katipay, og ni Boss Jano Nogina Kamanso, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na tama sikat kay buntag na. Og dias barangay poblasyon Tayasan, may buntag ni Boss Jerjos Nabdos dia. Itong higala ni nga unlimited napdos. Kusgan mong gano'y siya. Kaoban siya ang asawa. Si Madam Mary Ann, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag niya sa It's Aran Piso Office. Mayang buntag niya ni Piso Manager, Madam Chris Ramirez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Huwag niya sa Parangay Gumintok, mayang buntag niya ni Madam Jocelyn. Perte Kalyaw, loud and clear kayang Star Radio di na dapita.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag dias barangay Tampukon na yungon, may buntag ni Madam Josephine po dia. Madam Josephine Garci Sagiri, ang tag-iaw, tag-dumala sa Endless Life. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na kay buntag na. Ngayon, ibta na ang mga iliptonod. Ay yung kalimot. Don't forget to ibot-ibot. Da ilib tunod. Og des barangay Magtotayasan, may buntag po nilang boss Digoy Herodias dia. Ngas gasipa sipa galanog-lanog ang Star Radio din napita siyang balay. Asang by Reggie Herodias, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa kapitan des barangay Magtaw, may buntag po ni Kapitan Romel Mayagma, Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon.
0: Og ni Totski dia, Totski or Tito Tirano. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Consial dia, Consial Juicy Fernandez, nung Julimer Fernandez. Og sa ilang silingan das, ng Ilsay Noo nga, kanunay ganyan nag-support sa Star Radio. Alam nung Naroy Noo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og may buntag po ni RJ Balasabas. Itong igala ni nga, usara ka Amerikano. Ningon si RJ, Bayre. Musulti ka na ako, ay nagkonsultig Bisaya, kaya di na ako kasabot. Kakita ka na akong buhok. Kita man ako, Mar. Unsa may tanaw ni mo, ani? Amerikano na. Amerikano na si may RJ Balasabas, Rod. Sa mga higala ni RJ Balasabas, ayaw na magsultig Bisaya. Pag-English na good mo. Kaya di na ni siya kasabot. So good, Rod. Unay giyon, by J. That's good decision to change your unsa man to change your gender. Unsa gender ba? Dili lang gender ko lang to change your citizen to become American. American frog. Ay muntag ni Berge Balasabas nga nagmata na ron. ato man higala nga ang gugma ni Pirmig yung labas. Kay ang iyang asawa walang kakupas-kupas. May buntag ni Mamel dia, Mel Balasabas, good morning, good morning. Tikya Balasabas, Tungtoro Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag lang nung Johnny da, nung Johnny Bainosa. Nung Johnny Bainosa pa nga, Bayray. Salamat kay sa iyong pag-greet. Ay, kabalaka, karun di Simre, hatagan di kag pinaskuwan, usaka, tarong nga, ginamos. Salamat kay nung Johnny. Imodyo kong andaman o ginamos, usaka, tarong karong Pasko. Kanang ginamos, pwede mo po nato na ibaligya. Baligya nato nagtag-gistra ang baso, haurot na yun na. Kahit anong gawin. Oh, dinis barangay kabulutan, may buntang ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning. Kauban siyang kapikas sa kinabos by Garner Reno or K.K. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa tindira sa tosinuhan ni Kapitan, si Madam Gemma Cabrera Rodias.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Nga, kusgan kayong mo luto og tosino. O, bayari gabi ni palitag tosino. Nakapanog abi atas tosino ni Kapitan kay lami kayo. Tog abyon. Lang Katlin na likatlin ni Daba. Mik-mik booking kito. Diwilis na ganagada. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og may buntag ni by Manuel Bulahan. Atong higala ning Pirmig ning Bulahan kay sige man kadaw og swertris god. Alakan sige ta ning Bay Manuel Bulahan. Bay man, barato ba? Pangpalit ra gud og kan bay. Pangpalit ra og anang hulumbaon ba? Or igsulog ba? Okay na kay ko na bay. Okay, lagi tayong oras. Wala ba nalimtan? Tingog mga kanding. Hasta nanta na lang yun nga naminaw sa Star Radio, may buntag ka ninyong tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Henilatog, sa itong kabalan sa buwat, handos na 28. Bayro ni Bay Librado, nga mandos o badlaw, mandos po og, maga, bi.
2: Guwapa ka, guwapa ka?
0: Guwapa, guwapo, pwede spero na ba yun, guwapa. Og sa itong kabahan nga reporter, Andros 38, Sir Boyax, Labiog, Karidal. Ako nalamingon na itong alagaran ng labaw makagawm sa mas magalagad kina dindi ka na ito. Og manapod po, magdog-dog lang yapong tagbalik, simtag sa tagsa ka mga radio, same time, same station. Only right in your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais, 15.
7: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
8: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
9: 1 plus 1!
10: 2!
9: 2 plus 2!
10: 4!
9: 4 plus 4!
10: 8!
9: 8 plus 8!
10: 16!
9: 5 plus 4!
10: 9!
9: 5 plus 5!
10: 10!
9: 9!
7: Smart Kid, remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

sa makausap pa mayong buntag nasab ka na itong tanaw. Mayong adlaw, may buntag naman. Mayong adlaw mga kaastasan. Kumusta, kumusta nga to ah?

Mayong panglawas. Muna kitawag og labyog-labyog sa mayong panglawas, mga igsoon. Kinin nyo mga amigo sa kahanginan. Uyaks, labyog, makikuban, usap ka ninyo. Aron nga mga to na usap, mga igsoon. Sa mga kasayu.

Tibuay girang tanan. Wala mag-amping tas nung panglawas karon mga igsoon. Labi na ining nag-usap-usap nga klases panahon. Oh, nagka-high-tech mga igsoon ang kalibutan. Nagka-high-tech sa ning mga sakit. Ang uban mga igsoon, bisag bata pa, so gata-king-king na. Kaduot-duot nas mga tilos.

Lahat ito mga igsoon. Hoy, pangupot, pangupot kay mahulog. Kopti ng purulog bag, ah? Aron di mo lagpot.

0: Puta na, kay nakulangan na kini sa mga pag-amuma. Nga ni bisan lumot, wala na gani kinitorka.
1: Wah, gaman.
0: Iaw mo na.

Kuntekini alang kena tung dua. Pedito gihimugso ang duhata kagugma nga timus. Bisa nang nipis na mga dalunggan ta kay sudan ta sige lang ginamus. Kibahayan ko ang langit nga nung ikaw wala na sa akong kiliran. Bendisyon manaman unta sa simbahan ang nakakulang.

0: Man ubat hala nga sakmiton siya sa ubon. Tanawa ang iyang katamis, lain na hinuoy. Lain na hinuoy. Lain na di ay ang gipahimus. Apan bisan basura na siya niya itong laing adan. Andam ko gihapon siya nga ibalik na itong paraiso aron imuong kamahalan. Tiguon ko siya sa mga... Tiguon ko sa pagbalik sa akong mga halok o gakus. Lipayon kanunay, maong dawaton ko siya sa dakong pagpaubos. Kiaw ka lang. Anga lang. Hello guys, standby. Karong tatawag mga igsoon na itong isgutan kining sakit nga hyperacidity. Sama ning hyperacidity mga igsoon. Standby mo diha kini atong pag-isgutan sa atong pagbalik.
1: Okay, may adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipaila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan
2: na gini nyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado yun nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So ako magpasalamat yun ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maungi na'y tinood. Okay. So, dagan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
3: Love you, Boyax, on air.
0: Okay, ongoing kaya't balik na sa itong papanaguban. Ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Kitigya po si Boyax Labyog. Alap, ay motang na mo niya. Kaya ito ang hisgutan karon mga kaigsoonan. Hining sakit nga gitawag og hyperacidity. Unsa man ning hyperacidity? Kining hyperacidity na

nga buyon gani, no? Uban mo, collapse yun mga kaigsoonan. Ilabi na kung taas kayo or gitawag o kanang makasugata na sila nining gitawag o hyperacidity. Naunsa may mga sintomas ani nga aduna ikay hyperacidity. Una, kining gitawag na tog heartburn. Heartburn mga igsoon. Unsa man ning heartburn? Dili nasunog ang imuhang kasing-kasing ha? Kaingong ka, sir, unsa man ang heartburn, sir? Kana nasunog ng kasing-kasing? Dili, kining heartburn mga igsoon. Mura gidabdaban ang imuhang mura gidabdaban ang imuhang dugan. No, ang imong chest mura gidabdaban. Din mahitabo kini ni huma ni mukaon. Oh, mo na gitawag na tog heartburn. Oh, na mo na sa unang sintoma mga kaigsoonan nga ano aduna kay or na kaning gitawag og hyperacidity. Oh, mo na unang sintoma ikaduha. Acid regurgitation. Unsa man siya, acidic or bitter tasting fluid moving back into the throat or mouth. So, kabantay ka ni nga, wala, ta hyperacidity na sad ni. Kay ang imong laway

ahora mismo han casi mo han lawa y aslom kayo no la penelik panugab ni mo medyo aslom nya pait pait mga kaigsoonan. So muna ay unang ikaduhang sintoma nga ana aka ni ining hyperacidity. Ang uban mabuyod or musuka gyud. No, ang uban mabuyod niya magsuka. Kaingon kang sa managoy ko ani na buntis sa managoy ko. Unya may mababae kay mo ratag magduda nga buntis gid ko ni siya. Unya kitang mga lalaki alangan pod og mabuntag no nga mabuyod ta niya musuka ta lang magbuntis ta. Na, dili na siya batang suludana basta laki, barang na. Manay kuya, mga egsoon, og lalaki mo mabuntis kay barang gina. No, so muna, no? Ang ika-upat mga kaigsoonan na sintoma nga anaa kaniining hyperacidity, bloating or feeling excessively full. Bloating, unsa man ang bloating? Magbuto na imong tiyan, murag, murag puno ra sige imong kanang tiyan. No, bloating na, magitawag na siya o ka na bang sigrag buto di imong tiyan ba? Paminaw ni mo, murag puno, gukay sige imong tiyan. Kana siya, usa na sa mga sintoma nga hyper, doon na kaniining hyper acidity, mga igsoon. Ika 1, 2, 3, 4, 5, 6, ika unom.

anaa ka nining Hyper City. Naon sa may mga inungdan good mga igsoon nganong ang usa ka tawo magkasakit man ining gitawag og hyper acidity. Mao ni mga factors nga nakaingon. Una, eating spicy, fried or acidic food. O pagkaon o kanang mga halang, pinirito o kanang mga acidic nga mga pagkaon. Una hinungdan nga nung magka-hyper acidity ka kay pasaga na kakao ka ng halang kayo. No, kisa man ang hilig kay mga halang diha. Sulayin ninyo anang gabi, kaon mo halang, liba pagkaugma, kanin mong kuto-kuto. Magsakit yung maayo, no? Kaya magka-hyper yung ka. Muna hinungdan niya na. Kana mga hilig niya halang pag bantay-bantay, malikay-likay, tanyana, no? Kana mga pinirito. Labi na punog mantika, mga igsoon, kakita rabag yun. Puro pinirito, rabag na ito, agyon nga. Ganahan, o ilabi na nining pagkaon, nining mga acidic foods, mga igsoon. Nakabalo na mo na kung saan ang acidic foods. Ikadawang inungdan nga nung magka-hyper acidity ang tao.

paspas kayo nga imurang gitulon-tulon ang pagkaon wala nimo usapan. Wala hinungdan mga igsoon nga magka-hyper acidity ka. Kanagi yung pasaga di yung kakaon nga daghan yung kay mong kanon, no? Oh, daghan kay mong kanon, bisa gabusya na imong tiyan, hala kaon yan. Darti na naghahanan na imong gikaon mga igsoon. So di yun maayo ka na bang daghan na imong kanon. Basta mga butang gani mga kaigsoonan nga kanang kapin or exist, di yun na siya maayo. Biblically yun na ang giingon diha. Diyan ka nang mukhaon ta nga paspas kayo nga dili na ito usapon, halos tunlo na lang kita na. So, pagani pagbaang nimo, pagpakal nimo, gitulo na nimo dikta ang pagkaon. Muna inong dahil nga magka-hyper ang usang katao, no? Ikatulo, kaning stress or anxiety. Sige, kining ibalik-balik lang kining stress o kining anxiety, mga igsoon, kanang mong sigitag kabalaka. No, magsigitag kabalaka. Ano kung mabalaka mong kita, mga igsoon, nga basta na kay pagtuos, Ginoo. Isalig ras Ginoo ng imuhang kaugmaon. Mana tay mahimo ana no ato ra isalig sa Ginoo na. Manang likaya na to ng stress o kanang anxiety. Lain pa nga hinungdan mga igsoon ining gitawag nato hyperacidity kining

0: acidity. No? Ato nang isgutan karon, inihuman naman sa pipila ka mga painom-dom. Stand by.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Ayu! Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Savon. Ayu Savon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
1: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Labyo Boyax on air.
0: Sa kadlaw niya ng mga igsoon, Historiana is Buyax o si Kuan, kining si Burikdat. O mo niya ang nahitabo. Oy, day, Burikdat, naon sa mangkaday nga suko, mangkaday mong naong day. Ay, gisapot yung ko Buyax, gisapot yung kurong buntaga. Ano man lang iday, nga gisapot magkarong buntaga, day. Alangan, maglagot yung kuan yung mga lalaki, no? Maglagot yung kuan yung mga lalaki. Ngay kalo man lagi day, lalaki rin ako. Agawas ni mo Buyax kay buutan mangay ka. Ano nga lagot mangay day? Hilasan kayo ka ng ubang mga lalaki, kugihan kayong mamili og chicks. Ha? Ilan yung piliyon ka na yung puti, slim, mga guwapa, o niya, nindot yung kayong mga lawas. O niya, ano ba yung problema? Hilasan kayo ko. E nga naman, hilasan kayo ko kay pilian kayo og babae, puti, slim, guwapa, o nindot og lawas. O niya, pero ang naong, sus, buradyog, binangkal. Ay. Ibati. Hilasan ko, ang naong, buradyog, binangkal. Ay. Bala, balik tayo mga igsoon. Sus, na-stress kis Burikdat mga igsoon, okay? Pagulbo lagi siya, kay hilasan ko na tayo mga laki, pilihan kayo, slim, guwapa. Nindot og lawas, ang naong murag binangkap. Yeah. Alala, sige. Balik tas na pagparag-uban mga kaigsoonan, no? Nya. Kaganiya, totong isgutan na sa mga hinungdan, mga kaigsoonan, o sa mga sintomas, na no, ang usaka tao magka-hyper-acidity, no? Karoon na itong isgutan, unsa man na ito, paglikas.

acidity. Kung sa may likaya na ito ang mga pagkaon, una, kanang mga halang ng mga pagkaon. Likaya na ito na, kayo muna yung magkapa, muna yung magkapa-trigger na ito o gitawag na ito o hyperacidity. Ikaduha, likaya na ito ng mga pinirito kung mahimo. Kung mahimo, niya kayo di mang yun mahimo, aw, bahala ka. Okay, kita na ba yun? Pinirito mga igsoon. Muna di ha. Likaya na ito ng mga pinirito. Sos, kita na ba yun? Lamiya na ba yun ng pinirito? Ilabi na ng mga fatty foods. Mga fatty foods, atong likaya na kung mahimo, no? Ikatulo na ito ng likayan ng mga pagkaon ng magkapatrigger is kining citrus fruits and juices. O, kaning mga pagkaon nga aslum bitaw, kanang mga citrus food, fruits, o kanang mga juices nga aslum, juices nga aslum kayo, likaya na ito na kay makatrigger gina sa gitawag na itong hyperacidity.

chocolate. Mga na mga chocolate, mga egzoan. Lain pa kanang kafin, kanang kape. Atensyon sa mga kusog mga pi. Kusog mga pi. Mabuna inungdan na yan hyperacidity kanang kusog tang mga pi. Kanang mga tea. Dayon, carbonated beverages. Sa mga carbonated beverages, mga soft drinks. Kita kusog kayo ng mulalaw soft drinks, no? Not knowing amo na makapa hyper acidity sa usa ka tawo. Lain pa is kining alcohol. Di ginato. Mainom ta man ingon laging drink moderately. Kita ko makainom mga ingsoon. Halos hotdon ginato nang kuan kanang mailimnos tindahan. Na hotdan tag hotdan niya tag ilimnos. Yeah. Lain pa mga ingsoon na

0: kanisya, no? Kanon na to mga igsoon, kanang mga alkaline foods. Unsa man ni, like anong bananas, mga melons, oatmeal, green vegetables, and non-citrus fruits. Mao po ni magkapaneutralize sa stomach acid diha sa to ang tiyan mga igsoon, no? Muna niya, no? Bantayan ninyo, ha? Bananas, melons, oatmeal, green vegetables, non-citrus fruits. Muna yung makatabang nga ma-neutralize ang stomach acid. Muna niya, no? Lain pa is kining maintain healthy eating habits. Sa may buhato na to, ani, chew food thoroughly. Kita ba, o kanang mukaon gani tayo, na tug-usap ng pagkaon, dili kay katuluran ni mong iusap.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kanang pagkaon ng daghan ato ng likayan, no? Kanang mukhaon ta nga igo-igo lang gyud po. Nayo ba yung mga tao nga hotdon lang binang usa ka kaldero? Likayan nato na ha. Mukhaon ta nga kanabang kanalang igo lang gyud, no? 8 moderate portions and stop eating before you feel overly full. Aminaw imong busog na ka, undang na. Na may uban nga bisag busog na, birader ka. Resulta mga igsoon, acid reflux, hyperacidity. Ah, diha na. Magduog-duog na skuto-kuto pagkaugma. O, oh, gilapan, magduog-duog na stilos. Onya, ang buhato ni mo, stay hydrated. Inom kag dagang tubig. Aron nga, ma-reduce ang stomach acid build-up. No, avoid carbonated and sugary drinks. Lain pa, i-manage ang stress. Lain pa, quit smoking and limit alcohol. O, kanalaging kusog mo na ba ko diha? Oy, pangundang na ta, oy. Pangundang na ta. Ngayong, avoid tight clothing. Kanabitang hugot kayo ng imuhang kuan, kanang bakos.

ay matulog ta nga kanang walay unlan. Ina po na matulog ta walay unlan, no? If you suffer from nighttime acid reflux, elevating the head of your bed by 6 to 8 inches can help prevent acid from flowing back into your esophagus. Amo na siya explanation, ana. 6 to 8 inches aron nga dili mo flow ngadto sa esophagus ang acid mga kaigsuonan. Amo toy mga tips aron nga malikayan nato ang hyperacidity. Unya sa may katabang sa astasan ining atong gitawag og hyperacidity. Atong una-unaon mga igsoon nga ang astasan dunay sangkap nga gitawag natong astaxanthin. Ang astaxanthin maka-reduce gud siya og gastric inflammation. Munay gingon diha nga maka-reduce gud siya og gastric inflammation mga igsoon ang astaxanthin. Ikaduha nga matabang sa astaxanthin maka-protect siya sa stomach lining. Maprotektahan ang bumbong sa atoang sa ato ang tinae mga igsoon sa astaxanthin.

Kaya kung more ang acid na to, munang gitawag na to hyper. Onya improves digestive function. Muna nakanindot sa astaxanthin mga igsoon, kaya magkapa-improve siya sa digestive function. O kanang paglinis ato ang pagkaon mga kaigsoon. So sa pabaygi paabot ninyo diha. No, ay na mo pagdukay diha, pamalit na mo og astasan, kaya ang astasan adunay sangkap nga astaxanthin. Labi na mga naghambin diha og kanang hyperon bitaw. Mga hyperon diha, ay na mo langan-langan, palit na mo og astasan. Kaya ang astasan adunay sangkap nga astaxanthin, nga ato na tong hisgutan nga makapadikit.

kabalak-an ang Asta Santo ngon kay FDA approved ni og halal certified. Ayaw mong kabalaka na mga ingsoon. No? Ayaw mong kabalaka sa Asta San kay wag yung tayo kuyaw ani kay FDA approved ni. O niya

tambang ning inamigo, no? Mapalit ang ato ang astasan ng mga produkto sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System o sa mga

butika. Kuhaan na tayo panahon, kini na lang si Buyax Labyog. Manamilit na lang ganinyo, pinagis pagingon. Lawas ta ampingan kay Maura Gini atong puhunan. Salamat sa pagpaminan.

Radio. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga Muragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pod ko sa doktor, wala na pod siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulokto ni Ma'am Alin. Nagsalit po ng stofi o dili lang ng stofi, apil pa ang cervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas, kay ang libati maguna ko sa una, kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kaning service o non-capsule. May na dyan akong panginaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Alin. Salamat kayo, Ma'am.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on.
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag gana.
9: Makapadasi.
10: Hard mama.
9: Hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard match. Hard match. Extreme coffee mix with all kinds of ginseng.
10: Mag hard mama. Extreme na.
11: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ania na ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
12: Donnell Brand. Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwedeng gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab ra yung lawas malag ma dili mo kapuyon kana lag
13: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
16: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Cagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko ni testing sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdako. Pero pagsalay gina ko aming Wonder Animal Vital, dabi lang ginapagtupo. Tapos basko po kayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa tanang nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital.
15: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking Agri-Vet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
18: May special nga okasyon? Nga ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
19: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
20: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
21: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan.
22: Call or text 0966-348-9336.
23: Emps Flower Shop.
24: Emps Flower Shop.

0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Helen Babur. 55. Tagayon ko. Tagayon. Sa dumagi tira ka na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
4: Okay.
3: O de yun, lami po ang katulog.
4: Karong?
3: Katung pagkatilaw.
4: Pagkatilaw.
3: Sila ka ng kapsul o
2: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
8: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX coffee. Kaya doon na nami anak kong daw ti. Hindi kita tama ka tam isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX coffee mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
10: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcast. broadcasting system, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
11: Radio. Oras sa Star Radio, alas 7:04.
12: Siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
13: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
12: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
14: 2!
12: 2 plus 2!
14: 4!
12: 4 plus 4!
14: 8!
12: 8 plus 8!
14: 16!
12: 5 plus 4!
14: 9!
12: 5 plus 5!
14: 10!
12: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
15: Hi, noon sa maning atong panahon karon. Dili na masabtan ng atong klima ro?
16: Naun sa kidara, Brad? Nga nagbagulbol man ka?
15: Makalagot mga Brad? Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron?
16: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
15: Ha? Ang sama na?
16: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
15: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
16: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
15: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
16: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
17: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
18: Uy, do! Karon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lang yung kuni abot!
19: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa lamre, ani Ron.
18: Wala na dong kay dugay na kuni undang ng bisyo, ha?
19: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakang?
18: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili piligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
19: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
18: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
17: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
10: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
17: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
20: Feel the music, Star Radio.
21: Oras sa Pilipinas, alas 7, geez.
22: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
23: handos balita
22: muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon og unya og karon ania kining tighando sa atong

0: oras sa Pilipinas, alas 7:39.
1: Andos Balita. Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Kanyang masunod nga mga Balitang Provincial, Gendos Ganato sa D3, RB Store 1 and 2, og RDB, Met and Fish Bindur, nagbaligyan sa mga grocery sa panagwan ng mga kinahalanon sa Panimalay. Engon man sa labas ng misda o garni, ang D3, RB Store 1, himutang diha sa Bulyongkata Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3, RB Store 2, anadiha sa National Highway, Corner Brahma Street, Poblasyon Tayasan, og ang RDB, Met and Fish Bindur, anadiya sa New Tayasan Public Market sa stall number 7 at 9 ug 10. D3 RB Store 1 and 2 ug RDB Met and Fish Bindur gay panag-iya og gidumala nila ni Roslyn Bulungayta ug Dihito Bulungayta. D3 Bio Food Supplement moy sa natural nga antiviral ug antibacterial nga espesyalista, epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalalips Acids and Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakaditox ka pa. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, trapal o gaban pa. Naimutang diha sa Bulyongkata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise, gaya pa nag-iya o gidumala nila ni Ami Free Omison o Julius Omison. Who Wonder Herbal Oil, nendot alang sa makatawhan ng antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaul sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apabang haplas gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan, imo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, singo na ng paagi, imo makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta, unang-una tungod humot imong haplas, busa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dili o dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nene, ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahilad mang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Girl sa Himalalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Negros Oriental, mupahugot sa pagpanalipod sa mga dolphins sa Tanyon Street. Alang sa kumpletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal. Ikan sa Bago Farm School Star Radio Buyak sa alas ni Handos ug Labio sa imuhang Balitang Provincial.
1: Andos Balita. Live report.
2: Dagan naman mimpunda ko sa guys masukit ng pamino. Gipaning kamutan sa Negros Oriental nga mapanalipdan ng kinabuhi sa dagat sa Tanyon Street. Human sa mga report sa pagkunod sa nakita mga dolphin sa lugar. Gipaybalo sa mga opisyal sa turismo sa probinsya nga nagapokus na sila karon sa pagpanalipod sa ekosistema. Samtang gisuportahan gyapon ang ecotourism sa Baisbay ug sa kasigbit nga katubigan. Sa pagkakaroon ng probinsya, nakikitambayayong sa mga lokal nga gobyerno sa Baisbay ug Manhoyod aron mapauswag ang mga paningkamo sa pagpreserbar o pagmonitor sa pamatasan sa mga mammal sa dagat. Lakip na nining maong paningkamot ang pagpahiang ayaw ko sa kabulan ng surveillance team aron tunan ang kalihukan sa dolphin o balyena sa tibuok strength. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools Radio. Alang sa sibiyan ang may tinubdan sa mga labas o pinood ng mga balita. Matagkaruno ko niya. Kaya si Handos 38. Buyaks love you kanina. Rip.
3: This is Amapola Broadcasting System.